0: Sige na po, si Bao naman.
1: Eh.
0: Oh. Pero tayo, anong pagkakas? Tayo na nga, amok nga po naman yun. Nakamunan naman din na doon ang kitap eh.
2: Sige, di ang panila ko daw, kaya nag-post kami traffic. Para na ka na mo daw, sige ka na bullpark daw, mga traffic na mga salakyan. Ngayon din na yun ako ituwing ako, kaya na yung traffic din ha. Kami na yun sa pila, kaya na yung traffic na muna.
0: May mga tumigil na laksan gani din.
2: Huwag mo kami sa una, kanina may balikin na Spanya one lane, two days na yun ha. Barangay Jusin, barangay Jusin na din ang parking, yan yung sa Musa. Ang yan din ito, tulatong.
3: Oo.
2: Si ano kita yung nakuha nila sa amun? Pero si masaling yan sila nga, ordinary attorney sabig. Ano si attorney sabig, aw? Abogado siya tani ang magtanaw mga kung ano, upon manaaw siya nga. Eh, kung gusto nyo, makamuli, o. Dahil pa-comply kami sa inyo, puntayan nyo lang kayo naging problema. Hindi nga rugal-rugal ka na. Hindi, pero kung makinagamo ka ron ng iba, kaya kapapatok naman lang. Kasi pa, ano ito kabuyan? Ang inyo yung ibay, pao nyo ang inyo na yung ibay ka.
1: Mm.
2: At kapag hindi ka pulo ko ni Pan Ibay, yun, pasana ni kong ito, pao kayo po yan, gaano ba kipligin ang ulo sa tao? Okay, sir, okay, sir, alin ba kami nila si Kuto? Ano mo, sa susto? Ah, mo, tita, kanoblaw? Ba't magkita mag-sin? O, tiyan, anong problema nila sa amon? Kaya kung hindi sinabad, eh?
0: Sige tayo. O tayo nagtayo mo liwan tayo, kaya ito rin sabi.
2: Attorney, binag-binagal ang attorney. Ang gina... plano mo, ang inaibo mo para sa siyudad na kung ano. Mm. Para ko sa kayo, ang hindi kong lamigo, pero nga, si Mayor Gates naman nga, ang ibigay mo nga, order sa pabaho kong order. Kaya si Bong Gabriel, ang istorya, imo order. So, hindi, why kaya ka balo ko na rin basta ang pamangkutan ko, imo ko ng order.
0: At ang
2: ito nito, bisa, okay, imo na ito nito. Pero hindi ka mabayo kung sino ang nagambal sila. Kaya nga, sobrang matang subong mo. Hindi, why kaya matasan mga alit sa parehas ko?
3: Oo.
2: Pero kaya nandang lang mga buhay sa yung takto blang. Eh, kung sa doon na turne, ibutang ka man ka, o ito sa akong, ako si Musisyon da. Ano man ba sagon mo? Amula na.
0: Okay, time.
2: No. Diyos ka lang lang makatawo ka lang.
0: Oh,
2: okay. Kaya problema. Kaya problema kami yung kakonservatido kung ano.
0: Okay, pwede man. Kaya, pwede na mo politika.
2: Pwede na, sir. Mga buhay na yung amun. Kaya kami yung
3: katropang France?
0: Yan, katropang
3: France. Sige, kung ikaw bi sa amon nga, baylohan na ito posisyon bi? Pabiyay, on yan si attorney sabi.
0: Oo, eh. Ito para ma-NCDan, mga kapapapapapapin ko na sa padat na nila. Ang ilang na nga mga ibubunot pala. Ma-NCDan man. No? Kahit ito, nga nakatapawin, ako naman ito mag-abal, isang white na baka, ano sila yan, sabi, white na ka-experensya.
3: Oo.
0: Proto, ako sa mag-abal mo.
3: Oo.
0: Pero mas maigal ito nga, ibutang ka man din sa sapatos, be.
3: Oo, baylo ka mo, be.
0: Kasi yun, nabilo na yung sapatos, be. Pero galing ko rin sapatos, pero sa isa to, be, malalon, be.
3: Malalon to yun.
0: Hindi ko lang lighter ka rin yung set, be. Pambala ko na yung pinano, ito mo ko rin yung malalon yung sapatos. Di ba, ilo ko yung simbolo, ka blad na?
3: Oo. Pero dapat, may punto man si tatay po.
0: Yes.
3: Nga...
0: Na guest na si tatay.
3: Garo-garuhon niya kami mayaman. Uy, pag gani, klaro nga, pulisas na, da, nanakop na kamo, nga kulorom kami.
0: Ano yung... Sige na kita farewell, si Valda na pinibal niya, kasi na-restora kaya, mamaya na gito.
3: Libo to ka mo? Isa ka libo tong ilang penalty, eh? Para makuha nila yung bike nila.
0: Oo, tamo gani kita farewell, kasi may mga, ano pa sila? May mga, ano pa gito, may mga multang, 2,000, to ba na?
3: Ah, may 2,000 pa ba? Kalakbo ba?
0: 2,000 pa, basta hindi ka tulog. Kung kulorom ka,
3: oo.
0: Mamahay ka dito 2,000, just like for example sa mga parisikere.
3: Mm-hmm.
0: Oo.
3: Do, kalakbo man ba?
0: Ako eh, Bugatti.
3: Oo.
0: Ang isa pa ganit kalibo, ginating, oh, mo man ganit nga, lauton mo man sa, nakalibo mo nun sa Bravia, eh, isang sinig mga iba, kaya nga yung subong sitwasyon eh.
3: Oo.
0: Sila para guro nila, kadlaw, isa kalibo na sila.
3: Oo. Si Attorney Sabig, abogado man na yun, kainsindi man sa ginaubrahan niya, kaga mga legal basis, bla, kung aagin pang dakop sila. Ang isa to, ginakabig niya, kulurom, gitsla, yeah. Pero, anong kulurom, ginabalta? Is it applies for tricycle or motorized vehicles or e-bike? May specification kita sa guidelines na. Daw marab lang nga mga para makotanon sa implementasyon, kaya tigin pang pa, hamakon mo sa dumanan, parid-parid to, katropang friends, mudamo mo. Yung pang dakop to, tigreklamo mo sa, na kung pamakoton mong kapitan, iyan na ni, ano, BTTMD, no, di pagkatapos, nga may ara mo kami local ordinance, pero di ba bangkot nga, wan yung pang dakop ni, wan yung regulate ni, nga may ara mo kami ganyan mga local ordinance, mga barangay ni.
0: Oo, oh, correct na. Kaya mo naman isubong ang masubo, diri katropang friends, okay, ang mga e-bike, principal, eh, kung kituro, tamanis na. Tamo na yung mga ordinance sa makulo. But sigurado yung sabahin sa principal may aranan eh. Ang another question ka to pa, Erwin, ang ordinance agad nga mabakod para sabahin sa mga e-bike ni nga mga drivers sa loso sa mga units ng e-bike, no? Kaya di makita sa daridaan ka na parwing yung kahit na niraan, din-clarify man dahil sa BTTMB na ang mga nagabiyahe nga e-bike for personal na service or for personal use, e mo kayo na nalaya question nira, no? Pero tigaling makita sa kining iban na rin nga muna, nga nagabiyahe. No? So, mayroon man ibang gulong atroforming nga nagkapasaway, mayroon man ibang nga hindi, kasi magulang sa kaisa nga nagalusot naman dito sa dalan, no?
1: Oo.
0: O kayo, dito lang nga dalan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, which is na ginabawalan, manad din sila.
1: Mm-hmm.
0: No, mismo mga principal ganigoro, ginabawalan, manad din, no?
1: Oo.
0: Oo. Eh, mga main roads din. Kaya mo din dahil sa mga atroforming, ano yan? Ng paradaan sa mga e-bike bala.
1: Gani?
0: Oo.
3: Ano halos ka na barangay, kuro
0: ah.
3: Oo, daw halos ka na barangay.
0: Halos barangay, Chaktoget. Mm-hmm. Kaya na barangay, there is Popolo. Doon nag-asensagin sa mga e-bike pala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo rin nga ito, subukan ito ng balansayan man.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano no, ano decision sa sudan.
1: Uh-huh.
0: Especially sa ilaning mga layiit o kung ordinansa.
1: Mm-hmm.
0: And patuban rin sa sudan sa Popolos.
3: Oo, importante, klaro. Kaya nag-commit naman ito, si... galing dito madakpan bla si attorney ano attorney hindi isa ang counselor bla ng head sa
0: Dindo Ramos
3: at counselor Dindo hindi ta sa mga about ginagtexan ta sa
0: oo yeah bigay text sa wala sa iya na nga isa sang ano sa excuse sa atong kay hindi sa kambal
3: oo
0: pero hindi yan tama pero lang kasi makasabat ka na kay so, oo. Nagligan. Katulad ito siya, meron pa itong itawagan.
3: Oo. Kaya daw...
0: Siguro na, yun na eh.
3: Oo. Dason, ang importante may guidelines gidman mo. Kagang ordinansa mo, nisang dapat may inbasihan. Kaya doon hindi pa kitklaro, Black at Turpang France, confused kita. Amo na ginarabot naman, ng LTO if ever makahatag sa commitment. Kaya may ara sang specification, sang e-bike katurpang France. Ngayon din na kinanglan niya registration sa LTO mo. Kagkalabanan sa na balanta nga magwa ka sa mga permits dito sa ano sa city sa syudad dapat may mga LTO registration may dokumento ka so ano nga mga dokumento ang ginapangita naton sa mga e-bikes ni if ever ang ilang mga e-bikes hindi ya na kategorya nga gina-require sa LTO nga mag angkon mga makakuha sa registration kag driver's license kay kinahanglan ni driver's license mo
0: so, dami na kita-fairway ng sitwasyon dali sa Bacolod. Nag isa pa daan, eh, bangun sa tamakbalas ang detong.
3: Oo.
0: Nag-convert na ang type of vehicles ang tao sa buong.
3: Oo.
0: Yung dama, may na ganin ng mga e-cars na gani. No?
3: Oo, may e-cars na.
0: May mga e-cars na gani.
3: Mm-mm.
0: Oo. Mm-mm. So, dami na isubong kita-fairway ng, ano bala, ang mag-iwat sa kind of transportation sa karos
1: mm-hmm.
0: sa kanaisa sa ato. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero kaya mo naman isa ko dapat na mag sa syudad para ba kung gusto nyo na nila ni i-regulate ng sabiti nga mga tayo sa sinigang mga salak dyan sa gamit rin tayo sa atensyon kaya pa ang ibang naraan sa hindi na-invest pa para na rin mo kay just for their livelihood pala nakabuyaan yung sinutuyo nila hindi yung huling nga pang kung ano lang kasi
3: Oh, correct. I hope that it ma-nutri, ma-klaruhan gid bala. Kay kung isa mga barangay ta panghinaw man sila mo.
0: Dati amo gina.
3: Oo.
0: Oh.
3: Ti ready ka na buhas?
0: Asa?
3: Asa? Okay, ano?
0: Nalipat po.
3: Amali, Ario, message sa'yo, sige, Win and Andrew. Sa, ano na eh, ba si buhas na ni Masugod?
0: Karon.
3: Ha?
0: Karon na.
3: Ah, karon na ni.
0: Oo.
3: Mm.
0: Ilan na na ni Mami G, kag ni Superman James King dali, kag ni Uncle Bob, kag ni Sexy D.
3: Ah, bago na ni. May ara ka.
0: Oo, pwede ang oras na karon nila.
3: Oo.
0: Alas, ano na nakaroon ng... Instead of, after to class sa, ano ka to, Carmen, sa Roas.
1: Aha. Uh-huh.
0: Oo, sa loon na nila ni Kabukal, kag ni 63, sa loon nga time slot.
3: Dari na sa lokal ka dyan, dari ka
0: sa pangyay. Nagtagalin, na-X-rated na nga sila.
3: Na, oo.
0: Alas 2 at alas 4, nakatrabaho rin.
3: Oo.
0: Tapos si Mami G, alas 4 sa Ponto Tobala sa East, mm-hmm. sa gabi.
3: Mm-hmm.
0: O, para sa iyang extra service na iyang iya karapang Irwin.
3: Oo.
0: O, kay Katropang Jinsky niya, 6 to 8 p.m. karon sa kasi extra drive na
3: extra
0: niya.
3: Extra drive. Oo. Mayuni. Bago naman nga mga programming, mga katropa, bantayan nyo sa XFM.
0: May 13-minute programs natin.
3: Mm-hmm.
0: O sa mga oras sa isang hapon, the province, especially sa mga nagagyahe, dira.
3: Mm-hmm.
0: Pagdahan nilang amon ang oras, sumali na last 2 siyang hapon,
3: pagto
0: ka last 2 siyang gabi,
3: mm-hmm.
0: Sa province, no? Last 9, sa last 11 naman kay, ano na, kay Troy Tisoy.
3: Oo, matian nyo din.
0: Sa amon oras, no? Sa XFM sa Dan, Ketro Paharwina.
3: Oo.
0: So, sa amon ang hapon, dilog na hapon, sa XFM sa Kulod, 103.5, sa mga programs.
3: Katropa Irwin. Katropa Franz.
0: Yes, Katropa Irwin, no? Ba't pagiging mga peeps, balikan ta karon. Kahit sa lawat inis Katropa Franz ng Burgos, doon ang mga bukol-bukol sa lawat magtumar sa Santo Patkod. Para sa nag-augyong ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
3: Salamat kay Katropa Franz sa mga latest na tama mga impormasyon. Nga na kuha natin sa pinakamang sektor sa atong komunidad. On the other hand, makita ta ang punto sa mga e-bike drivers, mga katropa, mga nagbiyahe sa e-bike. Una bes, nga ti kita ta nga sila mismo nagareklamo sang patakaran sa aton gobyerno kay ti gulpihon ko lang ibla dakop. Gulpihon ko na ito. Dalawang kato sa City Hall pagkatapos na dagdagan kato sa lagko-lagko ng mga ano lagko ang mga pinalidad, no, kulurom kamo kuno mo, no, wala kamo sa lisensya, wala kamo sa papeles, so kulurom ang ini nagabiyahe nga mga e-bike. Gris pa kulod mga katropa, pero tanawon ta kay base ma confused tabla, may gulpi nga mga patakaran nga ipatuman kag may ara sa mga makabig ta bag-ong nga mga tulumanan, no. May ara na tugin pahayag si count daw, I think daw naka ano na to mo naka plaster na to ang ordinansa para mag-regulate sa mga e-bikes, no. This time ordinance ang ginalantaw naton di. Ang problema mo ni sa mga katropa, karabanan sa aton pila ka mga kulturan. Ang sitwasyon ta medyo komplikado, nga anag komplikado. Kung di may ang regulation ara gid man sa barangay mo. Ara gid man sa mga council tamo nga magpasar sang ordinansa para mag-regulate sang sining mga e-bikes, no. Kung ano man sa specification da mga katropa, dapat aprobahan sang council, pero ang question anong legal basis, no. Kaya dapat for example may ara kita sa regulation sang sa mga e-bikes, it should be from city ordinance or national laws nga nagapatuman sina. Okay, nag-regulate siya na. Like for example, hindi pwedeng himuon passenger e-bike ang e-bike because of risk, delikado, no? Because mga ano ni sila, mga slow-moving vehicles or ang ilang coverage ng biyahe. Hindi pwedeng kakadto sa mga national highways, hindi pwedeng kadto sa mga major roads, dira ang gid sa mga barangay, dira lang gid ang biyahe nila, and then matagaan sa some permit. But what if mga katropa, ang aton nga mga barangay may ara na sang approval sang mga e-bikes gani. Okay? Kung may e-bike da nakahimo sang regulation sang barangay naton mga katropa, kay nagtagaan sa tsansa nga makabiyahe kag nakarikihira sila sa mga requirements nga ginahatag sa barangay, anong matabo? Dakpon pa sila sang BTTMD. Illegal pa sa Japon, kulorom pa sa Japon, no? Daw inabla, anong layi nga magapatunga sila da? Ang layi sang kulorom or violation bilang kulorom or ang mga ordinansa sang aton barangay. That's why kinahanglan maklarohan ini mga katropa ang istorya sang mga e-bikes kay ti ang aton nga makalayi mga katropa dira sa Gihapon nakaangkla sa mga motorized vehicle dere sa sudan sa Bacolod nga ginahambal di motorcycle kag mga jeepneys daw medyo hindi pa kapulido, hindi pa muna kapulido ang mga regulasyon naton sa e-bikes mga katropa until subong nga nagdamo ni sila. No? Kay bisan din barangay to, mula mo sa mga e-bikes mo. Kung kisama, ambal naman ang tanong, okay naman ang guro. Kay kung kisama, makita ito mga sikat bikers naton, sikat drivers naton nga nagabiyahe sa mga barangay da, magkita ka, sakay ka to, do kabudlay man sila, makon mo, mapaspas na sila, sikat nga sikat. Ti, kung medyo layo-layo yung imo kalatuan, mabayad ko to, pero kita mo lang pagpangabudlay sa isang tao. Unlike kung may e-bike, mga katropa, nga ti, hindi na kinanglan magpanaog pa, hindi na magsikad pa. Matulog, kabaro, kita naton di mga nagabiyahe kung kisa may ara sang tag-60 anyos, 50 anyos. Anong regulations na ka, mga katropa? No? Ang pinakamapanabakotanon pa, kay ti may ara sang mga specification ang LTO nga dapat may ara sang driver's license ang mga ano, mga e-bikes. Ganit, no? Istingan tali karo mga katropa, marabot naton ang ang LTO kung makahatag sila pila ka mga ano, pila ka mga pagpatag kung anong specification sang isa ka e-bike na kinanglan sang driver's license kag registration, no? Actually na istoryahan ta ni Ligad pa, pero gusto na ato ma-refresh ang aton bagong sara mga katropa. Ako gusto ko man ma-edukar sini, gusto mako makakuha sa mga impormasyon so that kinsindi kita mga katropa sang tulumanan, no? Nga kon amo ni dapat may driver's license because ang isaman sa ginalantaw nato na accountability. Once nga ma-aksidente da, makabunggo da kag may kabuhi nga madula, ano ang mga patakaranta, anong accountability, abi responsibilidad sang isa ka e-bike drivers mga katropa. But since sa mga barangay kalabanan di ambot lang kon ano ang specification gid kon kinahanglan ta magkuha sang mga driver's license kag iban pa. Tanaw ta, no? Oras na ton 8:20 sa pagbakalagat ta mga katropa. Sa aton paratuntunan, mahaboy ta sa mga obligasyon naton pagkatapos balikan ta ning e-bike mga katropa. Arigliho, no? Arigliho. Dali lang gid bara kay para mabasahan ta ni para may mga kategories abi nga ginahatag ang aton nga LTO, no? Okay, so there's still proposal mga katropa para ang tanan, no? Magsobra 50 km kay radio, no? Ang ginahambal di sang LTO may ara sang okay, sige, istoryahan ta ni Bla. All right, nami ni. Oh, para maklaruhan man ta. Oras naton 8:21 mga katropa. Morning. Sa mga katropa naton sa kay Albert Norbing Loreno, thank you so much, salamat gid. No, sa kay Inday Dothea, Bramir, Rayame, John Bon, sa kay Cheryl Loreno, sa kay Badid, Sugar Sweet, Mikoy, and Trisha Violeta, mayong aga sa inyo, naka XFM sila. Junior Alegria, kumusta ang mga kauturan ta? Laintiya Sir Junior, no, ang nabutangan da sang Taytay sa Moises Padilla, no? Laintiya, no? Kaya there is mga kagahay, amo manay mo. May taytay man hindi niya i-plastar ko mo. Watching live kami dere sa Kapihan, dere sa Overflow, sa Barangay Makagahay, sa Moises Padilla. Salamat, Git. Thank you, Git, sa pag-upod, kag-pagparabot sa inyong mga mensahe. Thank you, ha. Oo. Paki-like and share na mga katropa. Basta may mga time ka muna, no? Ang ating Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka dagdag o kung pwede ka mo ka ano, pwede ka mo ka share sa ating page mga katropa para may mapalabot man ta nga mga ano, nga mga impormasyon sa pinakamang kauturan ta mga katropa. Alright? So, mag-commercial ko, anay. Apoy ang pinakamaobligasyon na ton pagkatapos turihan ta ang regulation ba na sang e-bike dari sa Surat sa Bacolod kag ang mga national laws na ton nga nag-exister so far mga katropa And then, let's see kung makakuha kita sa pinakamang official sa itong gobyerno to talk about this. Importante mo na yung mga katropa sa normal naton, resources na mo, pangabuyaan na siya man yung mga tao sa pumuruyo naton, kay Tico Babayan, Tanis Lacoron, ano pa, no? Subong kapiot sa pagpangabuhi naton, Budlay. Ma'am Ilivera Gulogo, good morning sa imo. Sa Fernville, paano ko? May ara sa Fernville? Paano ko? Hmm. May aga sa inyo, Manville, Manville ni Guro? Fernville? Hmm. Paano ko'y? Okay, sige, may aga. Salamat kita. 8.23 mga katropa, ma-commercial ko na eh, pagkatapos balik kayo ta, sa pagbalik ta, historyahan ta, ang mga regulasyon angot sa mga e-bikes diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa, pagkatapos, good lamang sa mga panundog.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secrets of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa ringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh.
5: Mm.
6: Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Sunthon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The Secrets of Health.
5: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The Secrets of Health. Santon Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga-lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga-lawas. Ang collagen, dakong epekto yun ito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining brain.
4: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
7: May linda ka saan? Pinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung matakon at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige aslom sa akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
13: Mas gari mo. Sa ka-service ko, may arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
15: Antoinette Malebo, taga Siniluan Laguna, ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain.
22: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: XFM 103.9.
26: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
25: XFM 103.9.
27: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
28: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
29: XFM Cebu,
30: XFM Bacolod,
31: sa XFM
28: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
32: Hindi nga naman plan namon makaya ang ina.
28: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
32: Objective. Pangayon ko naman ang kutirasan sa atang mga kapulisan.
28: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
33: Nga medyo isog pa sila yan.
28: Ini ang bullseye.

May aga mga katropa, may aga sa mga katropa at ang nakaaga pa, nag-latay na sa mga mayor ka mga dalano na itong mga katropa, may aga sa inyo. I hope nga, okay lang muna, may ara sa mga cookies, debatable. Sino ang presidente, sino ang para pisel naman para sa 2028, ang ginabal siyang korupsyon to, grabe itong korupsyon, no? Ang korupsyon mga katropa, grabe gid man. Maray sa una, practice na ni sa una ta. Sa una pa, I hope nga makatandog na sang aton nga praminsaran angot sa sining ginakabig natin problema sa mga kinautianay sang kwartas gobyerno, no? Amo lang medyo makapoy-kapoy sa praminsaran mga katropa. And still, today, nagpanawagan sa Japon sang sukot sang mga accountabilities para sa pinaka mga kauturan ta, no? Aryo, balikan ta rin i-bike mga katropa kaya muna yung isa man sa ginaistoryahan karon diri sa Bacolod. Ano lang ginahambal ta, no? Aryo, ang hambal mga katropa sa LTO ang mga categories sang aton nga i-bike. May ari di kategory nga ang max niya 50 km per hour, no? Ang mga low speed electric bikes, e-scooters or any e-bikes nga may speed, no? Nga hindi pagsobra 50 km per hour. Wala na nag-require sang driver's license or LTO registration. Okay, gagmay ni sa 50 km per hour mga katropa. And mostly limited lang sila sa mga barangay roads, mga local subdivisions designated para sa mga e-bikes. Okay. Ang kategory naman mga katropa sang isa ka electronic bikes, high speed electronic bike ang capable ng maglagan 50 km to 80 km mga katropa per hour. Okay? Naga-adlagan sa mga public roads, no? Nagakinanglan gid sa mga driver's license, no? Kinanglan sa mga driver's license. With ang iya classification, motorcycle classification ni siya. Okay? So that's 50 to 80 km per hour. Mga katropa. Okay, sige lang. Pagkatapos, ang requirement man is may ara sa driver's license, non-prof, non-professional or professional driver's license, no? Ang iya motorcycle restriction ni, no? Kung anong ara restriction sa mga motorsiklo, amo man ang iya. Okay? Kinahanglan sang LTO registration man. Magapati dapat sang motorcycle laws natin, no? Nga nag-regulate sa mga motorsiklo, alright? May ara kita sa mga high speed nga electronic commuter model mga katropa, full size na sa may mga lagko great nga mga e-bikes na, no? Nga hindi na kinanglan gasolina. So amo ni, no? Ang pila ka mga tulumanan sang aton nga LTO. Okay? Alright, so I hope kay nakita ko abi sa mga barangay do gagmay ni sila mo, no? Do 50 do 60 km per hour ning laga nila ti requirement nila. Pero why di na mention mga katropa ang passenger? Why ni mention di nga makapadlagan ka nga makakuha ka, makabiyahe ka gamit ang e-bike. So daw ka lain eh. Oh, why ito man na may expectaran nga pagwa sa e-bike, may biyahe din nila. Why naman ito na mabalaan nga pagkuha nila sa e-bike, may ibiyahe nila sa mga barangay gli. No, pinsan nila, service lang. Medyo, diri kita mga katropa nga nakatutok because at the end of the day,
ginalantaw ta pangabuyan sa aton nga mga pumuruyo no sa aton pinakabarugan diri sa Tungsod Pilipinas no sa mga barangay ari ng mga e-bikes ta nag-existent na sila. So there's that need sa mga existing pa mga paghimo sa mga pulisa sa pag-regulate man sa ila ano ang mga kinahanglan ta nga mga requirement para sa mga e-bikes naton kinahanglan pa ba nga i-require naton sa mga driver's license no. Ang ining mga regulation naman niya na padalom niya sa LTO mo. Ang regulation naman sa pagdamo sa mga public e-bikes, public utility e-bikes, mga katorota, sa mga syudad naman niya, no? Nga magpahimo sa mga dinansa sa pag-regulate sa niya. Kag, ang regulation naman niya sa permit para sa barangay, barangay naman niya mga katorota, kung gina-authorize nila ang kaysang una, ang ginahimo man niya, ano mo, pwede yan mga katropa ang ano ang e-bike mga ano ganito mga tricycle o kung naman tricycad amore pwede mahatag permit sa atong barangay hindi na kinanglan pa sudad but since nga ti gamay niya mo no ti mga kumusikad mabiyahe to ang kinanglan pa nga ito na sila kay ti illegal na sila hindi man na, hindi man na ma-cover sa ano ta sa kulurom abi no way man sa mga permit galing ti amo na ba komplikasyon kun kis ang mga katuro pamalita makita ta what if may ara sa barangay permit kay dapat naka ano nimo naka angot ni sa mo naka angot ni sa barangay ng level pagkadto sa syudad pagkadto sa mga requirements ng LTO naton ga tropa so dapat naka plastar man siya like for example nagkuha ka sang business permit nimo kung permit nimo sa syudad dapat may ara ka sang endorsement anay may mga natapos ka mga requirements sa barangay ang ini nga mga requirements sa mga barangay amo ni dalon mo to sa syudad no para magkuha ka sang permit no pero pagabot mo na sa syudad syempre importante kina to if naka-require ka sa mga regulations ng LTO dapat i-comply mo man sa so damo sa abi dapat anon siya ng related ni tanan ang mga permits nga kuluwaon mo ti nataon ta mga sikat by Kirsta ano man ang kita nila man ah hindi man mo na kadako makapuli na sila 300 200 mga kato okay na ah hindi na why na sa isang anon pa butang ang pangitaon pa ah ti butakan mo na sa dagko ng mga ano dagko ng mga penalidad sa motorsiklo o ti ano ba lang igo sa pagbuyat sa tao ni kung gusto regulation mga katropa why na sa galumili ya sa pagbiyahe isang e-bike it should be regulated nga gina-regulate lang because nga pinagusto na sila kadto sila sa kiting baldiri katropa sa mga national highways no mga major roads hindi na pwede sa no pwede ka makakadto sa mga major roads pero required ka mo mga katropa sa driver's license and LTO registration but most probably ang pila ka mga ginakabig ta e-bikes why ni sa driver's license why man sa registration no why sa regulation nga nag-exister para sa sini because ang ibang di nagabiyahe man lang mga katropa, ang specifications ng ilang mga e-bikes, why nagasobra 50 km per hour. So, 50 km per hour nga speed sa isa ka e-bike katropa, hindi na kinahanglan sa LTO registration kag driver's license. No, amo na yung napakapagkit sa, ano mo, sa LTO guidelines natun, no? So, kung ara, considered sila daw e-bike, daw ano eh, tricycad, nga ang regulation, dira lang sa mga barangay. No? Ang regulation ara lang sa mga barangay. So whether or not mga katropa ang barangay magakomplain o kung mahatag sa reklamo sa aton nga lokal kapakuluhan and then ang aton bitaw maghimo sa pamaagi either dakpon sila no either i-charge sila sa mga violation no kag iban pa. Amo man itabo sa mga tricycad sa una. Diba? Ginapandakop sila, ginpang to sila, ginpang guyod to sila pakadto sa syudad sa syudad. Pero ang penalty naman niya, dali nagkakatalo, no? Why to galapot yung isang, ano? Why to nagalapot isa kalibo? Maybe, naintindihan taman nga nagataas ang penalty para mabatsagan gid ang regulation dira sa aton syudad sa mga e-bikes ganyan mga katorpa. Because, whether we like it or not,
ang e-bike nila na nagidman mo, damo nagidman mo. Bisan diri sa lugar tao, damo sa mga e-bikes, mga katropa, sa mga barangay, sos, grabe, galap ta mga e-bikes. Pero, why kita yasang bunggos na da? Because naintindihan ta, pangabuhian, inisang tao. So, ang ato naman, sang, ato naman role sa atong gobyerno, i-plastar, no? Ang patakaran para wala sang delikado nga resulta sa pagbiyahe sa mga e-bikes sa mga lugar, mga katropa, sa mga barangay, no? Kay ti, kung nag-pinadak, mahambalta, kulurom sila, TOE, huwag mga problema, kahit kulurom sila, huwag mga papilis mo. Pero hindi man sila makakrequire sa papilis, kahit huwag mga gambal ang LTOs na di, nga hindi sila, huwag man nga, ano, nga, ang ilang nakategorize ng e-bike, mga katropa, kinahanglan gid magkuha sa driver's license or LTO registration. Diba? Kung ang mga bikes nga ni, nagdalagan sobra 50 km per hour, mga katropa, tiyan mo na eh. Pero kalabanan sa nagabiyahe, hindi ba ni high speed, low speed ini mga katropa, yung mga e-bikes gini, no? Look at sining mga nakita mo sa Facebook na itong mga katropa, these are low speed e-bikes nga hindi na kinahanglan nga magkuha pa sang driver's license kag sang mga registration sa LTO. Luwas sa mga iban. No, may ara ibanda abi mga katropa nga motorsiklo na gid. So dapat maka may ara man sa guidelines na da. Kon ang imo bike yan, daw tulod-tulod lang ni katropa daw tricycle ang capacity, anong patakaran nato ni? No? Kay hindi pwede mapalahiro mo. Kay mismo regulation sa atong LTO lain-lain eh. May kategori eh, no? May low speed sa may high speed nga mga ano nga mga e-bikes mga katropa. Kay ang natabo subong daw kopreyon lang tanan. Ha? Nga kon gabiyahe ka, naway sa payan nga low speed or high speed ka, dakpon ka kay kulurom ka. Hindi ka autorisado nga nagbiyahe mga katropa. But ang question is ano klase nga permit ang kwaon sa mga e-bikes? Ha? Ano klase nga mga permits na permit to operate na lang? Ha? Or barangay permit? No? Din ang aton nga itagaan sang bugat sa regulasyon sang aton nga syudad. No? Kay hindi man pwede mga katropa dakpon talon sila kay ti way sang way ground dakpon to sila kay ti ginutok to sila kung ano pa. Ha? Kag ayo sa mga barangay kapitan dala mga katropa sa mga barangay level ta, hindi ka mo magpanghinaw ta, kay may ara ka mo dapat nga kabahin man sini nga dapat ginapatuman nyo sa mga barangay. Pwede ka mo kakwa sang pulis ah, pwede ka mo ka-require sang bitaw nga magbantay pagkatapos mag-check yar sa mga papeles. Kung may ara sang regulasyon ng aton gobyerno, no need sang aton barangay, no need naman ang aton nga syudad na mag-intervene mga katropa, mag-intra pa kay bisbo dira sa barangay level na plansya na o galing ang politika sa barangay, amo na yung nagapatunga sila. Ang nagapatunga sa ila, nadlukan sila kay base ang madakpan yun, mabuhin pa sa buto nila. Pero ti, nagalantaw ta sa regulasyon. Lantaw ta sa pagkontrol sa pagdamo sa mga mga e-bikes kini. Ang aton nga mga barangay kapitan, abin nyo kung kisa, mambalsla, iti, depende na sa, ano, bitaw ta. Depende naman sa BTTMD no? Ang ginaboy nila is playing safe ba? No? Pero kung may klaro kamo na nga patakaran, I think siguro hindi man mag-indi ang aton syudad mga katropa nga mag-acknowledge na in case gid man nga may ara kamo sa ordinansa. No, may mga patakaran kamo. Makahimo man kamo sa ordinansa mo. Nga mag-regulate sa pinakamang bagay dira sa inyo mga barangay. Galing mismo ang aton nga Committee on Transportation da, ang aton mga barangay kapitan nagapanghinaw. Abot lang kung nga anong ginakulbaan nila, ginakulbaan sila kay hindi sa pagbutuhon sulihi, magpadlagan sila. Ti what for nga napadlagan ka na, kay tigin butang ka na leader para magpatuman sa mga kagbutang sa mga patakarat sistema sa isa ka barangay mga katropa. No? Ang aton punto mo ni sa mga katropa, why man niya problema nga manakop kita? Why man ang problema nga mag-regulate kita? Ba't na-plastar sa insakto? No? Na-insidihan sa insakto? May mga public consultation na wala na tabo mga katropa informing sa mga e-vehicles nga ni nga hinali nga makitaan ka mo nga wala ka papilis, dakpon ka mo? No? O mahambal sa Kabertol, daw man na silang istorya man. No? Kita natin da, nga sinobra. Hindi ah. No? Kahit tingin istoryahan ta ang guidelines. No, ang pulisa
nga ginapatuman naton sa mga barangay, mga katropa. Ang atong liatiin, mga katropa, naglantaw kita sa regulasyon sa aton syudad, kag ang pangabuian sa tao. Hindi makadto, kunway sa tsak tuto ang balichoy. Hindi sa makadto, kunway sa mga himuan o pangitanan. Hindi na sa makadto, kunway sila sa income. No? Ano himuon nila? Mga awat lang sila? Mga hold up lang sila? Basi maningin naman ulo ta. Sa mga nagkakatabo sa mga katorpa, it should be balanced, no? Mabalance kid siya. Kagklaro ng mga patakaran ng pakibuon sa aton niya PTTMD, sa aton bitaw, sa aton barangay. Nga wala sa tudloanay, bala? Gakatabo sa mga katudloanay kita iya, no? Kung sinong responsibly, sinong ano? What if kung ang ini mga regulasyon, mga katorpa, na nakahimo, na intindihanta, nga may ara sa mga barangay, nga nakahimo na sa mga regulasyon nila sa mga e-bikes. Tigil acknowledge na sa BTTMD, kag anong kapasidad sa aton nga mga barangay para mag-determine, mga katropa, kulurom na sa kunindi. Kay ti, makabasi mo lang sa ila, yung mga ordinansa mo. Kulurom ka, kunindi ka nakakwa sa permits sa barangay. Makul mo mga katropa, makwa ni sila permits barangay. Kung tuturon nga mga proseso sa, ano ha, sa mga permits naton, ang proseso, makwa clearance, makwa kamuda sa foreign permit, mga katropa, dire sa ano barangay level. May bayaran ka muna, no? Basin mga balta, 150, 100, no? Pero at the end of the day, bayaran na Japan. Kwa umunis sa mga requisitos para i-forward mo sa syudad, no? Para magkwa ka sa permit. Ang bot kumatagahan ka man sa permit ko, kaya why magta sa regulasyon sa nada? E-bike niya mo. Hindi niya motorsiklo, hindi niya tricycle. Okay? So, kinanglan ta Japan layi, mga katropa. Now, nagkomiter na to si Councilor Dino Ramos nga manugtapos na ang ining ordinansa para sa mga e-bikes naton. Why pata kabalo kuno IT makon mo katropa ang ordinansa naglaot pa. Kabalo kita nga aton nga tinutuyo is to regulate really, no, sang sitwasyon sa pagdamo sa mga e-bikes naton diri sa Bacolod. Pero intindihon taman pakabuyan man nimo, no, sang pila ka mga kuturan ta amon wing ginakwaan para sa pag-eskwela sa bata, pretty sa bata, amo man ang ginakwaan sa bugas sang pila ka mga kuturan ta, no? If may makahatag kita sang makahatag kita sang livelihood para sa mga e-bikes, hindi man mas mayo, no? Pero kinahanglan ta Japan sa masihan diri mga katropa para mahambal ta, okay, plastado na ni, may information drive na ta, may mga asosasyon na ni, mga e-bikes diri nakaplastar na sila kagkatapos na inform na nila, no, until nga may tsindihan nila ang patakaran sa aton nga lokal na pangruhan, kay nga possibly ang sanction na tsindihan nila. Kay mga consultation, may aray pa rin mo, no? Dapat may mga consultation pa sa mga pumuruyo sa barangay nga may acceptance ining mga ordinansa ginapatuman ta. So mga proseso ining mga katropa. Now, tabuho, may nagkaladakpan na. No? May ipandakop na. Of course, kulurom. No? Kulurom. Damo pa naman ko tanon gani. Kompleto ah. Sa regulasyon sa barangay kasi sa aton syudad. Amo na bala? Oras naton 8:57 na mga katropa sa pagpangalagad naton. Tanawon nyo ba ang pila ka mga bagay ng inistoryahan ta? Basta may mga komento ko mo. Kay Kaginas na ta. Ito, nagpagwagid na si Bubunot. Yung mo, singe ba? Sobra mo naman. Dakpanay na yun. Ti anong ihatag nila sa amon? Anong suporta nila sa amon? No? Ano ang pwede nga maistoryahan ta? Why pa man kami kabalos ang mga patakaran sa syudad? Ang nabalaan namo niya, ginapangtabid kami. Tapos katuan kami, pakadto kami sa barangay sa syudad ho. Kaya kwao namo to. Ang mga e-bikes gani, no? Di ang patakaran to, penalty to, 2,000, 1,000. Kaya ni sa mga e-bikes ni? O maybe kaya kahit yung ibang operators mo lang ni. Ang iba na ganigosyo gitman sang e-bike mo para arkilahan. Pero ato ba lang gagmay, mga katropang nagsalig man lang sang adlaw-adlaw nila sa ila biyahe sa mga e-bikes? Ano matabo sa ila? Basi pwede may istoryahan ni? Basi pwede may plastada kitas na di? Sa syudad, sa BTTMD? Basi may pwede kita himuon ng mga pamaagi para buligan ang aton nga mga kulturan nga ara sa laylayan? No, hindi pwede nga kabalo kita, abal nila, law is the law, no?

0: tropa is 8:59 ang pagpapalagad natin sa atong platong tunan diri sa Bullseye. I hope na para sa pila ka mensahe sa aton nga mga officials gobyerno. I hope man makahimo man ang Committee on Transportation pamaagi para ma solve ini nga mga sigahot sa tunga sa mga e-bike associations deris bakulod sa barangay mismo. Maharmonize nato ng aton nga mga pulisa para ipa-incentive nato. No? Kami sa XFM pwede kami mangintul, pwede kami malagyan para sa mga impormasyon para ipabalo nato sa mga e-bikes. Amoni ang regulasyon ta. Amoni mga violations ta. Amoni ang mga penalties ta. Hindi ka mo magkanto sa mga mayor ka madalanon kay dakpon ka mo sang bitaw, sang aton BTTMD. Hindi ka mo magkanto sa mga national highways kay dakpon ka mo sang LTO. Hindi ka mo mag-overloading kay dakpon ka mo sa barangay. No? Pwede ka mo kakwa sa mga permits ninyo sa mga barangay kag magproseso sini sa syudad. No? Hindi pwedeng kita lang kita sa dakpanay mga katropa. Hindi pwedeng may mga kota-kota man ta para sa mga dakpanay ta sa mga e-bikes. Because kung lang taon ta in a bigger scope mga katropa, mo damo violation din. Kanto mo lang ta sa mga major streets na tundari mga katropa, ang parking wala to sa mga salakyan da. Tanaw abla sa Hilado, Nara. Ang pinagustuhay, tanaw abla, ginpadako na to mga dalan ta, tapos ginparkingan lang sa mga salakyan. Why did a regulation? No, nga may ara man ta sa mga legal basis nga pwede isitaon na sila. Pangdakpon na sila because ang ginaparkingan sa mga salakyan, iyan ang propiedad sa syudad sa Bacolod. Pero anong ginhimo ta? Ginpabayaan ta. Nakatutok kita sa mga major sa mga e-bikes mga katropa. Intindihan ta. Balanse lang la nga makita ta, oy, may mga salakyan tugli nga ginpangto man to dito sa Hilado, dito sa Nara. Dira sa ipin-ipin sang sa tutukan nato ng mga e-bikes ng mga katorpa nga pilang lahot mga kita nila, di ba? Damo kita nakita nga problema sa traffic, damo problema sa trapiko, gina-intindi nato as much as possible, no? Pero fair, let's be fair, no? Sa BTTMD nato, let's be fair sa implementasyon ta, dapat balance. Kay ini wala man sa mahimo mo, no? Hindi ba na makuha sa abogado nila para dipensan ko galingon nila? Pero tanaw abla, ang nagpinarking ng mga salakyan dira sa Hilado, dira sa shopping, huwag nyo pa ma-plastar da, huwag nyo pa na ma-lantaw da, nga damo sa mga bayulasyon nga ara da. Kantuin nyo ba na? Testingin nyo ba na lantaw da? No? Kung ano mahimo sa syudad na mga katropa? Kay dira, damo mo na sang e-bikes na mo, no? Dakpon yung e-bikes, kailain ang ilang nagka-parking, nagka-biyahe na sila. Pero atong mga grabe nga mga parking dira sa shopping area, huwag nyo kipang dakop. Fair na lang. No? Tsakto ba lang na? Clearing man na yung istorya ta. Hindi nyo naman clear man lang kung mga salakyan. Hindi nyo naman clear yung mga salakyan nga pinagusto to sang parking sa mga lugar nila. Ang nakita tayo subong. Amo ni nga ito nga mga e-bikes, direkta nakatutok. Tungod nga jeep sila, tungod nga auto sila, tungod nga lagko sa mga sakyan, no? Why untong ato nga layo sila dira? Dugay na nga pangandoy sa pila ka mga negosyante da, nga matadlong ang lugar da, makon mo, naka double lanes pa na siya. Ang single lane, puro lang parking area. Oras na mga katorpa, it's a minute after 9, makomersyal ta. Balik na pagkatapos ng standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa?
1: Bibili sa mga butika.
0: Equality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Samson Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape, pero lain gijam sa board sang Samson Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalay

0: sa XFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
1: Further
2: then, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka,
0: kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katrap, alas 9:11 na sa ato yung pagmaraga. Darin na sa final hour stretch sa ato na programa mga katropa. Sa san ulang nag June 1, no? Oh, pero subong ko, June 29 na. Oh, pizza 30 na, boss. Mga katropa, matapos naman yung June. Ma-July na ta. Bow, dasig-dasig kayo sa mga inadlaw ta. Make the most of it, mga katropa. If you makaubra ka muna sa mga mapuslanon, yung mga ano, bla, pulutun, mga katropa. I hope makahimo kita sa pamaagi, no? But nonetheless, mga katropa, subong, ang ato lang mantras kabuhin aton is to be consistent sa mga obligasyon ta trabaho ta mga katropa. Kung may mga trabaho kamo, kamiyara kamo mga katropa, kag okay man lang, no? Planggaan nyo, trabaho nyo. Kung may ara kita sang giragmay nga income, nga makabulig-bulig sa aton paglebantar sa aton nga dodlaw, no? Planggaan nyo, tipigin nyo mga katropa. That's the only thing we have for now. Samtang nagapangita ta sa mga dugang mga pamaagi para mag-improve man ang aton pagpapuhin. No? Sa pinakamangkuturan ta ngara sa aton nga mga drivers na ito mga katropa, kabalo kita sila ning apektado dag grabe sang ining sitwasyon nga ginaagyan sa aton pungsod mga katropa, no? Sige lang, no? Padayon lang. Hindi lang magkangawa, hindi lang magkataka sa pagpangita sa pamaagi. That's the most we can do for now. Until nga mag kanay-kanay ng aton sitwasyon, I hope, ha? Ma'am Lia Lobrado, may aga. Tanan nga taga Kaman Kalan ko na, good morning sa imo. Salamat kita sa pagpangalagad ta kag pag ano ta pag lantaw ta sang posible o kun pag paniwa ta para magnami pag pakabuhi. Kapangapi-kapi ka musbong, pwede ka mo ka pangapiyo ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na ma kapi anay subong ka problema ka nga basi tumaas nga akon nga kalamay, why man problema, no, sa why man problema para sa mga diabetic nga mga kauturan ta, sa mga kauturan ta nga mayara sa mga pre-existing conditions, why man delikado kay hindi mo na magpapalpiti sang inyong inyong heart nga magresulta man sang hindi namin nga sitwasyon sa aton ni kayong lawas, mga katropa. Next is ang aton nga kape, may ara sang glutathione kag collagen, makabulig sa aton mga katropa. Amo ning ginapakita sa mga estudyante sa nagapagwapa kag gwapo bla. Habal nila magpangapik sila abi kuno nagaabot sa punto nga doga gayelong unto nila. Ari mga katropa, ginapagwapo, ipakita pa puti ya ka. Ang collagen ka paputi sa imo. Ang glutathione ka paputi sa imo. Collagen naman nga pa firm mga katropa. Ginakabig mo na sa anti-aging ng mga suplemento sa lawas naton. Para dugay kita ya lang taon nga hindi ba ano ng edad tabla sa tsura ta, no? Amo na ta. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mo kabisita da sa mga Mercury Drug Stores station outlets, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa. Ang ining aton nga mga suplemento. Katuwanta lang si ano si Katropang Winston. Oo. Pinaka mga balita, angot ni sa RSSI nga reklamo sa mga planters, mga katropa, mo nang igo sa aton bawa. Dari sa mga pungso, sa mga tuig daw, dari na sa aton tanan, no? Ang binaha. ang problema sa init. Kaya ginahambal pa natin to, may aras ang ninyo nga nakahulat sa aton. May igo sang RSSI nga peste. Subong nag-igo sa ato mga katropas, Negros Occidental, ang ano naman ho, ang ASF, Amo na yung ginako kong mata sa pinaka mga kauturan tang naghupot sa baboy bla. Negosyo live stock mga katropa delikado ni. Ha? Pag igo sa mga merkado ta nag mag lalain naman ta tungod sa income nga ninit kayo. Anyway, check on ta si katropang Whitstone Villanueva angot sa update development mga katropa. Problema RSSI no sa pananom sa tubo diri sa Southern Negros. XFM Live Reports. Katropang Winston may aga.
1: Tinaga ka katropang Win, no? Kasi atong mga tagsa ka tagpalamati. Katropang Win, tungod sa padayon nga pagsaka sang kaso sa pagkalamatay sa mga baboy. Diriya sa Surga Bahin sa Negros, katropang Win.
3: Oo.
1: Sige, may admission naman sa probinsya nga mayara gid man sa African Swine Fever nga nag-igo diri sa Surga Bahin sa Negros.
3: Oo.
1: Ang mga barangay, katropang Win, karon nagapat gadagapat sigayon sa pagbantay. May mga checkpoint kita diri sa boundary sa mga kada barangay. Kaya may pagpangusisa na gid ka tropang Win.
3: Mm-hmm.
1: O silingon, o hindi ikaw sa sila nga barangay, kagang imo nga baboy, abing nga pagwaon kong pasudlon,
3: mm-hmm.
1: wala sa nagkakaigo nga papilis,
3: uh-huh.
1: hindi kaya makabaligya, o hindi ka makapalusot, hindi ka makapaagi,
3: kagang
1: imo nga baboy, bangun siling kaso ng African Swine Fever, nga nag-aigo sa amon mga kababuyan diri.
3: Uh-huh.
1: So, actually, hindi na ya hindi nga pulo ba, hindi na nakalamatay. Ginatos na katropang Win
3: uh-huh.
1: ng mga baboy ang nakalamatay sa pagkakaroon
3: uh-huh.
1: na ginalubong na lang nirikta
3: uh-huh.
1: kaga muna, nga dako nga problema sa uh-huh. aton mga breeder na aton
3: uh-huh.
1: ang baboy diri sa Surga Bahin sa Negros. Magluwas
3: uh-huh.
1: ang aton mga katubuhan karon apektado man ining red stripe insect ni ng RSSI kaga ang tawag na daw tiki o tigi daw mo na bala daw ang inaigo yan ha ang mga dahon sang tubo dala na sila sa pinapik sa mga dahon tubtob na hindi na no hindi na maka hindi na mabuhi mayo hindi na magtubo kayo ang imong tubo katropang Win kaga makalapir din na lamang ang imong tubo. That's why subong mula ang ginatubang naman nga problema no sa aton mga nagatanom sang tubo kag nagasagod sang baboy dire sa Surga Bahin sa Negros.
3: Katropang Winston, kabalo kita dire sa Southern Negros ang kalabanan da nga negosyo palay tubo kag livestock. Amo ni mga sources natunda sang aton nga pangabuyan mo. Pero at this point of time, may mga barangay na nga naka-record sang nagkalamatay nga baboy sa Kamangkalan or sa area dira Southern Negros.
1: Himamaylan, Kamangkalan, Ilog, Gato Pangwino,
3: mayara
1: na. Na sa mga recorded.
3: Oh.
1: Kaga ilang taon katropang Win sa Himamaylan karon ang live ng pagla-live ang live weight ng baboy.
3: Oo.
1: Nagahampak na lang ni sa sin tugtog sin tubay siyang kilo.
3: Uy, nagbarato.
1: May mga baligyaan kita din sa karne, no? Mga baligyaan sa karne na nagtemporaryo untat ana, temporaryo untat sila.
3: Ay, tudga?
1: Tungod nga mapirdi. Yes, sir, yes, sir. No, may mga dire sa Himamaylan, no? May mga nag-uluntak, anay dire.
3: Oo.
1: Kaya pirde din sila, katropang Win, kung ila ini padayunon. Bago siya, nagbayad sila tao, nagbayad sila sa ilang operational expense nila. So, hindi nila matatapan mag-amo ini ang baklanay. That's why, temporaryo anay, nag-uluntak ang aton mga manugbaligya. No? May mga manugbaligya dire, pero may araw na bilin. Galing doon, ano na lang bala?
3: Oo.
1: Napasimpalad na lang yun ah.
3: Ganit?
1: Yan ang bahala na, basta lang may negosyo lang yapon.
3: Oo. Why do you expect ka to pang Winston mo? Sa una, naigo man ka bang kalanda? Grabe to. Do truck-truck kung ginpang lubong na lang ang mga baboy to kaya hindi pwede i-consume. Delikado. Subong ari naman to. Ari naman to. Sa bago, panibago naman experience ha. Ang lechon da, mabarato naman mo?
1: Muna galing si kung kung manog lechon subong na lubantay-bantay man ito, barato. Pero ang problema, bako diin sila makuha sang ila sang iriyawon. Kaya bagod nga, budlay-budlay, no? Hindi makadali-dali sila.
3: Oo.
1: Baka palusot ang baboy or baka pambakal baboy. Kaya bangod sila yung ining balatian, no?
3: Oo.
1: Kaya nag duging karoon din sa among area.
3: Oo. Ang kalabanan, ang Oriental Gakwa na Supply sa Kabankalan o Kagawayan, as much as si Palay, ang iba nga mga manugbaboy from Iloilo, gakwa mo sa Southern Negros mo. So, kung wala na, kaya hindi na pwede, so, kaluluoy ni mga manugbaboy ta? Manugsapata?
1: Yes, sir. Ang hinubaan naton si Palay, apektado na. That is why galing ang mga baboy dito, ang mga magsagot sa baboy dito, gareklamo naman, tungod nyo wala sang may makasulod maayo ng mga manugbakal. Di ba, sang una, kita natin mga truck-truck na yung nagpamakal, pero karon sulong sa ila, ang malaka-laka na ang nagasuti. Mapirdi si manugbaboy, bangod nga, malawig nga matinil sa iya ang baboy, pakauno niya nga pakauno sa bagay, kung tani, pila na nakabulan, tatlo, apat, madispose mo na siya. Galing sumung natabo, i-dispose mo siya sa pinakabarato
3: na
1: maligyan ay Katropang Win.
3: Oo. Anong bulik, anong assistant sa katong sudad, Katropang France, Katropang Winston?
1: So now, may registration. May registration nga katabo ay mga breeder naton, ipa-insured mo. Ipa-insured mo ang baboy mo, subong.
3: Okay,
1: ipa-insured mo siya, ugaling, ang iban, hindi magpa-insured.
3: Eh,
1: once nga mag-paidalong ka sa insurance, kailangan ipa-vaccine, no? Vaccinate mo ang inyong baboy.
3: Pero iban,
1: ligaw man sa vaccination.
3: Oo, kayo may presyon. May presyon man mo. Magasto ka na yan. Tis ka makaparistro. Maparegister mo sa insurance.
1: Why labo sila Katropang Win? Kinalantaw nila nga daw, siyempre kung siyempre, tawag, di ba? Kung baksinan kita yan, hinanatol kita.
3: Oo.
1: Ang ilang nilantaw, nga once nga mabaksinan, kung isa, daw galuya, normal na siya, galing ang iba, hindi makarecover. Hindi makarecover. That's why ang iban daw naman ipa-insured kay sunod sa ila, panaglita ipa-insured mo, ang mabaton mo, why magari ka tunga sa bili sang ginasagod mo.
3: Uy, Japon punto. Nakaisuriyat na sa mga mga livestock mga breeders, Black Tropang Winston. Ang isa to, I don't know, that was 2023 or 2024. Ang experience naton for ASF nga ang Southern Negros na igugid. Mamakon mo, sobrang ginatos kayo mga baboy, ginapangubong mo lang.
1: 2024, 2025, may arang ilayang may, tawa mo, maninga bulan, Katropang Win, mo na gani, siling naton, nga sa nagligad ng mga tinuig, naka-experience, nakita sang kangay, siling na problema, galing wala, hindi sang na-preparehan, gihapon.
3: Correct na.
1: Why, gihapon na-preparehan, that's why, ari naman, amo naman pagkarangkaran, tinulihin na, may isa sang magulang, no, sang officer nato sa class sa salong, nakita natong galay, bilibion mo. Kinahungitan niyang iyang nayon, para mas makasurvive, bilibion. Pagkaga, Katropang Win, lima kabilog niya patay din.
3: Grabe ba?
1: Patay din makabilog.
3: Gina-check na
1: ito. Muna ka ako ang nag-experience siya, no? Muna ka ako ang ginatubang karoon ng problema sa nga ito mga breeders na rin, ang mga nagasagod na... actually, subong ko lang na-evaluan sa Tropang Win, may arang rin yung nagasagod niya sa mga maila na ginatos ka niya. Ginatos ka niya ng mga na yun ba lang? May arang rin rin. Hindi ka nilaw-lahog ng mga babuyan ini. Pero, ang muna,
3: Oh.
1: So, halos ka itong nga subong niya, apektado na.
3: Oo. Oh. Grabe, no? Gawalat kita sa anong konkreto ng mga pamaagi, approach ng atong provincial government para mabuligan ng atong mga manugbaboy. There is Negros sa Occidental. Nagligad, nag-sentinel, ta, nagsugod, ta, liwat pa ano sa baboy. Pero here we come. Balik naman ta sa zero ni Bao. Ang kaban kailan, way, ang nagkagawa sa ilang assistance or bulig sa mga manugbaboy katropang Winston?
1: Validation pa lang ba? Papalista ka to, mapa-registro ba sa imong ano, baboy? Kung pinakabis, kung ginasagot mo, na muna siya po nga, so na, o mo ba nag tapos i-validate pa lang mo, may validation. Kag kung makabo, may napatay sa imong baboy, yan ang palista, may aras na bato nun nga assistance from local government. I don't know kung may ara ang probinsya man nata, pero doon muna ang plano, no? May arang ang DA nato dire, ang City Agriculture nato dire, nagpanglista na asob na katropang Winston.
3: Oho, sige. Ang RSSI, katropang Winston, lapnagon man Japon. Ano mo Japon problema sa ato ng mga planters?
1: Iniya, dire sa Kabangkalan, daw laka pa lang. Pero ang himamailan, binalbaga nato ng katropang Winston, ginatos na yung hektarya ang apektado. Ang ginatos ng hektarya ang apektado sa RSSI dahil sa Imamailan kag Binalbagan na area katropong
3: ito. Oho. Sige, sige. Iba na niya. Anyway, nagahatag man sa mga statement ang aton provincial government. But, dako na itong ipagwa sa ano ko namo? Sa SRA nga budget para sa RSSI. Pero why man Japon? Do'y buhay pikto ho? Do'y hindi tatlo mo batsagan? Maamo man ang Japon? Katropang Winston? Alright. Oras mga katropa, 9:27. Katropang Winston, morning. Dula sa?
1: Sir.
3: Oo. Go ahead. Go ahead, Katropang Winston.
1: Okay na, sir.
3: Go ahead.
1: So muna katropang Winston ko, subong sa Imamailan, may ara na sang mga nakabaton. May nakabaton na sang mga gamay nga bulig, ining mga apektado yan sa RSSI.
3: Toho. Sige, katropang Winston.
1: So, muna matang nato na anay ng updates ining kaso, no, sa ASM kag RSSI, dili sa aton na area of assignment. Hindi magkalipat, no, katropang Winston, sa ato mga bayros, maulanon gapon dili sa amon, sa kada hapon, so daw gani mag-guom-guom na, kung maghapon, gaulan-ulan, yun, maghalong din sa mga bayros na aton, kasi ato mga tagsakatag palamati, nga nagasulay mas maayo gid nga may tubar kita no sa mga yes to health products aton aton plus aton gold hindi gid magkalipat no mag inom gid para dugang persa kaga pangapin sa aton man mga kalawasan para sa gugyon nga Pilipinas sa Pilipinas si Katropang Winston 12 million nueva XFM News Kabangkalan
0: XFM Live Reports.
3: Thank you so much, Katropang Winston. Ang RSSI, ASF, amuning medyo mabugat nga mga panghangkat sa aton nga probinsya. Kanag-iko sa pila ka mga kuturan ta, nga amuning source nila mo. Sa pangabuyan nila, amuning ginakwaan nila parangitanan, manumduman ta, nagsala ang aton nga aton gobyerno kung paano nga approach ang mahimo naton kung problema ta sang ASF the last 2023 no tapos may ara sa mga nag-declare na to sang mga paggamit sa mga funds nila para mabuligan ang mga planters trip tropa ari pa ginatubang pa naton base kung mag-El Nino pa no there is a aton pong sod by last quarter sang 2026 until the first quarter sang 2027 daw damo sa mga naga hatag sa aton kabudlayan katropa ari pang crisis ho sang gatong inaway sang Estados Unidos kag Iran nagadugang pa ni sa mga probinsya ron ta. As of this time, may pakatag sang confirmation ang aton nga DOE kung pila ang saka or nabo para sa presyo sang petrolyo base makibot na lang sa sapo. Base tumibuok naman eh. Kiti nag At nag-away naman to, nagpadayon sa ilang gera ang Iran kag ang Estados Unidos katropa. Kamay pa hindi lang ah. Dari ma-retain lang nato ng presyo. Okay naman niya. Nakabulig-bulig na sa aton nga mga motorista ang ining presyo karon sa petrolyo. Kamay ara kita mga katropa. Handong pagin nato, tani magnubo-nubo para hindi ta matam-an, hindi ta mabudlayan pagit sa aton nga pagpakabuhi mga katropa. Budlay daan subong. Abri klase. Amo na yung gastuhan mo. Mga blayeran sa eskulahan. Nagsaka pa ang mga balaklon. Hindi natin manigar mga katropa. Ang mga basic commodities natin, ang mga basic nga mga balaklon, katropa, halin sa bugas, pakadto sa Sudan, pakadto sa mga groceries, mga katropa, nagsinaka na ni. There's no way magparaog po ni sa sining panahon. Dili lang na di Japon. Tira lang di Japon, hindi na magparaog. So, ang ato naman sitwasyon, ginapigwigot ang kita ta, ginapigwigot ang income ta, para makalabot lang sa 15-30. Kaya para pagka 15, bayad sa utang naman liwat. Para sa 15-30, umo man ang kabuhi ta, rolling lang, parang gulong ng palad. Minsan na nasa ilalim, minsan nasa itaas, pero daw kala daw na stagnant sa naguot. Dari na ito perbe sa ilalim, ho? Why na ta nagpasaka? Gid, ay nako, stuck kita sa mga sitwasyon. That's why, importante, gid mga katropa, hugot pa hata. Hugot pa hata, gid. Hugot-hugot, gid. Nga, hindi magkalawag tangda kung ano nakasangat na. Kay kabudlay, kung pabayaan talang ning sitwasyon ta mga katropa, ang pabinsaron ta ni bawa, grabe naman ni mga stress kag anxiety nga magwa sa aton nga pabinsaran mo. Makun mo ang kwarta mo, ang imo budget ay guiguon mo for 15-30 kung kisa pulo lang kadlaw, ha? Ang maiguan, iguon ka sang imo balayran sa kuryente, iguon ka imo balayran sa tubig, ha? Iguon ka sa imo balayran sa sa internet mo, plus iguon ka pagid sa mga kataason sa mga baraklon diri sa aton pungsod katropa, daw makambal ka inon ang tabo subong man. Pero sige lang ah, bisan ano naka budlay mga katropa, kita mga Pilipino ya, fighter man ta, mabato man ta, no? Bisan ano kabudlay sa sitwasyon, sigihon talang niya. Importante, sige apon buhi. Kay amo man ning aton ginapakigbato subong, ha? Ang sitwasyon nga dapat ma-address sang pinakamang kuturan ta. Good morning sa kay Junior Alegria, nagapamati kami sa Kapihan, kag sa kay Hermel Mamilia. Thank you so much. Salamat gid ha. Sa kay Lilia Lobrado, thank you. Good morning sa mga taga Kabankalan. Thank you so much. Noe Hilliares, maing aga. Salamat sa pagtutok dira sa Barangay 35. Sa mga kuturan ta sa Barangay 35, mabuhay kayong lahat. Kabay pa magdamo-damo kita na. Kabay pa nga maglapta-lapta kita. No? Pakishare naman sa aton page katropa, XFM Bacolod News Public Service Authority. Sa Kabankalan, pa-share naman sa XFM Kabankalan katropa para magdamo-damo man ta. Para lapta-lapta man. No? Kay paring Art Gali, no? Dira sa salong. Ano gani tong iyang pa message blesser Art, no, sang imo da nga aros kalduhan gagapihan namit sang kapila mo, no, man diris ka Kabankalan, amo lang ning lugar ka katropa nga ma-appreciate mo ginya kape. Na-appreciate naman kape sa ibang mga lugar, San Carlos, pero kung kape pag-istoryahan Kabankalan namin, ha, barato. Pagkatapos ang brood nila, brood ginya na proseso gin sakto bla, no. Pagkatapos may mga kapihan man naglaptanis la ng mga kapihan, I hope tani sa aton tourism, no, mahatagan sang pagtamod ang negosyo kape dira sa Kabankalan, no. Next sa mga prutas, why gid man niya sang specific nga production ang Kabankalan when it comes to ginaproducer ka mga produkto, ati, dira eh. kalama ng tubo kag humay ang kalabanan da or livestock ang inang negosyo. Pero ang kapido wala pa, makabulig mo nimo ang sa tourism. Mambal ka mga pita, kamakalan ta, no? Lapit man lang, 2 oras. O, oh, galing si mambal ka, mahal pa ang gasolina, ta kontras kapita, we namin. Noel Yares, good morning, salamat gid Junior Alegria, hambalya shout out lang sa kay Bobby Villaran. Salamat gid sa pagpamati, bawo mga kauturan ta. Way ko kaklaro, diri katropang Junior Alegria, kag kay Rimel Mamiriga, kundi into gani na plastato ang taytay nga na ano na na plasta na tukod na no tutuod lang sa sitwasyon diri sa Buisas Padilla la Castellana mga katropa ang sudat ni nag-recover Japon sa sitwasyon balas ang bala ni bagyong Tito hasta subong ka-recover pa. But anyway, oras naton 9:36 na makomersyal pa na. Aboy ito mga obligasyon ta mga katropa pagkatapos sinibalikay ta sa so, pinakamay issues naman tutukan ta sa aton nga pagpanganagad diri sa Bullseye.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga
3: ingin naman bla namon ang public opinion
2: objective.
3: Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Kadamon sa mga posting ko sa mga tropa kita ta sa social media nga gina-post lang sa mga kabataan ta, no? Nga nag-amok, nag-pangita sang away, no? I think isa sa mga bagay naton dire mga katropa is regulation mismo sang aton local government, no? Nga nag-alap tayo ni mga kabataan. Ngayon, hindi ta nga may arang kita mga programas ni, pero kung pabayaan ta mga kabataan yan eh, amo yung mga resulta. Ang isa ka lugar dito sa Manila, nakita to mga kabataan, ginsaka ang jeep, isa ka jeepney, no? Pagkatapos ginpang halbot tong mga alahas sa mga nagpasahero. May isa matur kita to, isa ka lalaki na nakit sa isa ka pampubliko nga salakyan. Ari naman di mga minors katropa nga ginlaot sang pulis kay ang isa to nga manog balot vendor katropa gin tripa nila. Gaisog ini mga bata kay damo sila, no? Nagaisog ini mga bata kay may mga grupo, no? Nga may ara ka sandalan la, may ara sang mga may ara sa mga may nagasapupo man, naga-arbor man sila ang isa, no? Ang pabangkot din ng layita para sa mga bata. Bayan lang din sila, i-custody din sila, no? Kay ang hambal di, dapat failan gidya kaso para mapaydalon sa programa sa atong gobyerno katropa, no? Nga matagaan sila sa insakto nga rehabilitation. Pero going back, tanawon tabla, dason-dason nga may redlaw, ang aton nga mga bahay pag-asa, no? Ano ka ready ini? Ano nga mga shelters nga pwede katuan sa mga bata katropa nga dito sila? Kay manubdaban ta sa una to, may mga shelters tali, pero ang mga kabataan nagpinalagyo, mga kabataan to nagreklamo, wala pagkaon, siyempre magwagin lang na, no? Ti isa sa mga bagay nga pag-istoryahan nato mga katropa, no? Ari subong at least nakita ta ang sitwasyon, no? Nakita ta ang sitwasyon sa mga bata nga dapat respondihan pinaagi sa mga programa or layi nga dapat ipaidalom ini mga kabataan, no? It's not easy mga katropa nga magsolbar ining mga problema, no? Garantad ko natagani sa istorya sang social media, no, regulation sa mga bata, but there is Pilipinas budlay na ipatuman, no? Hindi mo na mapatuman eksakto sa gusto sang layi mga katropa, no? Ang istorya nga ti mapanubo ta sang criminal liabilities para sa mga bata na tumang katropa, no? Hooking at sa mga bata, ti ang UNICEF may araman sa pagtuon nga hindi pa amuna ka ready ang bata because ang ilang hindi pa maayo nga discernment whether insakto kung hindi kinahimo nila, no? So damo sa mga ginadebatehan subong para maana ng mga kabataan until natabo tong sa San Jose nga insidente, amo tong first mga katropa diri sa Pungsod Pilipinas ang mass shooting sa eskwelahan, no, nga natabo mga katropa. And I believe this is not just a simple problem nga tubangon naton at this point of time. Nga kinahanglan gid naton maghimo sa pamamagi para ma disiplina, no, ang ini mga kabataan sa sining panahon. Hindi pwede nga pabayaan lang sa mga katropa because amo na nabla naghatag na sang impresyon sa mga kabataan nga hindi kami madakpan, hindi kami paglauton, hindi kami pagprisuhon kay mga bata, kay protektado. Amo na pag-insindi nila. Ang gakalatabo sa aton layi katropa, instead nga filan sa kaso, no? Kabalo kita insindihan tapos ng sitwasyon sa mga enforcement nato sa ato mga kapulisan kung ano kabudlayan nila, no, kay ti kabataan base mabalikan sila, base makasuhan sila, but dapat tani mapastarang clear cut nga patulumanan, no, kung ano nga mga kaso ang pwede i-file. If it's a capital o kung heinous crime, capital offense, mga katropa, they will be charged of that crime, mga katropa, and dapat may ara sa mga na mabutang na sa korte mismo, kay para ang korte na mismo ma-decider hindi, no. Pero why? Sa fiscal pangadaan, dira nagariglo na eh. No? Sa fiscal pangadaan, ginapabalik na sa isang fiscal, pamangkot ng ginikanan o kapablay ka babla. Kay butang nato ni sa diretsot na lang ni sa bahay pag-asa ko na, no? Ha? Ti, kung kisa ako ni ikaw ginikanan, mabal, ako lang na makustudy sa iya, sira. No? Kay kaya ako pa man. Ti, anong, PNP, ano bala sa inyo? No? May sufficient ka mo bala, may ebidensya. Aray lang na kita namon na ano? Aray lang mo, kulang ha, insufficient. Balik na niya ang custody sa mga bata ta, sa ginikanan. So that's where our law fails. No? Nga dapat may ara sang filing sa kaso, may ara sang proceeding na matabo, kagma butang sa mga rehabilitation mga kabataan. Gani, ang problema mo naman sini mga katropa. Ang aton nga mga bahay pag-asa daw prisuhan man ning tsura niyo, no? So dapat ginapaintindi sa aton nga ano, sa aton nga mga sa aton nga mga pamatad-on nga mapriso kag gidya Japon, no? Dapat nakat na siya ang custody halin sa pamilya. Ma-separate gid ang bata, no? Halin sa pamilya. Wait, akabalo factors mo. Maybe may ara kita sa parental problem, no? Parental nga obligation nga always nagaka-failure, no? Nga mahatag sa bata. Or maybe may mga impluwensya, may mga grupo da nga nagasapupos bata mo. Or maybe kabalo kita diri athag na gid man na. Nga may ara sa mga tao nga nagasugo sa mga bata ni, no? Dapat mahibal-an na sila. But we have to separate the kid, no, halin sa custody sa mga bata, sa pamilya, kinahanglan gid ta kag mag-agi sa pirak may intervention, mapatuman gid ang layik mga katropa, no? Kay ti kun indi amo lang ta ni lawton ta lang sa pagkatapos i custody ta lang sa PNP, why ni matabo, ta why ni sang insaktong intervention nga makuha ang bata pag insindi, pag huna-una ang bata. Mambalsa ati, makagawa mo ko Japon, makahimo mo ko Japon. That's why nag-iisog ang mga bata. Take note mga katropa, this is not just a simple crime nga natabo sa San Jose, but more so, dapat natin tutukan kay mga kabataan na ginagamit mga katropa sa pag-dispose ng sa illegal na droga. Kagkalabanan ha, ang kaso sa mga kabataan ta, droga, no? Nga most nga ano aring heinous crime, hindi iya mo nakadamo, pero damo nga kaso nga gakaimbolber ang mga minors naton sa illegal nga droga, and we have to do something about it. Hindi pwede nga pabayan-bayan. Dapat may ara sa mga patakaran kitas na, dapat may ara tulumanan mga katropa, kasuhan kag kasuhan. This is a crime nga dapat na subject na sa intervention sa aton nga ano, aton nga shelters mga katropa. Oh, ang shelter ta kumusta ihan? Oh, ang shelter ta butang mo tong bata to pagkatapos malayas mo Japon. Balik mo to Japon's balay nila. Oh, di way man pulos Japon. Ah, dako nga lokasyon ta ni sa programa mo. Sa bahay pag-asa, may budget na da ang national government. Since this is covered by national law, there is an allocation nga ginahatag sa bahay pag-asa. Doktor, no, may ara kita counselors, no, may ara pagkaon, ang maintenance ang aton nga ano, maintenance ang aton nga bahay Pag-asa itself, no? And dapat hindi siya makita tabi daw ara man daw pinabayan mga bata to sa shelter, no? Oh, ang lain pa kung kisa, gasinimpon ba laki ba i? Ay nako. Oo. Hindi di ha, sa ibang mga lugar mga katropa. Oh, ang ginanaminta. But anyway, let's look forward mga abyan. Kay ti nagalapta na mga video nga ni sa mga kabataan ta. And para naman sa mga social media sharers naton. Let's be responsible, even the media. There is ato niya, we make sure that there's a caption, that there's an information na dapat maintindihan. Kung ikaw social media vlogger ka or whatsoever, mga katropa, nakita mo tong content because ang pinaka-epektibo ng distribution o kung engagement, mga katropa, is emotional content eh. So ginagamit nila, ginapost mga katropa to gain sang ano, to gain sang attraction, engagement sa social media para magdamong ila subscriber. But wala sang kontenido, no? So mga katropa, we're asking para sa pila ka mga social media ano naton, let's just be responsible. Let's be objective why we share or post a certain content nga nag-involver sa mga minors naton mga katropa, no? Dapat may ara sa sang explanation, may ara sa warning, may ara sa mga detalye, no? Kay kalabanan sumong react nang tay, no? Buyayaon pa naton gani mga katropa without even knowing kung anong sitwasyon, anong content nito, ha? And don't you know, nga may epekto na sa utok sa mga pamatanon ta kag sa mga social media sa ano naton, users naton, no? Naghatag sa stigma, naghatag sa mga impormasyon hindi insakto. And open na, tanan na. Notwithstanding sa edad, even minors, mga katropa. Maybe kita mga lagko, mambaltay, ka ano, waywaay, gid nga bata, oh. Ha? Pero sa mga kabataan nga nakita da, mambalt, ano, soy baskog. Oh, isog. Ha? Ginapamarisan. Na? Ginahimo ang ginahimo, ang ginapost mga katropa. So, ato lang niya, maging objective lang kita sa pag-post sang any social media content, mga katropa, sa aton platform. Kabalo kita, kabudlay, i-regulate ning social media. And tanan nga mga nagakaltabo, diri nag-agi mo. Even atong mga ano bla, online coach, mga katropa, no? Dira man nagalin. Ti komplikado nga problema dapat pag-istoryahan natin every now and then. White oras mga katropas pagpangalagad natin. Salamat gid sa kay Junior Alegria, thank you. Mami Ramil Mamilia, kay King Kong Baho, basta Baho. hindi ko na rin sir pag ano pagbasahon basta mo na. Mga katropa, sa aton nga may pila ka mga changes kita sa aton programs. Karon alas 2 mabatian mo na si Kavokal sa aton si ano si Uncle Bob kag si Sexy D, no? Alas 2, no? Karon. Pagkatapos alas 4 tubtob alas 5 si Mami Dean, Mami Gina. Na confuse Sexy D kag si Mami D. Si Mami G 4 to 6 na kag 6 to 8 si katropang James James King mga katropa. Bag-o niya, ginapa-improve nato mga programming mga katropa para sa inyo tanan. Okay? So keep on listening, keep on subscribing sa pila ka mga social media sites ng XFM Bacolod mga katropa. Sa pagpabakod pa naton sa mga programa naton nga maghatag sa inyo sa kaligawan kag impormasyon sa aton talatuntunan, no? White oras sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Ray Melito Oy, mga katropa, ako naman sa katropang Win Salinas. Bantayin nyo karon programa ang sang sentro sa dugang mga detalye kag mga balita mga katropa, no? With katropang Franz Andrew Burgos. Tubtubwas, God bless mga katropa.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
0: Sample Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
8: oh yeah, that's a tongue.

0: ano sinubukan ko sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
5: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibili sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Samphone Gold Coffee

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes.

0: doctor kami nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo ini iya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin kayo mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
6: Simply
3: may how kid dapat.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Tingin mo.
9: XFM 103.9.
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
11: Sadambulan, kag nagapalaninto ka nga akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong?

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Kadaan mo gin sa gin pangumpra mo ga? Do hindi ko man birthday?
2: Buang, kabalo kagin nga tinda subong. Baratong baligya anay. Kundi nagbakal ko.
1: Aw ah.
2: Ay, huugali ga. Nakita mo ang bag-o ta nga kaingod? Inang naka-establa subong sa bakante nga balay sa unha nato naw.
1: Ah, oo. Ang agi.
2: Oo. Ay, nakita mo man gali siya? Kagwapo sa iya, no?
1: Hmm. Ano? Nagapuhan ka siya?
2: Oo. Nga nagahungag yung ilong mo, haw. Mangimon ka? Kaya hindi man to pure nga lalaki?
1: Hindi lang ko gusto, ah. Nga may magapuhan ka pa sang sakon. Bisan agi pa to, ako lang dapat nga gwapo sa panulok mo.
2: Ate, natural. Ikaw gid lang yung gwapo para sa ako, no? Man, ikaw yung ginpakaslan ko.
1: Naya. Pero, wala ko na namian siya ka.
2: Ha? Ay nga aman.
1: Do may ginatago siyang hindi amo.
2: Ha? May, anong bot mo silingon sina aman?
1: Basta lang. Kabalo ka naman sa akon. Kabalo ko yung magbasa sa pagkatao sa isa ka tao. Panulo ko sa tao ngayon ha. Do may hindi amo nga ginahimo.
2: Hindi man siguro ah. Do kabuot man gani si ito lukon. Ginsapak ko siya bala. Kag nagsapak man siya sa akon.
1: Be, ikaw pa nagsapak siya?
2: Ay ah. Alang-alangas na bun ko siya. Kag naglabay gid ko bala sa kilid niya. Isa pa, kaingod man aton siya. Kinahanglan nga magkilalahay kita dire.
1: Gusto man nina. Pero hindi lang ko gusto nga magsagad ka sang sapak siya.
2: Ha? Anong buot mo si Linon?
1: Kung makita mo siya, palayo eh.

0: kahon man?
1: Nan, kundi pati ikaw nakabugtaw man.
0: Bah, Junas? Ara ka dira sa bintana?
1: Kinatanaw ko lang pala isang agi ah. Hasta subong. Wala pa sila makatapos ang partihanay nila. Pasado na last year sa gabi oh. Hindi to sila ikaroon niya katulog.
0: Ay, basi my birthday ah. Isira na lang bintana. Manabo na lang ito sa ulunan ah.
1: Pwede pa ngayon na sila karoon mag-untak. Tawagan ko na sila karoon pulis.
0: Uy, hindi ha. Papahiin na sila ah. Bago pa man lang na. Mayo kong kapila na kay. Dali na diyo. Matulog na ta ah.

0: Gina, amiga.
1: Uy, Han? Uy, ari ka man.
0: Pula makuha na ibisang liquid eraser.
1: Anhon mo haw?
0: Gamiton sang bata ko ah. Man katangadal, kundi indiin niya ginabutang iya mga gamit sa eskwelahan. Mangayo lang dayon sa akon sang mga kinahanglan niya. Pamatyaga niya sa akon, store sa mall.
1: Pareho kita eh. Amo man ang duha ko kabata. Madula gani ang gamit nila. Ako dayon ang pangitaan. Ay, dali diri sa sulod ah. May liquid eraser diri si Lara.
0: Ah, sige.

0: ina?
1: Ano, ina? Kamalo ka balabahin sa aton bag-o nga kasilingan?
0: Ha? Ay nga, aman. Ano naman? Ay, anay ka, day. Sinong gan ang ngalan niya man?
1: Ay, wala ka pag-ihapon makahibalo? Si Weasley.
0: Weasley? Ay, daw ka pinasahi nga ngalan sa lalaki ba?
1: No, lalaki.
0: Ay, doon lang ha. Kuhaon ko alay sa kwarto ni Lara ang liquid eraser.
1: Karoon na lang na bala ah.
0: Ha? Ay nga ahaw.
1: Tapuson tabalaan na yung aton chika. Kabalo ka bala day? Si Weasley, kadamo sang iya upod nga men sa ila balay.
0: Mm. Ha? Tuod? Ano nga mga men man? Pareho sila nga age? O kun lalaki gid?
1: Wala lang ko kabalo ah. Pero basta ah, nakalabay ko sa ila isa kagabi mo. Kadamo sa mga men nga ara sa sulod sang iya balay.
0: Ano ila ginabuhat?
1: Doon nag-istorya sila kag nagainom-inom?
0: Ati, nag-party-party guro eh. Amo to siguro ang time nga nagpatukar sila sang gabi nga to.
1: Kag-indi lang amo na.
0: Mm. Ha?
1: Daw kaduha na ko bala naglabay siya balay mo? Nga kadamo sang lalaki? Kag nagainom-inom sila?
0: Amo bala? Mahilig sila siguro mag-party-party eh. Kahibalo ka naman sa mga young professional subong. Mahilig mag-night out kag mag-party-party.
1: Pero day, hindi bala basta-basta ang cars ang mga lalaki nga nakaupod niya. Ka mga bunggas ang brand. Ang tanan, sport car pa.
0: Amo bala?
1: Oo,
0: ati. Amo na siya siguro eh. Social?
1: Bay, Gina?
0: Oh, na ano ka? Yan nga nagdako gid ang mga mata mo, haw? Sino ang ginatulog mo sa gwa?
1: Wala ka nakakita? Si Weasley! Kag may kaupod siya nga duha ka lalaki, wa? Kag mga bukod sang lawas! Kag ka mga gwapo!
0: Uy, diin!
1: Ato, ho!
0: Uy, hala! Siya matuod! Ara sila sa gwa! Nagasugilanon? Sa atubang gitsang amon balay.
1: Ay, day, dali. Pulbus anay, be. Kagpahula ma ako sang lipstick.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Sumagot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tagbalay, mayong adlaw.
1: Ah, mayong adlaw man. Good morning.
0: Ay, mamangkutang-kuntani kami, manang.
1: Ay, kilala mo na ko, no? Nagsapakanay kita dito sa dalan. Kadumdum ka?
0: Ay, aba, ikaw si Manang Honey, hindi bala?
1: Mayo kay nadumduman mo ang ngalan ko. Ining amiga, kuya. Kilala mo na bala siya?
0: Sorry ha. Nagsapakanay lang kami, pero wala akong nakapakilala sa iya. Ah, ako gali si Wesley.
2: Tawgal ako kay Manang Gina. Welcome sa neighborhood, Wesley.
0: Ah, thank you, Gid. Ah, mga friend ko gali si Ryan kag si Brent.
1: Hello, Ryan. Hello, Brent.
3: Hello. Nice to meet you, ma'am.
2: Ah, may kinahanglan ka bala, Wesley?
0: Mamangkot lang kuntani ako kung may landline ka mo. Kinanglan ko ginya makagamit sang telepono eh.
2: Aba, oo. May landline kami diri. Pwede ka gigagamit sini.
0: Ay, salamat, Gidnang. Wala gid ko magsala nga magpalapit diri.
1: Ay, kung ano ang kinanglan mo, hindi ka gid magduha-duhas pagpalapit sa amo, na? Kita ang magkasilingan diri. Gani kita ang mabuligay, di ba?
0: Agree, ah. Salamat gid sa inyo, ha?

0: Salamat din sa pagpagamit ninyo sa telepono nang ha.
1: Wala sang ano man ah.
2: Amo na kami.
1: Sige ah, balik-balik lang. Oh, uy hala. Si Jonas, nag-abot na siya. Uy hala. Nagsugata ay sila ni Wesley kag sa mga amigo niya. Eh, bibi, tan-awon tabi kung ano ang reaction sang bana mo.
3: Dokabu ang gidyabala sa imo, honey mo. Anong buhato niya sa bana ko? Nga kamoreno sina?
1: Oy! Amo na yung ampay nila, no? Tall, dark, and handsome. Hindi gigman handsome si Jonas, pero grabe ang muscles, dari.
3: Kasabad si imo, honey, ah. Oh, ara. Nagsugat-anay na sila. Oh, ma. Gintulog ni Jonas si Wesley. Babaw dalo?
1: Uy, hala. Day. Tusuyo ang bana mo sa agiaw. Eh, mapaulin ako, ah. Di na itong liquid eraser man.
3: Oy, ara na ba na sa bulsa mo?
1: Ay, uugali, no? Ginsulod ko na galit ka ina sa bulsa ko. Eh, malakat na ko, ah.

0: sa dasan gani ha. E di nga gusto nga pasudlon mo diri sa balay ang agi nga to ha.
1: Mm. Ha? Nga aman haw? Kang nga daw aki kagit sa agi nga ato? Duka ayaw man sa iya?
0: Amo na ginapakita niya mo. Amo na nga panulok mo sa iya mayo. Pero abot ko ng tao nga to.
1: Mm. Ha? Abot nga ano man?
0: Nga hindi amo sinang iya pagkatao. Ang ginapakita niya sa inyo diri, ang piki niya nga pagkatao.
1: Mm. Ano? Hindi ko bala kayong chindi sa imo, Junas, ah. Kung piki ang ginapakita niya sa aton, ano siya gali? Kriminal?
0: Posible.
1: Mm. Ano? Uy, hala. Kalain bala sa imo, Junas. Nagkapasibangod ka lang imo, yaw. Nga wala ka pagani kakilala sa iya.
0: Ah, basta. Patiha lang ako. Hindi ako gusto nga magsulod pa siya diri sa balay liwat. Kung magamit siya sang landline, patakod siya sang iya.

tuyon ako, ah. Uy, masyado nag alas 12. Patyan ko ng suga, ah. Ma? Kaina pa ako nakapyar, bala mo? Makadamo sa salaki nga nagalabay sa guha? Sa din na sila kakadto man? Do wala man ko kabalo nga may party o kung nag-video ke? Ma? Ato naman? Ay, anay ka bala? Malingling ako sa bintana. Are, wahigon ko gamay ang kortina. Ara, nawahigon ang kortina. Ay, dito nagaraya ang mga salakyan sa guwas ang balay ni Wesley? Kagula nilang napasigang suga sa salakyan? Pulusta na wala nagasiga ang mga suga? Isa, duha, tatlo, apat, lima. Hala! Lima gig ka salakyan ang nagaraya? Maano na da sila man? May naglabay ng motor? Kagula man nagasiga ang isuga? Dito naman nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Wala! Nagkaano na da sila man? Nga wala silang nagkapasigas ang ilang mga suga? Ma! Ato! May tao nga nagguwa sa gate? Nagasiga ang iyang cellphone? Sino naman? Hindi man ako makasiling nga si Wesley, ina? Kag nagasuksok siya sang jacket nga may kalo? Nagatabon sa inawong kagbuhok? Ma! Ara! Nag-istorya siya sa tao nga ara sa sulod sa salakyan? Nga magsagad mo kusong panilag sa ilayaman? Man? Matulog na ko gani. Bahala, kamuda!

kapiran ko. Sugod sa mag-abot dili sa amon lugar si Wesley, do kadamo na sa nagakatabo nga makatilingala. Apang wala ko lang ginasapak ah. Kagmas ang kinakatingalahan ko paghid. Among aktuasyon sang bana ko kay Wesley. Do kabugat isang dugo niya sa amo nga tawo.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Mamayagpaan sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Yes, to help.
6: May namang kodire dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
7: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
8: The secret of health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
9: Kaya hindi mo natun mo pong gan ang magpangape. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagitilaw.
8: The secret of health.
9: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
9: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
9: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
9: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
8: The secret of health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
8: The secret of health.
9: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes.
9: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
8: The secret of health.
6: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
9: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
7: Santon Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Dipin depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constitution.
5: Yes!
9: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gids mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
9: Yes,
6: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
9: Mm-hmm.
6: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
8: The Secret of Health.
1: Santhone Gold Live Testimony.
2: Apur balik sinilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santhone Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

Balita. Interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM Time, alas 10:47 na mga katropa. May aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas, kag-konsiding kaban subong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Hunyo 29 tuig 2026. Kag subong agang inyo diri ka upod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kita naman diri mag-inop na nay humalin alas 10:30 tubtob alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga tuntutukan talagayon kag diskusyonan. Sa mga nagamonitor dira sa ato, numaling kaina pa, aga pa nagbalangon kay bangod, Lunes naman. May klase, may opisina, mga katropa. Tamyawon, tas lablanay, isang maayong agada.
2: Di na ka mo?
1: Sentro!
0: Mga katropa, kita naman din mag-inop na naay. Agad talakayin ang pila ka mga importante nga mga issues dira sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagatutok din ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, mabatian man ninyo kami ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency mga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagatutok dira sa aton through social media, mga katropa, ang XFM Bacolod, mayara kita sa official Facebook fanpage. Amo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwata mo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, mayara kita sa YouTube. Ang aton nga YouTube channel, XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara kita sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini mga katropa, ma-download nga libre dira sa inyong nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network sa inyong nga mga Google Play Store app. Please download. Kag ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao, ina. Kag meron kita mga katropa sang inatawag nga text line sang XFM Bacolod. Ining numero ang 0915-628-7926. Saliwat 0915-628-7926. Amo ng hotline number sang XFM Bacolod. Kag mga katropa, subong nga, gano ba lang mga kaundan na ang aton nga nipreparar para sa inyo, nga aton talakayang kagdiskusyonan, siningan daw sa Lunes, diri lang sa Sentro.
1: XFM News. Sentro.
0: Mga katropa, tinguan ko karon basi kung available lang si Sir Ian Arnaiz bala, dugay-dugay. Kay mga katropa dito sa siyudad sang Escalante, may nagpuhag naman sang kalinong sang mga pumuluyo. Kaya riyo, why giniguro braho ng ining mga estudyante, ano nimbut sa lingon nila ne, gapi na dayaw ni sila? O kung kulang lang gid, o kung kulang lang gid. No? Sa atensyon. O mga katropa, kaya may pila ka mga kabataan, ariyo, amo gining siling ko, ang natabo dito sa Tacloban, tinaliktan na gigamangin adlaw, dito sa San Jose National High School, ginahimo mga katropa, inspirasyon sa ibang ng mga kabataan niya. Oh. Dog akuha pa sila mga katropa sang inspirasyon sa samo tong bagay to kay nga
1: Sentro.
0: Ang suspect ti 14 anyos. Ato ba lang si Nash to nakaitom to? Why to na priso kay mo to may pinakadamo nga napatay? Pero ang 15 anyos to mga katropa amo to magapangatubang sa tatlo ka kaso o kon tatlo ka counts ang murder kag tatlo ka counts sa frustrated murder man. And the rest multiple physical injuries, serious physical injuries. O, proteng siling sa sininga bata o dito sa siyudad sang Escalante, ari mga katropa, may social media post, no? I think hinablos ini sang bata nga gina-message sang sining estudyante nga ginkilala lang sa kay Jacob. No? Ang siling din sa social media post, ginuo ko ari diri ang anak sang akon nga utod sa banwasang Toboso, buwas pa ko numapuli sa syudad sang Escalante kay hapunan man ang klase kuno. Ti, natingalang tiya sa sininga bata, nga halay kuno do kadamo, gid kuno balachat sa account sang sininga bata, sang iyang inablos. Natulugan ko nung bata, kag ang tablet bukas, naka-on, no? Wala ko nung nalak. Natingala ko nung tiya, nga do kadamo, gid kuno sang chat. Kag amuni ko nung nabasahan niya subong, oh. Ginpanawagan niya diring City Government of Escalante and also ang Escalante National High School nga tiyariyo, hindi nyo kunwane pagpa-eskwila ang mga bata ninyo subong adlaw Lunes kag Martes. Kay ini ko no si Jacob, nakitaan ko no nga bago lang ni kuno sila ni nagkilalahay sang iyang inablos kag upod sila kuno nga duha hampang Roblox. No. Kakululbaan ini. Abo nang ambal sang tiya ya. Tere may mga mensahe diriyo. Oh, ambalya? Ambalya ni Jacob, oh, gin-message siya ng bata, oh, ang ginablos ng sininga babae, ang concert citizen nga nag-post, oh, ambalya? Dare me, haha. Tinag-reply ng ginablos ng sininga nag-concert citizen nga nag-what, no? Nag-reply. Arik ko ugma o kon sa Tuesday, dala ko may emoji nga pusil, no? Tapos message ni Jacob nga ni, no one can stop me. Oh, gin-replyan sa ginablos ng babae nga nag-post Roblox part, nagamo na. No? Tapos nag-reply ni si Jacob, stricto ang gate kun aga. Kuno? No? Te, random inspection na. Pero nag-reply si Jacob nga, no one can stop me. Two kids sa Tacloban shooting part, not in jail. Sento. Eh, mga katropa, makahalangawa ang ininga bagay, ho? Way takabalo, ha? Kung i-attempt gid man ni nila, o kung hindi. Mas maayo nga hindi. Pero mga katropa, may mga natalupangdan kita diri ha. Nga mga pictures nga gin-screenshot ka gin-post, may isa ka armas. No, I don't know the calibers ng sininga armas o kung sa sininga handgun. Mga katropa, pero gin-confirm ko ini ha, gin-confirm ko ini kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP. Kung ang armas nga gin-padala sa message or sa thread sang message mga katropa sa messenger sang sininga bata ang matuod, pero nanindugan ng police nga hindi ni matuod. Posible mga katropa nga ginkuha lang ni gin-download from Google tapos amo nang gin-serve mga katropa, gin-send dira ipakita. Pero ari diri siling hambal ni Jacob part more challenge will beat Lupin the Third tomorrow. Kabalo naman kamo si Lupin the Third kung sino na, di ba? Si Lupin the Third, mga tropa, bantogin ang kawatan, ngayon hindi dali-dali matakpan sa kapulisan. Ambot si lingon niya ni, Lupin the Third tomorrow part, they can't catch me. Ambot si lingon niya. He used the term of Lupin the Third. Oh. And they can't catch me. Sorry mga katropa, good news is, tinag-cos in isang kangawa and concern sa pumuluyo and also dra mismo sa bulutuan, kay ang nasambit ni mga pahayag ni Jacob, delikado ini. Hindi ni sa malaglahugan mga katropa. We cannot tell kung ano ni ang lakas ng pinsar ni Jacob gani. Kay isa ka 14 anyos, mga katropa. Ni pamangkot kuno si Police Lieutenant Colonel Fardo. Ano ning grade sini sa sininga bata? Posible grade 8 kuno 14 years old. Kag mga katropa, na trace na nila sa karon kung sino ni si Jacob. Oh. Because minor siya, hindi lang kita makatag sa kumpleto nga detalye, basta si Jacob ang iyang apangalan. No? So, tiyari mga katropa, talakayon, tanikaron, hatagan, tanisang nagakaigo man nga tiyempo, ang ining bagay. No? Medyo naging asod-asod na ho. Kaya dito naman mga katropa, sa Batangas, oh, dumay information man itong naging pagwa man nga ito, ginaligar nga dumay natabo man mga katropa, no? Nga posible nga shooting incident man. Pero mga katropa, hindi pa na naton ma-confirm. Kaya ginaimbestigahan man sa karon, no? Sa ang mga otoridad dito sa syudad sa Batangas, especially ning Batangas City Integrated High School, kag suspende ng klase bangod sa pagpamahog man sang mass shooting. But I don't know in Escalante City ha, kung may suspension of class man. So ti mga katropa, isa lang nimbot silingon sini. Ang ining mga estudyante, guro, ginatamad na ni mag-eskwila kay Lunes mo. Sentro! Bawa mga totoo, mga inday, tanay magulungtat na lang kamo sa eskwila kung namulang man ang inyong plano. No? Magulungtat na lang kamo sa eskwila kung kadaaga magbangon kamo, be. Labin na tol, just Monday, ha? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekdays. Di syempre may klase gina unless kung may ano da kung holiday na. Pro amo ni bilang kabudlay mga katropas, mga kabataan, no? Hindi nyo mabasa lang inyo ginikan ang kung agi na istrikto kamo sa pag-eskwela. Kay ti para man nagyapon sa inyo. Bukawong kamo agad da, way kamo may mahimo, kaya mo na orasin inyo klase. Oh, unless kung untat.
1: Sentro.
0: Hindi kamo yung mga halit, mang perwisyo sa ibang nga tao, sa mga manunudlo, da, sa mga kapwa nyo, da, ang mga estudyante. Da. Na merwisyo, kamo bangon sa sining mga galawo? No. Bro, kung si Jacob, pakita ko lang si Jacob, kaya namin isulod sa ako, kagi pitik-pitikon. Namin yung talinga ni Jacob na yun, namin ni pitikon, no? Kulang ni Gros Pansin, yung bata, nga ni. Abi, yung ginikanan ni Jacob, abi, ananyo niyo? Oh, disiplinahan nyo ni songs nung bata nyo. Kapag nadayaw, so
1: Sentro.
0: Hindi na siya manami mga tropa mo, no? Nag-atag siya mismo sa kabalakang agkangawa sa mga estudyante kasi mga manunudlo. And also sa mga parents sa lugar.
1: Sentro.
0: Terry Subongo, basi ko makachimpo lang kita karon kay Sir Ian Arnold Arnais, ang spokesperson sa Division ng Negros Occidental. Oh, basi makatag lang ni siya karon mga tropa sa insight silang. Bukod niya yan yung pahayag. And also, ano nang himuon dapat sa eskwelahan? Oh, sa sining nga bata, nga ni. Hoy, totoo, Jacob!
1: Sentro!
0: Ha? Ang obra mo, ho? Natuwa bala, ho? Nan. Nag-atag ka mismo sa perwisyos pumuloyo sa mga classmates mo, teachers mo. Oh. Tingin ka lain, maning muning obra ho niya. Siyempre, mahuya manisa mo.
1: Sentro! Oh,
0: mahuya manisa. Kaluoy man sa iya, kahit siyempre, oh, ginaaway ko, ginakontra ko. Wow, ano tong malain sa ginihimo? Wow, bao totoo ka namin si mo tampuyungon. No? Kulang ka lang giguro sa pag-insinde, bing ginikanan ni Jacob, babi tudluin nyo maning bata nyo, sawayan nyo maning. Mayo lang kayang tiya sa ngayon ng schoolmate yan eh. Wala lang yung specify kung classmate yan o kung schoolmate. Pero gagad ay ginahagad sa kanon ni Jacob, hampang Roblox.
1: Sentro.
0: No? Hampang sila kung nga duwa. Tera, oh, nagtawa bilang ubras ng bata nga niyo. Tera, doon nagpukaw sang kakulba. Kaya nga, hindi na tayo gusto matabo mga katropa sa ibang nga parte ng Pilipinas. Ang natabo man dito sa syudad sa Tacloban. Hindi to yung mga katropa lao. Kabuhi to yung ginaistoryahan mo. Oh, kabuhi to yung ginaistoryahan. Di ko ikaw mismo ginikanan nga grabe pa yung hando mo sa bata mo. Tapos pitiksintas, madula lang sa loyo mo. Kay pinatay gali asang... Sini nga mga masiling sila nga sa school na niya muna, tripping lang niya muna.
1: Sentro!
0: O, te. Kanami, no? Namatay ka lang yung galing mismo kaya bangon nga tripping lang. Bangon sa tripping lang, namatay kaya. Te mga katropa, di na din dapat natun tunaan sa gobyerno, tani. No? Ang ini nga bagay, bila mga katropa, damugi dyan nagadaga panindugan nga ang pagpanubo sa criminal liability, hindi na kunong rason para para mauntat ini. No!
1: Sentro!
0: Ako yung pamangko to na in my own personal opinion, pabor kay mga tropa nga panaugo ng criminal liability into 10 years old.
1: Sentro!
0: Aryo, si Jacob, 14 years old, oh. Posible na ni mga tropa nga mapasakaanan ni isang kaso bangon sa sining mga bagay. This is a threat.
1: Sentro!
0: Threat na ni nga maniro sa iyong eskwelahan. Di pa English pa siya? They can't catch me. No? Oh. Mahimo siya kung si Lupin the Third. No, malupin the Third sa kung... So ito yung mga katropa, ongoing ang investigation sa karon sa Escalante CTPM. No? And also mga katropa, ibang pagkikaroon ng mga talakayan, tutukan.

0: kay nalainay ni sila, electronic mo, di charge ni sila, rechargeable sila. Hindi ni sila di tughong, o kung hindi ni sila di gasolina. Kagiba ang pagkikaroon mga katropa ng mga updates and discussion, subpunanta na karoon, dali lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko bala na sa inyong produkto sang Yes to Health. No? Ang ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kagang Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mga gusto ni Marguso, Malunggay, Aos, Kag, Spirulina. Ginting ngobin ni mga katropa sa isa kakapsula, kung nga makabulig ini, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kung malignan. Mataas ang imo sugar level, kagang imo nga blood pressure, mga katropa, kagkon ano pagitabi nga mga balatian, nga radra sa inyo sa karon nga nagatagman sa inyo sa kabudlayan sa Tagsakadlaw. Ari mga katropa, adlaw-adlaw nyo pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C. No? Ang Santon Vitamin C mga katropa, alkaline based nga vitamin C ini. Makabulig man ni mga katropa pa boost sa atong immune system, makapaayo man sa atong nga pamatsyagan. Ilabi na gid subong mga katropa kambyo klima, hindi kita kapakot, no? Oh, subong gaguom-guom naman tapos pagkadugidugay ba o tagiting init.
1: Sentro.
0: Kag mga katropa, may ara man kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3.
1: Sentro!
0: Makabuligin ni pa-healthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa itong sa mga infections, kakaw sa bakterya, kag viruses. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makolod, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget, sa online sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas 11:03 na. Check na yung PDMPD, mga katropa, para sa latest update sa lakad sa panahon. No, may low pressure area.
1: Sentro.
0: Kahapon sang hapon, mga katropa, nabatsyagan ng pila kaparte sa syudad sa Bacolod, yung pwede kadamol sa ulan. Dira sa inyong lugar, kamusta ka mo dira? Amo na maling ato, bulon bantayan da, kay basikon na maano kita be, maka... Malipat kita ba mga katropa ang pagbinaha mo naman ng pagdala sa perwisyo sa ibang lugar dere? Check na yung PDMPD ha, para sa pinakauli na itong update sa lakas ng panahon kay ano ning ilang observation sa karong mga katropa, especially sa sitwasyon sa panahon tano. Kay dugay-dugay after sa PDMPD, basikon makaano kita, makapakigangot kita with Sir Ian Arnold Arnais, mga katropa, para sa dugang langit ba lang ano no opinion man sang DepEd Negros Occidental angot sa sining nga bagay mga katropa dito nga nagalanog naman sa syudad sang Escalante ho
1: Sentro.
0: Nagkosang panic kagkangawas pumuluyong ining nga bagay mga katropa pero dire kita na sa tiempo ha ibalon ta ang latest observation kag monitoring man sang PDMPD sa sining adlaw sang Lunes. Mga katropa, expect kita, no? Basi kung oras dan sang hapon, di kita kapakot. Mas may nalang gidya kada aga, magaling kita sa panimalayta. Bit-bit kita sa aton nga payong jacket, no? O kung may raincoat man dira. Ay, ti mga katropa, kung oras sang hapon, nga, tigulula, no?
1: Sentro!
0: Tapos kung aga, mga katropa, ba, ang init, perte man. Mas may nalang gidya makasigurado kita sa oras sang hapon.
1: Sentro!
0: Sige, basic undo lang alang man, ang PDMPD. Write na lang ang Fivox, be. O, dari kita sa update sa kanlaon. Kay nga, ah. Kay na sa kagaon, sige, post naman isang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May nakita naman, ng, sanding sa close-up camera snapshot, mga katropa. May ginaligar, may natalupang da naman nga banaag sa crater sang vulkan. O kung ginatawag niya siya, mga katropa, crater glow. No? Banaag, abi mo, kung lang tao mo bla, ang fumes sang ano makatropa sang kanlaon. No? Dogasiga.
1: Sentro.
0: Eh kasi lang yung iba, masiara ng magma bla. Oh. Lapit na lang kuno bla sa baba sa bulkan, manugwa na.
1: Sentro.
0: Okay, makatropa sa Fivox, makaupo na to sa piyakalinya Sir Darrell Aro.

0: Sir Darrell, good morning. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Sir Darrell, kaina, may natalupangdan lang kami and also sa postman sang FIVOX nga may nakita man into sandig sa close-up camera snapshot, sir. Visible ang crater glow, Sir Darrell. Anong mga observation, yes, tani, sir?
1: Yes, sir. Kagina sa nga aga, sir, no? May na-observe kita ng crater glow sa and visible ni sir no, sa naked eye natin.
0: Okay. Mm-mm. So visible sa naked eye. Pero, Sir Darrell, nagadepende na, sir, sa distansya, no? Kung mas lapit ka, mas klaro, no?
1: Sa intensity mo, sir, sa
0: okay,
1: crater closer, no?
0: So, Sir Darrell, when comes sa intensity, ano ning but siligon, sir man? There is a bigger chance, kid man, nga may nagsaka, nagataas ang level sang magma, sir?
1: Yes, ano, since na may na-observed din na crater glow, okay, possible, sir, na magma, sir, malapit na sa baba ni Kana.
0: Okay.
1: So, pero why mo nang paywatik, sir, na may imminent nga eruption.
0: Okay, okay. I see. Sige, no. Pero, Sir Darrell, sa inang sitwasyon, though, ano ni sa Sir Man, may mga ano lang kita, may mga dapat na kita ipalabot ng mga panumdom. Ilabi na gidra, sir, sa mga residente, Sir Darrell, after this, mga sightings ni?
1: Yes, sir, no. So, kita man diri sa T-Bot, sir. 24/7, makita ka monitor sa mga parameters ni Kano. Okay. So, in case nga may mga elevated nga mga na makita natin na sa mga parameters ni Kano, hindi ato man na i-inform ang public, sir.
0: Okay, sir.
1: So, ang ato ng mga pangayo na likawan lang isang likawan na lang magsulot sa 4 kilometer permanent dangers.
0: Okay. So, Sir Darrell, there's ano man, may chance sa ayan nga may masarangan ni sa ayan, Sir Darrell, nga mapataas pagid ang levels ng magma para makatugas ang lava flow, sir?
1: Yes, sir. No. So, sa mga history man ni eruption ni Kandaan, pwede magkarya sa ngayon man siya effusive ang lava flow.
0: Okay. So, Sir Darrell, may chance nga makalava flow mag-amuni sa sir, no?
1: Wait naman mapansin na nang kuha ang posibilidad na
0: okay,
1: makalava flow sa ano.
0: Yes, sir.
1: Since so, sa past mga eruption nga, may mga history man nga nagka-lava flow, sir.
0: Ay, okay. So, do ka, ano nito, do may concern, do baka concerning lang bala, sir, for the public. Pero, Sir Darrell, at least, no, why naman na mga residente within that 4-kilometer PDZ, no, sa Bulkan. Sir Darrell, ano na lang gini, sir, ang ining bagay. So, may napalabot ng kita ng mga paandam lang, especially sa mga LGU, sir, no?
1: Yes, sir. Aware naman ng atin yung mga LGUs. Okay. Since, bala naman nila ang mga hazards yung
0: Okay. Yes, sir. Okay. Pero, Sir Darrell, na ano yun ni Gapo, sir? Na-record yun ni sir kung ano na ayhan sa diin na ginilapit ang magma, sir? Sa crater?
1: So, far, sir, wala pa kita sa baba, sir, na kung ano nagkadala mo sa magma.
0: Okay. Mm-mm. Pero, sir, ang edifice ng Bulkan, Gaswell, Gapo, no? Gaban no gyapon.
1: Yes, sir.
0: Arang gyapon.
1: Inflated sa gyapon pero
0: okay,
1: wala, hindi mo na ka significant ng pag
0: ang pag-inflate. Yeah.
1: Sir, yes.
0: Ah, okay. Sige, Sir Darrell. Sir Darrell, ang ining crater glow every morning gini siya, sir, makita and every night also. Sir.
1: Ay, hindi man ito no, may time sa nga makita. Isa, sir, superheated lunga natin ang observe, no? So, makita na, sir, gamit na natin yung DSLR.
0: Ah, okay. Sige, sir. But wala ni siya Then it's not because of the filter, yes sir, sa mga kamera, no? Pero Sir Arya, sir, ano gini, sir? Bisan naked ay makita gid di ba Sir Kla, Sir Darrell, for make it clear lang, no, sir?
1: Yes sir, sorry sir, again na para kita sang kaga kita isa sa knockout shirt sa
0: para gid sa gali ya. Ay, sige no. Okay. Sir Darrell, salamat gid sa sining update. Sir, amo ni ay nang rason sir no nga grabe nang iya nga do kasako nagid sir sa ano no, sang aso sang bulkan no.
1: The movie factor, sir, nga accessible ka. Possible nga ang water, groundwater nga kontak sa mainit na bagay.
0: Yes, sir. Amo na.
1: Or ang pagma nagapasakan, sir, nag-release sa
0: gas. Ah, okay. Sige, sir. Sir Darrell, with this, thank you, good sir, sa sininga information. Ha. Salamat, good.
1: Yes, sir. May mga
0: yes, sir. God bless you, sir. Salamat. Sentro. Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Darrell Aros, ang FIVOX, mga katropa. So, once ganing nga ng invisible na sa aton nga naked eye, kuno ang crater glow, posible, mga katropa, nga nagasaka na ang level sang magma sa bulkan. So, tiyara, nagsigali, mga katropa. Tiyan mo niyang pahayag sang FIVOX sa aton, ha? Oh, visible sa naked eye. Kinagligad ni mga katropa. Basi, kuno ka question, basi sa filter lang na bala sang camera. Kaya ba, siguro kung lang tao mong crater glow, doko amo na siya, no? Ang crater ba lang makita na nato, tapos may crater glow na siya, akong banaag, mga katropa. Nga, visible. Hey, arigali, sumong mga katropa, confirmed na. Naging confirm sa ato mismo ni Sir Darrell Aro, nga ang ining crater glow, mga katropa, is visible na sa aton nga naked eye, sa aton nga mata without using the camera. No? As long as mga katropa, kung lapit ka to, basi mas klaro, pagin mas makita mo. And also, nagadepende gid gyapo mga katropa sa intensity sang kainiton. Kay kung mas mainit, posible mga katropa nga crater glow mas visible. Centro. So mag muni no ang FIVOX at least do nagapaandaman sila sa mga LGUs kay dakong posibilidad mga katropa nga basi magtaas ang level sang magma kag magresulta sang lava flow. Centro. Ang magma mga katropa mo nang sa sulod sang bulkan, no? O kung amo na ginatawag na ganis sa dalom sa bulkan, may aras na ginatawag na magma vent. No? Ang magma sa sulod pa lang sa bulkan. Once magwa na siya mga katropa, kung iluad na siya sa bulkan, malava na nang tawag sa iyo. Lava flow. Amo na ginatawag na lava flow. From the crater sa bulkan, iluad ya ang magma, magwa, ti lava na. Mga katropa. No? So, this time, change chat topic kita subong basi ko available si Sir Ian Arnaiz. Kuhaan ta lang ni bala pahayag ang DepEd, Division ng Negros Occidental. Basi ko na available ng bala Sir Ian Arnaiz balaw. Ang what's na sambit ni mga tropa ang pagpamahog sa mga shooting dito sa siyudad sa Escalante naman mga tropa. Okay, sining adlaw. Kay sining adlaw mga tropa dito sa siyudad sang Batangas. Batangas City Integrated High School nag-suspend man sa klase kay bangod sa pagpamahog man o kung ginaligar mga katropa nga ano man no nga mass shooting na ano na lang ni dogay na sudasod mga katropa kag nga ha? ang pattern bala do may something gini mga katropa nga natalupang danaton do may pattern Katie pahayag sang ininga bata ni Jacob ni Adres sa siyudad sa Escalante. Mga katropa, we're not sure lang kung ano no, kung ang sa Batangas may bagay nga amo man eh. Message just like this. Kay dire ko mga katropa na tulupang dan, ang pattern, I'm referring sa sininga pattern, but silingon ko sini. Kay nagligad to mga katropa dito sa siyudad sa Tacloban, ginpahayag dito sang 14 anyos nga suspect nga nagpatay to sang tatlo ka mga estudyante. We can be charged but different ang treatment. Sentro. Sambot silingon sinakabalo sa nga amo ni galing mga tropang matabo kung sa edad kong 14 anyos mamatay ko tao dakpon ko sa pulis pero hindi ko ma-file ang kaso. Sentro. Hindi ko mapriso. Tayo mga katropa, ang criminal liability diri dan sa pusod Pilipinas, nag-aedad sa 15 anyos. Basta edad mo 15 anyos, during the time sanging commit mong krimen, sa edad mo 15 anyos, makasuhan kagid mga katropa. Pafailan ka sang kaso. No? Di, ang criminal liability dahil niya mga katropa sang Pilipinas, 15 years old mo. No? Te, amo ni man ni subong mga katropa, ang pahayag sa siyudad sing Escalante, sa sininga mensahe mga katropa, nagasiling dire. Oh. Ang duha to gani ka mga minor, wa gyud pang priso, wala lang siguro kabalo. Nga ni sa to, ma ano gid? Manigulang gid sa prisuan. Sentro. Manigulang gid sa sulod sa prisuan. Kay te, tatlo ka counts ang murder pang atubangon niya mo. Oh, mga katropa. Tapos ang isa to, ati under custody lang sa DSWD with a may intervention to any kind of program mga katropa nga na nag-intervene dira sana sa bit ni nga ano mga katropa o sa sining nga bagay no? Sentro. So well ti doon lang alang ang si Sir Ayan, sige lang doon lang alang ged. Okay, sige, no problem mga katropa, doon kayo basi makaligwa kita talakayon tana no, pero din nilang ko bala istorya sa e-bike ko ah no. Basi makaligwa ko di kay Councilor Attorney Dindo Ramos, oh. Basi kon makatag siya blasaton.

0: Mga katropa, sa piyak ninyo, makaupo nato ng chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod, si at Councilor Attorney Dindo Ramos. Talakayan tayo nila mga katropa about ni sa regulation sa biyahe sa mga e-bikes. Ari sa piyak ninyo, aton nga Councilor sa Bacolod. Councilor, good morning! Si katropa nga Drew, sir, welcome sa XFM, sir.
1: Good morning, si mga katropa Andrew, no? Magsulta na nga pala mag isang programa.
0: Yes sir. Salamat kay Councilor si mga time. Councilor, kay do may issue ni sa karon sa e-bike regarding sa regulation bala. And also sa pagdakop ni kuno sa ila kay bangod nga duway sa bastante nga ordinance sa Bacolod and also Councilor sa ano ni sir sa mga ano bala mga dokumento bala. Councilor, ano ni sir?
1: Oo. Nang katotohanan do no nang actually ang regulation bala sa operation sang tricycle kag e-bike ara na sa barangay no. Kapalit ang current man ang jurisdiction nila, pwede mo ng siyudad. Although, sabihin na, ano naman, ni Mayor Greg, i-check naman, may mga existing mga ordinances na, although nga daw ka updated na bala katupang Andrew.
0: Yes,
1: attorney. Dapat kanina, mapasar ko ordinance this Wednesday, masat na ng set sa guidelines, mechanisms, ang framework, sa pag-issue sa franchises, no?
0: Okay.
1: Sa mga e-bikes, kaya sa sikat, kay ang classification sa e-bike is the same as that of the pedicab tricycle, no?
0: The tricycle.
1: So, dapat ang regulation sa operation sila para sa barangay, kahit ikaw barangay man ang kapalit.
0: Okay.
1: Kundi ng ilang terminal dapat,
0: dinamunta yes,
1: nila.
0: Oo.
1: Kung kila ka number of units, ang i-allowed nila sa ilang barangay, no?
0: Oo.
1: Para nga hindi man pala mag-oversupply
0: oo
1: sa mga tricycle ng e-bikes, otherwise,
0: mm-hmm,
1: sila man lang ganit malinaway na para
0: ganun
1: sa
0: man
1: ilang mga income, no?
0: Yes, sir.
1: So, ipasulod ko na ng katupang Andrew sa
0: yes
1: ano sa Wednesday.
0: Okay.
1: Kasi ayoko ako ng mga upon sa konseho,
0: mm-hmm,
1: na i-first, second, and third reading lang para maging effective na siya tayo.
0: Okay.
1: And then, ano naman, ang mga barangays
0: yes, sir,
1: na mag-submit sa ilang mga ordinances,
0: mm-mm,
1: na nag-remit lang kung kilalagit ang number of units.
0: Ah, I see.
1: Di na ilang terminal, kaya anong ilang ruta, bumula na importante
0: uh-oh
1: sa kanan.
0: Okay.
1: Once approved na sa sangunian,
0: mm-mm,
1: pwede na nila gayon ma-issuean sa franchise. Kaya ang city o Bacolod, amo naman niya ma-issue sa business permit katupandro.
0: Okay, thank you again Councilor sa sinang nga plano man. Pero Councilor, regarding diri bala sa balikan tabing numbers, kay ti syempre ang ibang dan Councilor may nga ginagamit for livelihood, ang ibang just for personal use lang. Paano ni siya Councilor man? Sir?
1: Ang personal use yun, hindi for business.
0: Okay.
1: Why siya nag-engage into the transportation business pala na i-ferry ang mga kasahiro from one
0: okay
1: point of origin to
0: yes,
1: point
0: sir
1: of destination. In other, there's no need mag-kuha sila plang kisa permit, no?
0: Mm-hmm.
1: For personal use.
0: Okay.
1: That's why it's setting ng
0: oo. Okay. Councilor, okay. Yes, sir.
1: Na-issue sa barangay.
0: Uh-oh.
1: And then, amo nang i-present nila
0: okay
1: sa City of Bacolod sa business permits.
0: Paano
1: ka kawa sa business permit katupang Andro?
0: Okay. So, Councilor, ang pagpatigayon yun isang or ang imuning nga pag-push ng sininga ordinance sa Mandaris Bacolod, ibalik man ni Ligyapon, Councilor, sa barangay, no? Si barangay man ni Ligyapon, ma-regulate ni sa ila or anong mga pagsulundan dira, no?
1: Matutukan doon, di ka ang tagitingog ba na itong barangay?
0: Okay.
1: Una, sila nakabalo sa terrain na sila barangay.
0: Yes, sir. Exacto again.
1: Mo sa mm-hmm 61 barangays, no? Arat,
0: correct, sir.
1: May ara. Unlike sa Tresicol, very clear na yan ang operation sila.
0: Mm-mm.
1: Kinaregulate siyang LGU.
0: Mm-hmm.
1: Ang chip naman niya, kaga mga vans ni,
0: mm-mm,
1: mga buses,
0: mm-mm,
1: ang issue one sa franchise niya, di naman niya yan sa LTFRB.
0: Okay, sir.
1: So sila niya nag-regulate
0: yes, yes
1: kung pinagit ang issue,
0: mm-hmm,
1: na prangkisa.
0: Mm-hmm.
1: Sa Tresicol, yan ang siyudad sa Bacolod.
0: Bacolod.
1: Kaya nag-interlock yung tricycle sa iba-iba ng mga barangays mo.
0: Mm.
1: No, ang tricycle niya, normally, nag-operate lang nila within the barangay.
0: Within barangay.
1: So, kabilo lang gini kung din makadto
0: yes, sir,
1: mga interior,
0: correct
1: mga
0: na
1: lalan, ang mm-hmm barangay lang gini.
0: Amo ganin.
1: So, we need also to require the barangay
0: mm-hmm
1: to submit to us the ordinance
0: mm-hmm
1: na nag-regulate sa operations ng
0: handicap
1: or tricycle kaya
0: okay
1: bikes.
0: Amo
1: para
0: na galing
1: naman, virtual Manila ang kadamuon.
0: I see, sige, sige. Pero, Councilor, regarding niya, sir, sa ano, sir, sa mga multa, inkaso?
1: Yan ang naka-executive. Although, na ngayon ito silang moratorium for apprehension pending other resolution. So gina-refer naman to sa kay Kaayo sila sa EBTMD.
0: So Attorney Sabigo
1: is under the office of the city mayor.
0: Yes sir.
1: So gina-refer naman to ang ilang letter for appropriate actions ang office of the city mayor.
0: Okay.
1: Lang hopefully tani makapamati man ang EBTMD na magaan man sang ng ano bala ng chimpo ini ang mga operators ng e-bike sang talsikat para mag-comply man sa requirements of law.
0: Gani man.
1: Kaya nga, lang gusto ba silang sumunod sa
0: yes, sir.
1: Ano, pero wala sila lagi na nag-regulate sila.
0: Okay, gani man.
1: Lang sa una, wala ka na matulupang andro sa ng iya ka niya, Councilor de Castillo. Si Councilor Malapitan, may ara silang gin-regulate sa operation sa Tresikat
0: to the
1: general na tama. No, hindi ba na mag-specific kung din ang terminal, din ang ruta, pinakabilog ang number of units. So, iniyami mo ko guidelines na siguro ng katrupakan doon, no, ng ordinance, ng setting the guidelines,
0: yes, sir.
1: Mechanisms, and framework for the issuance of, for the grant of franchise of the barangay, no?
0: Okay.
1: Prior to the issuance of the business permit. So, kinadihon ko na na.
0: Yes, sir.
1: Ipasulot ko sa Wednesday. Hopefully, nang matapos ang sudayan.
0: Ay, okay. Counselor, klaro ko lang git, sir. Kay TS na mention mo to, may ordinansa na sa una sa tricycad mo sa pedicab. Bali Councilor, ang imo ni subong niya nga ginadusong ordinansa is this is may amend mo lang ni or bag-o gini sir?
1: Daw i-repeal gid siya.
0: Okay.
1: Dapat i-hatagid nga.
0: May liwaton gid siya.
1: Kapag determine sa number of units kaya to general lang baka tama
0: okay.
1: Sa pangal bro.
0: Gani man.
1: Wala ka din mabanaan nga kung sa barangay man silingan natin pila kabilo.
0: Yes sir.
1: Di ng terminal, di na ruta. So muna gusto na ito niya matapo.
0: I see. Sige, Councilor, no? Councilor, kahit may ban kami kaina ng mga na-interview bala, ng mga grupo sang mga e-bike bala, especially ng ilang asosasyon. Councilor, dire kita, sa may area, dira sa may barangay 12 and barangay 10, kaya ng ilan nga paradahan, ara bala mismo sa may crossing, dira bala sa Nuwan and Rizal bala. Kahit ng ilan nga drop-off point, Councilor, posible nga sa Breadco or dira sa mall, o kung basta within dira nga area sa barangay 10 and barangay 12. Councilor, isa pa ginini matunan man kung ang presensya sa mga e-bikes, especially kiti ang Rizal and San Juan, dumakabig man sila, di ba, ang mga major roads sa Bacolod, Councilor?
1: Isa na sa mga bagay na dapat ihatag sa barangay.
0: Barangay na?
1: Sa Bulihan Panunsod.
0: Okay, ganit man.
1: Kasi kung diraan na sila, kasi maging ano na sila na traffic obstruction na sila.
0: Okay, okay.
1: Junction, pati sa Inday National Highway. Siguro sa interior sila. Ang muna nga ginagaan naman sa opportunity ng katropang Andrew
0: yes, sir.
1: Ang mga barangay to decide for its barangay. No?
0: Correct.
1: Pero siyempre, hindi na subject obvious.
0: Yes, sir.
1: That's why nilang ordinansa is also ng subject the ratification sa sa Bunihang Panunsod.
0: Ati Mayo man. Sige.
1: So, nakita na naman ngayon, hindi. Ibalik na naman sila. Ang himuon nila.
0: Expected ni siya, Councilor, ang imo nga gina-push nga ordinance by the month of July, ma-implement na ni siya, sir, or ma-hitso na?
1: Actually, katubahan doon, no, i-try ko ganit to convince the sa kanyang panunsod to have it approved in first, second, and third meeting.
0: Okay.
1: I-suspend ang rules para ma-accommodate nila
0: yes,
1: sa kanyang itso ko dapat.
0: Gani man.
1: Kailangan ma-convince man ng konseho.
0: Oo.
1: Kag hindi lang pwede na napap-hazard lang wala nga mag-prepare mo kasi
0: gani
1: man. Hindi na siya maging final lang kasi hindi na sa subject so public hearing.
0: Okay.
1: I-ano na lang siya kaya yes, wala man na penal provision.
0: Gani man. Sige. Councilor, basi may dugang ka lang na sir nga mensahe, sir, before kita magtakop, sir.
1: Oo, nang sa ato, no, nung ako na file ko, galing ko ng resolution, no, commenting sa ato nga BTPMD office and department sa pagilang consistent pala.
0: Okay.
1: Nang, ano, nang masinina to nga active yung pag-implement sa anti-colorum sa mga tricycle, no?
0: Yes, sir.
1: Unfortunately, nadala sa ating mga e-bike.
0: Okay. Okay.
1: Pero we have to, ano, nung lang impose our authority. Otherwise, wala din order sa street ng tutukan drone. No? Mm-hmm. So, mula nang araw okay. na ito na dahil, siguro, gusto na puntanan makapangabuhi man sa isang
0: okay. po. Correct.
1: So, kung hindi na mag-regulate,
0: yes, sir.
1: Mabulayan mo sila.
0: Gani man. Counselor, last na lang, before ko magtakop, sir. Allowed ng BTTM, di nga mga prehensor, maging poundy bikes, nga kolorom, tricycad.
1: Oo, under the law, ang BTTM, maka-apprehend sila sang
0: okay.
1: sang tanan yung mga kolorom, hindi lang pesikola.
0: Okay.
1: Tanan yung mga transportation ng business na wala sang prakisa, that is considered to be a kolorom operation, no?
0: Okay.
1: So hindi lang na sila, mga van, mga PUGs, pwede ka nila madakot.
0: Ay, tuod. Mo na galing. Sige,
1: so
0: sige.
1: So we are not actually, ang BTTMT, wala man lang ka-focus ang ilayayang apprehension
0: yes,
1: sa e-bike ang mga.
0: I see. Sige, sige. So, bali, ang... bali, wise lang... Ay, nautod. Sige, nautod. Sige, nautod ko kay Councilor Dindo Ramos. Pero at least, sila mga katropa, allowed sila nga magdakop, no? Any operation, na mga sakyan, lang kolorom, galing yung BTTMD. No? Pero do, why? Gindi sila nag-focus, masami mga katropa sa ilaning apprehension. Sa syudad sang Bacolod sino mismo sa kay Councilor Dindo Ramos. Alas sa 11:29 na mga katropa magapos kita for a while. Sugpunan tani karon ng iba pagin mga talakayan kag diskusyon pagbalik sang sentro.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibigay.

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM Exciting!
2: Yes to Health!
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: ka. The Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa rin mga joints, posible mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina maabyan makabulig ato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro. FM News Sentro.
7: Alas 11:40 na. Mga katropa, nagabalik na ito ko pala tuntuda ng Sentro.
1: Sentro.
7: Parayan nyo na rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag mga katropa, basi ko na available si Sir Manuel Lamata.
1: Sentro.
7: Singanta ni Sawa. Kung ka nalang ng iyang update kay mga katropa, may pila na ka mga LGUs ang magadeklarar sa state of calamity or state of emergency, mga katropa, angot sining sa issue sa karon sang sining arrests ay ning halit ning peste ne, no? Peste sa tubo, no? Kaya mga katropa, doon nag ano na to kalapad naging mga katropa sang halitan sang sining sapat, no? Sa katubuhan diri sa aton sa Negros, mga katropa. Basika na available si Sir Manuel kay dumay ano nisla ko, no, may meeting sila. Okay, sige mga katropa, makopo na tspiya kanina Sir Manuel Lamata.
1: Yeah.
7: Sir Man, may udto ka upod mo sa boxer si katropa Andrew sa Drisa. Welcome sa XFM Bacolod, sir. Sir Man, good morning.
8: Hello, Andrew.
7: Yes, sir, may agad. Sir Man, thank you very much for your time, sir. Sa karon, sir, anong pinakauli na ton nga mga natalakay together with SRA, sir? After this effects ang RSSI, Sir Man?
8: Thank you. Wala kami dito sa Nature's Resort. May seminar symposium kami dito na ginagin spearhead sa UNIFED. Nangyari din rin amon mga member presidents sa mga asosasyon, upod sa mga inkargado. Lapit na din sila kininsos ka tao.
7: Okay.
8: Nangyari din rin. Upod sa ato na SRA administrator pagang i-abort ng team, maraming din staff sa research division sa SRA nag-explain sa tanan kung ano ini ang RSSI. Paano tapnaon, paano hanggan ang long term para nga hindi na siya magbalik-balik.
7: Okay.
8: So kadamo sa natunahan tadi,
7: yes,
8: ito, kung may matakabalo sinin tuntun ng SSI, subok lang.
7: Ganyan.
8: Pero namin ang nakasang atong na seminar, ongoing pa gani. So, kabalanda gani matapos.
7: Yes, sir. Okay. Pero, Sir Man, so far, ang ining bagay sa kanong ginimo man sang SRA nga ginapalabot ni nilang bulig, especially sa pagtapna. Ano, sir, do nangin epektibo man, Sir Manuel, sa imong observahan, sir?
8: Can you repeat, Andrew? May nag-asabad niya na radyo niya.
7: Okay, sige. Sir Mando, ano sir, doon ang inepektibo man sir ang inisyatibo sa karunsang SRA, especially sa pagtapna sa RSSI, sir. Kaya doon may pilanets na kamilyon sa pesos nga doon gamit for, I think, 200, more than 200 million pesos, sir.
8: Yes, in-explain man ni Admin Paul ang 206 million naging gamit. Hindi lang kaysa RSSI, kundi sa abono, magsadamo pa mga gamit na ipangatag sa 36,000 farmers. Ang dumdumon mo, Andrew.
7: Yes, sir.
8: Ang 206 million naging ng hapagwa sa SRA para sa bilog industry.
7: Mm-mm.
8: Good for 450,000 hectares.
7: Okay.
8: So, sintibos na yung tayo na kaya.
7: Gani, no? Sige. Pero, Sir Manuel, ano ni sa karon, ti, gahulat-ulat na langgit, ang declaration sa isang state of emergency sa probinsya. Kaya mismong Kabankalan City do nagplano na gito nga magdeklara sa state of emergency because of this problema sa karon sa katubuhan na dalas ng peste. Sir Man?
8: Well, ang message ko para sa mga planter na di ka mo magkabalaka ang UNICEF ka pangita solusyon
7: okay.
8: Para sa kaayuhan ng Bilogan Negros. Was malupad ko sa Dumaguete, mapungko ko sa kay Governor Sagarbaria, ayon ko siya na mag-declare man siya sa state of calamity.
7: Mm-mm.
8: Eh, ang gusto namin matabo, Bilog na Negros Island.
7: Okay.
8: Ang kubiron siyang either chemical okay. Or bugs or whatever.
7: Mm-mm.
8: Ang solusyon, muna ang ginapangita.
7: Okay, pero galing tidri sa aton, Sir Man, do, si Gov Lacson, do nag, ano man to sa inyo, do nag-ugyon man. Ba't pero galing? Ang pamangkot, Sir Man, saan ugin, no?
8: Liwat namin kalahin sa feedback.
7: Okay, sige. Sir Man, kay, ano no, kay do, si Gov Lacson do nag-okay naman to sa inyong hangyo. Pero Sir Man, saan gini ipatuman, sir? Duway pa?
8: Duway ang ano?
7: Duway pa na ano? Ang state of calamity bala, Sir Manuel? Ano ni sir? Kay, after kay Gov Lacson nga discussion ninyo? Pinulat nyo na lang. Ay, sige. Doon nag-bisyo. Sige. Okay, sige. Doon na... Sir Man, okay na? Consulod, okay na? Sir? Okay, sige do, hindi giguro niya kumabatian to. Sige, oo. Mga katropa. Sentro. Okay lang, message lang si ano, si Sir Manuel nga. Okay na lang. Okay. Sentro. Do busy siya. Message tala lang siya nga okay na. Sige. Pasudlong ko na lang ni si Sir Mitch. Pasudlong ko na lang ni balita ni Sir Mitch kay may kagtanaman ni gapon sa RSSI. Mga katropa, diri sa siyudad sa Kabankalan kita. Pasadlong Sir Mitch, kuha ko na yung balita ya. Sentro. Ang mga tayong mga tropa sa RSSI, no, nga declaration sa plano nga i-under sa state of emergency ni or kung state of calamity because of RSSI, mga katropa. Na-check na ton plano nga pagpaidalom sa state of calamity sa siyudad sa Kabankalan bangon sa RSSI. Dugang mga update with Katropa Mitch Lipa. Sentro. Sir Mitch, please come in.
2: Yes, sir. Katropa Andrew, bago yung lamang din pa sa aton ni Mayor Benji Miranda sa ang siyudad sa Kabankalan niya inisya ako nagpapahuli na balik sa iyang atakman. Abod mag-recommend ka mag-bahala isang track para sa ilang rekomendasyon sa sangguniang panlungsod. Na ipagdalom ang siyudad sa Kabankalan sa state of calamity tungod sa malapad niya kalitan sa RSSI sa bilog ng Kabankalan City nga malapad man niya area sa katubuhan. At mga doon sa bilog ng Kabankalan City nga nasa Kupan, may around 17,000 hectares kali sa katubuhan dira, no, sa area ngayon. So kalabanan sa kabukingan. Kapag sunod sa Mayor Benji Miranda kaya nga report sa meeting sa upot mga planters kaya sa aga na almost katunga sa sining kanaparoon sa mga hasenda ang may apekato na sa RSSI. Actually, ang nasabi sa statement naging suportahan man sa SRA bangot ang na-validate na sa SRA is more than 3,000 na affected na sa ano, sa RSSI. That's why ang dugang ng mga departments na i-dugang na lang sa bagahin mo on man niya recommendation para sa state of calamity kato mga ando. So, ang paghahin mo kung mga pagkakalam sa state of calamity sa katikang abot mo lang matasig yung pag-gamit sa lokal niya pondo sa takban mo para man sa mga ayuda kung ano pa yung matikang po itumatap sa mga small farmers abot matap na ang pagkakalap sa siling paste. Katubuhan sa karoon niya tugay sa takong pagkakalaka tapon ng mga manortanong sang tubo, labi na sa mga small planters niya pasi mahalitan sang tako ang ilang tatubas kaga sa tatubang ato niya may production sa mga sinatuhi. Inilis naman ang mga intasyon siya na katubang ato nga kung na nubo ato yung production, ma-import naman kita sa kapiyanta ang Ano ba tibahay ni Mayor Freddy Miranda sa sining plano sang kita sa pangkalaan, kamasalan ni Mupatuman sa City Calamity hindi nga simana, pangod sa kalitan sang RSSI.
4: State of Calamity.
9: Mayor, bali, kusuliton ko lang ah. Bali, pila, pila ka-hectares na ang kabangkalan damage?
4: Ah, nakuha ang kabangkalan. Ah. No, more than 3,000 hectares sa ano.
9: Mm-hmm.
4: May sa record sa nga isa rin.
9: Mm-hmm.
4: So, paano kami matap na, of course, kinanglan tanga mamuliga ano, mapa, ang hindi mo nila pala na ginagamit sa drone mag-spray. So,
9: okay.
4: Kanina, ma-initial kami nga to with UNIFED President, si Emmanuel
9: Lamata.
4: Lamata. Na pwede sila nga mag-connect dito sa Pachamilya na, especially naman lang, yung plano na nag-spray sa... sa karoon din ang assessment sa iman ni Mayor, kung pala ang ilakalitan makalambot na sa kada muna kung sila paroon sa hectare rate niya po hindi makasigyan sa State of Calamity. Kasi sa province, sa total sa wilog niya province of Negros Central, 32% na ng total niya katubuhan ang apitado na suway makakalify na magpaydalam sa State of Calamity.
9: Mm.
4: Ang kamangalan, qualified naman mag State of Calamity, that's why kapaydalam sila district na batar sa ilang sanggunyang ang lungsod. Ang palita din sa provincial capital which is XFM News.
7: Sentro. Mga katropa, ito na ba tayo ng balita gikan sa probinsya sa Negros Occidental amon sa plano sa Kawankalan City nga ipaidalo mang syudad sa RSSI, State of Calamity bangon sa RSSI. No? Alas 11:51 na mga katropa. Aryo, dere mga katropa, grabe maning nagakalatabo subong sa ano tano? Sa pungsod tano? Kay mga katropa, ang ininga bagay makaslid ni naman eh, no? Makaslid ni gayud kay nga ah. Aryo, apat ka miyembro sa pamilya o pinamatay o. Sa Zamboanga ni mga katropa sa ano ni siya no? Zamboanga del Sur ni siya. Ani mga katropa, gimpamatay ang apat ka miyembro sa pamilya. O, ang Iloy, nalaki pang ilang Iloy, kag tatlo ka mga kabataan sini. Sentro. Te. Ani mga katropa, grabe na ganyang krimen subong sa Pilipinas, no? Natabo ni mga katropa sa Barangay Litapan, Josefina sa Zamboanga del Sur. Lakip sa mga biktima ang isa ang ilang Iloy, duha ka mga dalagita nga nagidad sa 14 kag 13 anyos kag isa ka 12 years old nga bata nga lalaki, mga katropa. The ongoing ang investigation sa isang kapulisan kung ano ang motibo sa krimen, no? Ari mga katropa, no? Gimpakilala ni sila tanan ang ilang Iloy si Arlene Dumalte. Ang grade 10 nga bata, no, nga si Nashel Dumalte, ang grade 8 nga bata si Enen Dumalte kagang lalaki, nga bata nga grade 6 mga katropa si Arnel Dumalte. Ano na yan ang rason sini mga katropa, no? Natingala kita kay nga apat gid sila. Sentro. Subong mga katropa, diri na to nakita kung ano nagid subong ang lakat sang komunidad. Kagsusyudad sa pungsod. Grabe naging mga katropang krimeno. Do ka, ano naging bala? Do ka lae naging dyan sang lakat sang panahon ta subo. Kari o, mga katropa, ano nang sala ni nila nga apat, ni pinamatay ni sila nga apat? Sentro! Hindi ni naton mahangpan kung nga may isa gyapon ka persona o kung sinoni nga mga tinuga. Ang nagbuhat sa sining nga krimen, mga katropa, nga apat, kaya kabuhi pinang utasin eh. dapat ni tani makatropa matutukan nini sa mga otoridad dito sa lugar para matumod kung ano ning motibo sa sininga krimen. Di ba? Kinagligad to makatropa sa dito man do sa Mindanao man to may isa to ka Iloy makatropa ha. Ngang iya nga bata nga pila pa lang to kasimana. No? O kondo binulan pa lang to kung di ko magsala. Tatlo ka bulan, 3 months old baby. Pinatay man mga katropa. Sentro. Pinatay pagi sa kuga. Sentro. Galing Iloy mga katropa, lulong sa droga. Sentro. Ano yung mga katropa ang ininga bagay? Ang ininga krimen, ang inimo sa sininga tao, sa pagpatay sa kapat ni kamembro sa pamilya, dalang ilang Iloy. Tatlo ka mga kabataan. Mga katropa, sigurado ya, hindi ni negatibo sa ilegal ng droga. Sentro. Mabatas mo nga utaso ng kabuhi sa sining mga kabataan nilusong ilang Iloy. Mga tropa, hindi kita na magsiling nga okay lang taning Iloy pinatay. Okay lang taning mga bata pinatay, no. So lagi na yung mga tropa mismo sa mata sa layong pagpatay sa si Kapariyo. Kagisa pa mga katropa, inubos pa o. Apat gidya ka individual pinamatay sa sininga tao nga nito sino ba nito. Tisubong mga tropa, blanco pa ang kapulisan kung ano gidney. No? Ang motibo sa krimen. Na, di ba? Amo pa na yung sakarong mga tropang aton rin nga ginahulat pa. Kaya wala labot na sa bayolenteng mga hitabo sa sulod sa bulutuan o kung sa mga bayolenteng mga bagay nga nagdalagan sa pinsar sa mga estudyante. Sentro. Tapos mga tropa, amo pa nga mga krimen. Ang masugata na ito, no? Dapat taning aton rin nga gobyerno, no? Mataga niya sa katensyon ng ining mga pamatay ni mga tropa nga nagkakalatabo. So, kay ti maka ano na ni maka makalangawa na ning bagay. O sa bulutuan to, ti to na dakpan tong sa Tacloban to na dakpan tong mga nagimo to. Pero mga tropa, may pila ka mga kaso ng suspek, hindi madakpan dali-dali mo. No? Kangay sinio. Kabrutal ni mga tropa ang ining bagay sa sininga nga nadangtan sang apat ning ka membro sang pamilya. Ila Iloy kagkag tatlo sini ka mga kabataan. Sentro. No? So mga katropa, ginaano ko ni, ginapalabot ko ni sa publiko. Oh, for the awareness sa publiko. Kaya ito yung mga katropa, hindi kita siling makasama ka, bakit lang doon hindi nagigyaluwas mong palibotan. Oras ang gabi, tulog ka, tapos may mga panulay, galing nga nga lain ang ginawa, galing mga katropa. Oh? Nga may tuyo, kaya galing nga hindi amo sa sulod sa balay ninyo. Ay makawatan na inyo sa buong mga katropa. Grabe na kinakinawatay sa mga. Ti makawatan niya, kumadakpan niya. Ti may makumadakpan na. Pero galing ti makatropa, sa sining bagay, oh, okay lang ako mangawat sila, pero hindi na sila mamatay. Kuwaon na nilang gusto nila kuwaon. Wait, takabalo makatropa kung ano yung motibo, but ano talang, no? Ang pinakamalapit ng mga bagay, kaangay sinin, yung pagpangawat mo. Manulod ng kawatan sulod balay, ti siyempre kumadakpan sila. Their last recourse resort mga katropa is magbato o kung pamacho na sa sulod sa balay. Sentro. So, munisubong mga katropa ang balantayan ta. No, kay kung may update na niya, may development angon sa sininga kaso sa pagpatay sa apat ni kamembro sa pamilya dito sa Sambuanga del Sur. I-update na niya sa inyo mga katropa, no? Sentro. Oras kadungin na lang-alang na mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center. Ganap tayo sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad sa Bacol. Sa mga drugstores, mga tropa, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Don't forget sa online sa Shopee nyo ininga mabakal. Sentro. And mga katropa, good morning sa mga nagatutok sa ato, mingod to. Kay Bumana Costa, kay, ano no, kay na Katoliko, kay Jelwin, o, kay Sir Elvis Guanzon, kag kay Jinjin. Good morning dra sa inyo, mga katropa, no? Kay sa iba pag natong dra sa ila ni Felix Burgos, la ni Regina Burgos, kag sa ila dra ni Maria Fe kag ni Rosno Magael, good morning dra sa barangay Damgo Banwas ang Ibimagalo. And mga tropa, happy fiesta dra, no? Sa purok may mula tong barangay Banago, fiesta sa ilang nga patron nga si San Pedro, mga katropa. By yours truly, Imo Langko.
10: Bow, ka-perfect!
7: Once again, happy fiesta pork may mulaton para kay Banago. Fiesta sa ilang patron, San Pedro. Mga Mga tropa, hindi nyo na pag-list sa inyong mga radyo ngayong magabulus ng XFM Network News. Salamat ninyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat, Gilbeng Udto, and God bless us all mga katropa.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
16: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbiyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
15: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 coffee mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
19: Edgar, sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
15: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
21: XFM.
22: Ang kape nga puno sang sustansya.

0: sa 104.9 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso. Matapos ang naiulat daw na ibanta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnayan ang paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tutukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection and Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala.

0: Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide. Iniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita ng mga ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mababatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis, dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
2: FM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sa ang palasyo ng Malacañang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Unang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila at ang paikaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangan tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, Nananatili ang pagkapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
4: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
5: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
6: What I want to do for the students when they come in here, change the doors, repaint them.
5: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalang lokal na ikayati ng mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez at Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa senador na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
7: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media ngayon kaysa sa mga magulang.
5: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Hulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trade sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting classes. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF-infected areas. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM, Iloilo.
10: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkontak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Diretso na tayo sa Katropa, Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, Katropa, Low Pressure Area, na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
1: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang Southwest Monsoon, ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
0: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap. Hanggang sa mas maulap na kalangitan, madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ang localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayan talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlene Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi na Herlene ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlene ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlene sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama Katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jen Nerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Frigoni.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
12: XFM 103.9
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangunsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
22: Ako si Sarah sa mga kapitan.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sininga pagpangalagad, siyempre padayon kita nga magapakigbahin, mag-share sa inyo sa pila sini ka praktikal nga mga pamagi nahanungod sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulig nga pag-ayo sa aton sini mga badatian, pinaagi no sa pagreforma sa aton sini tagsa-tagsa ka mga hindi amunga na andan o kung mga unhealthy lifestyle na ton. Pero kapati kita no, ang pinakamanamigid aton matunaan kag mapaanad ang aton sini kagalingon sa usto sini nga pangginawi para makalikaw na nga daan kita sa mahimo mangin resulta o kung mga balatian tungod sa pagpabaya na ton sa aton sini mga kalawasan. Karga pati kita sa balanon nga nagasiling. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ginagmay lang kaayuhan sa aton lawas ang aton ginahimo. Pero kung sige-sige, maabot gyud ang panahon na no? Nga magabalos gyud ni balik sa aton pinagi sa pagpabakod sa aton lawas para ang nagkarinlain sini nga mga badatian aton sini malikawan. Kati din bala nagahalin ang dalangko kung malala sini nga mga badatian. Sa simple lang naton sini nga mga pagpabaya-baya ukon sa aton sini pagpabuyan-buyan. Ayhan mga sintomas sini nga gina dala-dala lang naton ya gina pabayaan lang naton. Tungod sa aton sini pensar, base kon sobrahan lang ni kakapoy, base kulang lang ni sa tulog, base kulang lang ni sa inom tubig. Ang balsang kilala ko, base kulang lang sa kwan. De kulang lang sa tulog. Kati per mega pulaw. Nanghabalanon ko na blang ano ko na mahimo mo sa gabi, hindi o mahimo sa adlaw. Sila yung saya-saya. Bisa na adlaw niya, gahimo ko ang pagpulaw ang hindi ko na mahimo sa adlaw. Kaysa gabi, lagi ko na na mahimo. Pero may nakapunto din na sa aton sini mga tagparamati. Dapat balanse ang aton sini nga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although di magin aton na perfect, pero at least no, ara ang aton sini nga awareness. Ara ang aton sini panghuna-huna. Nga dapat maghimo gikita sang kung ano ang makapaayo sa aton sini nga lawas sa adlaw-adlaw sini nga tanan. Live magani kita mabatian sa aton sini mga XFM station sa Bugos sini nga isla sang Panay. Adra sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sini mga kabiyanan, mga avid listeners na aton dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dira sa XFM 100.7, XFM Iloilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas, dugay nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man kamo sini nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man, ano? Para sa inyo sini nga ikaayong lawas, pero ara gyapon nagabalik-balik ang inyo sini nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sini tong karon kag si saon sa inyo sini tagsa-tagsa kamakugalingon, may labot man sa lifestyle o kon base nakabase man dani o kon may labot man dani sa hindi husto sini nga preparation sang aton sini nga mga parte sang tanom, pagkaon sini kung timing nga pagkaon sang mga utanon, timing nga pagkaon sang prutas, anong kadamuon sini. Kaya especially sa mga dapat na hindi naton dapat himuon pag-abot sini sa nutrisyon. Kaya kadamu kita sa ginahuna-una nga sa aton husto pero hindi gali makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit may mga concern kamo sini sa ikaayong lawas dari sa aton sini nga text hotline sa 0928-287-4637. 0928-287-4637. Para makahatag makita sa inyo, simpira sini ka mga pagpanugyan, pira sini ka mga rekomendasyon. Kung ano sini nga mga preparation sa mga tanong, mga parte sa tanong, ano kalawig ang paghulom mo sini, kung pagpabukal mo sini, o kung tanong niya mga method of preparation sini nga kinahanglanon na naton. O kung hindi gani, maghatag man sini sa nagkaigyo nga program of
chosen supplements nga baka paayo sa inyo sa nga lawas kaga FDA approved nga makabulig ano pabakod sa aton sa nga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa nga lawas kun may ginabatsyag na kita sa nga mga baritian kapin pang ibandera ti under treatment sa ila sa mga nabatsyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa nga pag-istoryahan sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad. Sa masami may mga kinaiya kita o kon may mga naandan kita nga ang iya sininga resulta sa aton sininga lawas sa aton sininga panghuna-huna sa pangkabugusan balan mo pag-abot ya sa naturopathic medicine o kon sa naturopathy hindi kita nagatan-aw sini sa ginatawag sakit sang isa ka tawo lamang kundi ginatan-aw naton ang tawo nga may sakit. Kaya nga aman, bisan pa ang iya sininga panghuna-huna, bisan pa ang iya sininga spiritual aspect sa iya sininga pagkabuhi, kung paano, kung ano kadalom ang iya sininga relasyon spiritual sa iya sininga ginapatihan, ano kahanuot ang relasyon sininga sa iya sigkatawo, o kung ano man, kanabaw, ano, o kung pagkasalimpapaw sa iya sininga ginatawag pagpakigangot sa iya sininga palibot, tag sa iya sininga mga interaction, magluwas pa pag but iya sa nutrisyon may ara ina sang labot sa ginabatsyag naton hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw, tungod na latnan ka tungod naghina lang imo sini resistensya kung tanawon naton sa pangkabilugan may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna kay bisan pa sa aton sini paminsaron gali mahimo nga benepisyo o kung perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas amo gani na ginasiling no kapila na ito ginabalik-balik ini may mga previous kita nga topics sini ang mga positive thinker mas mabakod ang ilang sini nga lawas kumpara mo sa mga pessimist ini balang mga tao nga daw always a negative alang ang oportunidad tong kaisa ang ginatanaw nila dira ang problema hindi balang chance nga mapaayo ang aton sini nga lawas pero may chance pa kita sini nga baguhon ang tagsa-tagsa na ton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas hindi lamang sa aton sininga lawas pisikal kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag pribinsaran aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kun pinakapeligroso nga batasan o kun naandan nga ginahimo sang kalabanan o kun sa pila sa aton sa adlaw-adlaw may mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sa nga lawas o kung why lang kita nag-mind ano, why magkita sininagahuna-una kung anong posible sa nga outcome kag ang balik sinisyempre sa aton sa nga lawas kag sa susidad sa pangkabilugan kada mo sa mga tao nga nagahuna-una ang pila sinika makatalaga mga habit amo ang mga bisyo kasubong sinisang pag-inom kasubong sinisang pag-inom sa makahulubog nga ilim nun pag sigarilyo pagkaon sinisang hindi healthy nga mga pagkaon hindi ka mag kung ang hindi sinipag exercise ang hindi sinipag panimpon-simpon sa aton sining isig ka tao gina-isolate ang kagalingon tama mga tao sining nag-huna-huna nga doon muna ng ginatawag makatalaga mga ginahimo na aton sa aton sining ikaayong lawas actually may labot man din na sila no sa pagpahina sa aton sining lawas sa pangka bilugan pero may ara gali sa isa ka habit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kon pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kon ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahi na ini sa aton sini nga kabuhi ano bala ini habit o kung naandan na ito na ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa sirika individual nga may amos sininga ginatawaga sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw amo ni balang habit nga nagakabuhi kita sa ginatawaga auto pilot
mode. Magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti arani na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sari kung sa paguna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sa ninyo lawas. Why na kita sa nagahatag sa nagakaigo kag may idiid sa ninyo atensyon sa aton sa panghuna-una sa aton sa mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sa ninyo mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, nabalang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton kag ginapabay-an naton ang aton lang sini mga naandan mahapos sa aton maabot ang panahon ng aton sini naandan ang aton sini balatyagon ang aton sini mga kahadlok kag impluwensya sini sa mga tao sa aton sini palibot amo ang magakontrol sa aton imbes nga kita sini ang may control sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kun pamangkuton mo nga ginhimo mo ini masiling tinakita ko mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman without thinking magambal bla kita nga thinking madalom nga paguna-una kon paino-ino critical nga paguna-una ini bala maayo para sa tanan o kon sa pila lang o kon basi ginahimo lang ang amo to sa purpose ya nga para sa ila kaugalingon nga bintaha. Maghambal gani kita subong kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sininga kung galupad na siya ang iya sininga kataason ang iya sininga kadasigon kag ang direksyon kung diin sila sinima kanto para mas mahapos sini no ang mangin plastada sa piloto sa samtang naga biyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ang operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sining ginatawag habit nga autopilot. Maghambal, gani kita sa sining autopilot. Ano bala ang buot naton sa sining silingon? Ang aton sini nga utok ginahandol niya ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw halos adlaw-adlaw halos tanan nato ginahimo sorry automatically amo na ginatawag nga autopilot bala like for example ang aton sini nga pag bugtaw ang aton sini nga pag-check sa aton sini nga phone ang aton sini nga pagtan-aw sa aton sini mga social media account kag ang aton sini nga pangginawi mas gustohon ta ginahimo ang mas mahapos sini sa aton kadto kita sa aton sa nga opisina mangin emotional kita kun anong gusto ta sa nga himuon himuon ta matulog makita kun di magtulog himuon ta man waay sing disiplina kumbaga sa aton sa nga galingon actually nga aton utok mas ginapili niya ini kay mas mahapos ini para sa aton sa nga brain to conserve energy nga ang mas mahapos amo ang mas ginapili that's why may mga palamang kutanon kita nga te kun na hindi gali maayo do ka ginapinsar sa aton sa nga utok tinga ginahimo man aton damo sa mga bagay nga hindi mayo, no? Balaan taman nga hindi mayo, pero mas ganahimo na itong tungkol mas mahapos sa aton. Kung mas ginapili ta ang mas mahapos sa aton, huwag kita sa ginatawag conscious effort o kung maalamon sini nga mga desisyon kagpag panghuna-una kung anong mangin outcome niya sini, di amun na ginatawag nga autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligo kita, kaon kita, kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan, scroll naman liwat. kung parts nga aton sini nga pag obra, mga obligasyon naton pagkahapon ulit na naman scroll naman liwat sa aton sa social media o kung mga naandan lang naton nga routine sini why na gani iban sini nagapaminsar eh kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bag-o kinaanad sila sila sini routine na lang sa adlaw-adlaw kagang adlaw-adlaw nga ini o kung inadlaw nga ini nagahimo sini nga sinimana nagahimo nga binula na bilula nagahimo sini nga tuig damo sa mga tao nga waay makarealisar sini nga ang ila gali nga pang gitawag kabuhi nangin routine na lang day by day. Why? Sing ginatawag conscious effort. At so yung iba nung kaisa, no?
Pamangkuton mo, ano nga adlaw subong, ano nga bulan subong, mayroon ibang adumahayanghag. Sa ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung ano nga bulan manabi. Tingi pamangkuton mo, ano nga mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Tingi ba ang sinita nagkauna-una lang yan, kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang makatalagam ginakabig nga makatalagam ining autopilot sininga habit tungod nga ginakawat gali sini no kun may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano pala ang ginakawat sining autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sininga kabuhi kumbaga wising moment o icing nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth sa aton sininga tinuig sa aton sininga kabuhi. Kung nalimbawa ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante ano ma lose na naton kung madula na naton ina forever. Kaya nga aman ang autopilot slowly removes awareness ang pagat ang aton sininga pagkamaalamon bala ang aton sininga pagkaalisto ginaamat-amat kuha na sang autopilot habit ang aton sininga creativity ang aton sininga family relationships kag ang relationship naton sininga sa aton sininga mga workmates kag sa pangkabilugan ano sa aton sininga komunidad mga oportunidad kag bisan pa sa aton sininga kalipay amat-amat ini ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kun hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi nagali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sini nga naguna-una. Ano ayhan ang masi-improve na kon sa akon sini kaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon o kon ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw amo na nang akon ginaluto o kon ano na amo na nang akon gina-prepare. Siyempre may ara man dira nga buksan mo dala tapos tughongon mo dala sa ininit nga tubig. May ara sini nga nakalata nga buksan mo dala pagkatapos initon sini sa kalaha o kon isulod sari sa oven kag magkaon without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sa ni sa akon sininga kaugalingon especially sa akon sininga lawas gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kunang resulta sa ni sa living on autopilot ang maghambal kita ng living on autopilot hindi direkta sininga magmasakit kita kundi ang resulta sininga ginatawag behavior ining pattern nga dito padulong sininga sa paghatag sa aton sininga sa nagkalinlain sininga balatian nga man when you live on autopilot you often make choices without thinking kun ara gali kita sininga sa autopilot mode te gani autopilot gani hindi na kinanglan sa isang critical thinking o kung may id sininga pagpanghuna-una masami kita sini naghihimo sa mga pagpili nga way na naghuna-una padalom o kung na pagpasangkad sa aton sa nipaminsaron halimbawa ginakaon naton tungod nga kung may ginakaon kita tungod nga bore kita o kung boring gani kita nagapangita lamang kita sa kung anong matimo naton bisan hindi kita gutom. Kung halimbawa gani karon ara ka sa autopilot mode sini bisan gabi na nga oras na nga inugtulog sige ka lang gyapon niya scroll sa imo sini nga gadget sa imo sini nga cellphone why ka nagamayan kung pila ka na ka oras sini nga nagapungko dira why ka man nagahulag why ka man nagaexercise and even kung ara ka sa autopilot living sini kung autopilot mode pira sini ka mga signs and symptoms ang aton lang ginabaliwala ignoring signs that you are tired or stressed baliwala na lang na si imo kadaw hindi mo halos manot taran kay divert ang imo sini nga panghunahuna sa mga bagay nga hindi man primary kon importante sa imo sini nga kabuhi ang isa sini ka desisyon ha kapin pa kon dalimbawa importante nga mga desisyonan o kon bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw ining paghimo naton o kon mga desisyon naton nag-affecto sa aton sini nga habit kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalast na tinuig tubtob nga maandan naton isa ang posible sa nga result. Number one, increased stress. Damo sa mga tao, ano, nga from one task to another without checking in with themselves. Gina-ignore nila ang signs sinis, like, palanakit sa kalawasan, pabalik-balik, sakit sa ulo, pagka-irritable,
feeling overwhelmed, o kung dali sini mag-react ba na ang ibaan sa niya. Basi kulang lang ni sa tulog, o kung basi kulang lang ni sa pahuway. Pero ang ibaan sini na budlayan na magtulog, budlayan na sini mag ginatawaga adjust, pirmi kapoy ila sini ginabatsag, hindi na sila makapaminsar mayo, ano? San kung anong dapat nila himon sila sini nga mga trabaho, kung nagasalig na lang sa ilang sini nga routine, why na nagawa na una kung paano pag may improve, pag ila sini nga dapat mangin resulta o kung outcome sa ilang sini nga mga gida obra sa opisina may na o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa gida tawag autopilot living nablang board ka na bala nagaresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao nagaaffecto sini sa iya sini nga pagtulog kahit ini nga automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account kay bisan oras sa inog tulog mawili ka iya sang scroll nga scroll dira hasta abdan ka tuwang gabi hasta abdan ka sang isang ginatawag kaagahon ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog nagabuhin sang inadlaw sa aton sini nga kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makoconcentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sini nga ginatawaga reaction kung kaisa delay ng aton sini nga reaction di kita mangin maabtik kag maluya ang aton sini nga lawas kag kunara kita so autopilot sini nga living nagaresulta ini kung magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag unhealthy eating. Magambal kitang unhealthy eating, tikon ano lang maayo dira sa aton eh. Like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living, gatanaw sang TV. May mga movie marathon dira, bisan pa sa trabaho gani no, ang iyong trabaho lang yun, routine na lang sa imo, nag-scroll ka sa imo sa nga cellphone, bisan pa sa imo sa nga pag-drive, ara sini ang imo sini nga panghuna-una para nga ma-divert pagin ang imo sini nga pang-paminsaron. Nga kun anong imo sini nga usapon bisan indi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige lang gyapon imo sini nga timo sa bisan indi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kay naandat na lang naging automatic na sa aton sini nga utok nag-affecto man ni sa aton sini nga physical activity ang mga tao sini nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sini nga trabaho kay mas mahapos sina siya eh. Laban sini ang uyang sa oras instead nga purposeful kun tani may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini nga kada oras sa aton sini nga adlaw kag tungod sa sining kakulang sa physical activity tungod sa pagpalipas ang oras tungod sa pagpatay sini sang oras ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity heart disease type 2 diabetes pagsakit sang likod kay sobrahan sini kapungko reduced muscle strength and even ang aton sini nga mental health affectado man gali kun ara

Nga upod naton sa aton kapamilya o kung mga abyan naton nga mangin maalamon sa nisa pagtanaw sa aton sa nga mga reaksyones. Kaya may mga tao iyang ang imo sa paghipos mabalaan nila nga may something sa likod. Ang imo sa nga mga pagyuhom mabalaan nila kung tuntuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila. Ini kalabanan nga nagkatabo sa mga tao balangaran na sa autopilot living. Waay na sa gitatawag nagkaigo kag maidid sini nga pagpamensar kung anong dapat baguhon sa ila sini nga ikaayong lawas sa ila sini nga lifestyle sa adlaw-adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa kaayuhan. Kadamo sang posible maapektuhan sini sa gitatawag autopilot living. Tungod nga hindi na kita sini mangin maidid sa aton sini nga pagpangabuhi, dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Bugtaw, kaon, biyahe pa trabaho, balik sa nisa balay, scroll sa cellphone, pulaw, tulog kadali, bugtaw, kaon, kag nagabalik-balik na lang kita dira. Para rin ang saton sa nisa mga tagpalamati. Ano bala ang pwede naton mabulig? Kung ano taran naton na no? Sa aton tugalingon na, anong mahimo naton mabulig? Kung ano taran naton nga daw langin routine na lang aton sininga pangabuhi adlaw-adlaw. In fact, may ara kita sa nina-encounter nga nakapamangkot sininga, Dok, ano na lang ning akon kabuhi man? Amo na lang ko sini hasta nga mapatay ako. O kung ay nabala po bago ang akon sininga kabuhi, kagbisan pa sa akon sininga kinabatsyagan, naway man ako sing satisfaction, naway ko sing matodo na kalipay sininga nabatsyagan, daw hindi man ako tuman healthy sa akon sininga pamatsyag. Tungod ang routine na lang ang iya sininga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat, nga waay sing ginatawag extra. Sini nga paguna-una, pagpadalom sa pinsar ko, ano pagin nga pagpa-improve. Ngayon, sarang niya mahimo siya ko galingon, especially pag-abot siya sini nga nabatsyagan, siya sini nga panghuna-una, kag siya sini nga lawas. Ano bala mga warning signs sini no, nga mahimo afektado ng aton sini nga health? Kung ara kita sa ginatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini. Siyempre, may saranggali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa nangyong kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainlaan nga mga konsekwensya sang kakulang sini sang critical nga pagpanumdom pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang mga tao nga apektado sini no kung resulta sa ning autopilot living, may mga sintomas primero gali nga mabatsagan na ni masamika naga batyag sang kakapoy, mas labi pa o kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sini sa bilog na simana kaysa sa daw pagsik ka, pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos sini nga pagtulog ang iban sini, why man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapananakit ang ila lawas permi, kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kontani sila kag ini balang balanon nga sige lang tutok ka lang da kun anong imo sini ginatutukan bisan hindi man puslanon sa imo sini nga lawas do ginapatay mo lang sini ang oras hasta nga matapos sini ang adlaw hasta ang routine ning balblas ang kilala ko hindi man ni Pacquiao inadlaw man ni pero bagabot sa aton sini nga ikaing lawas ang na-miss gali nato nakaayuh nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong indi na naton dina mahimo mapabalik gani ari karon pila naton sa nikapanugyan sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sining kagalingon nga naanad na lang sa ila sa pang adlaw-adlaw nga cycle nga ginahimo bugtaw kaon kag siyempre since nga do ay ka man nagamind sa imo sining health why ka man nagamind kung anong outcome niya sina kung ano na lang mapulot mo dira kung ano na lang madali sa imo dira kaysa sa mang garden kami kung may lugar ka matanom ka ulog bati matanom ka ampalaya matanom ka balunggay ang iban sina kahasol na sina bisan may masang obragan ng iban ginapatay na lang nilang oras gani mo tungod sa autopilot mode o kung autopilot living parang balsang kilala ko katamaron ka na yan dok. Siyempre
sulit. Tamara na ganit maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sa sa mga utanon, bisang malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Ah, sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang lumalabot. Tapos kaon sang kanon, ibang sa nito may paaman pa nga soft drinks.

0: May paaman pa nga kape nga parte man katamis nga kung ginahimo man ni adlaw-adlaw hindi mangin mayo resulta sa aton sari nga lawas. Ari kita karon sa aton sari kabuhi o kung sa aton sari mga suggestion. Kung nanotaran mo gani ngang imo sari kabuhi dira na lang nagalibot-libot bugtaw, kaon kanto sa pisina, balik scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman, or himos naman, kanto naman sa opisina, balik, kag, iban pag yung mga ginahimo, mga hindi paborable sa emosyon nga lawas. Although, siyempre, ang pag-opisina o kung nabang trabaho, maayaw gina sa aton sa nga kagalingon, kati palangitan anta man na, pero siguruhon talang hindi inimangin palaagyan, o kung hindi inimangin means nga kita sa nga hindi mangin healthy, kaya basit kulang pa balang ginakita ta sa aton sa trabaho, pag-abot sa sa galastusan, pag-abot sa sa panahon. Kaya diri kita, no, paano naton mabuligan ang aton kagalingon? Paano naton mahatagan sa pabor? Kung halimbawa, waay kita nagahuna-una, sini kung nabudlayan na kita sini, tamara na kita sini maghuna-una, kung anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa, pinggan sini, kati naka-autopilot kita permi, gusto naton mas mahapos na lang. Diri kita sini sa aton sini pila kapanugyan. Ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C, pag-abot sa mga tao nga ara sa autopilot mode. Ang mga tao, no, nga ginatawag, tamara na maminsar sila sa liko galingon, gusto nila mas mahapos permi. And even sa mga makapaayo sa lawas, gusto nila mahapos permi. Actually, hindi tanan mahapos. Tungod kinanglan ito mag-effort. Arang exercise, kinanglan ito maghulag. Hindi na yung autopilot, mag-start kita sa effort sini. Araman ng nutrisyon, kinanglan ito man mag-prepare sa aton sini mga utanon. Mag-prepare sini sa mga prutas na dapat aton sini kaunon para sa aton sini ng nutrisyon. Kag araman ng husto sini nga pagtulog, kinanglan disiplinahon, ginaton ng aton sini kagalingon, nga makakuha kita sini isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sila nga pagtulog sa kagabihon. Kag, hindi lang sila nga tulog nga basta nagpiyong lang mata na to na kundi mahamuok sila nga pagtulog. Pero, hindi man tanan nga mahapos, hindi maayo sa aton sila nga lawas. For example, ang aton sila nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, paano na to napasulod karon sa mga tao nga maara sa ganitong autopilot mode? Dari kita karon sa iya sila nga mga sangkap. Isa, sa iyang sangkap sini, amo ang moringa. Uko ng balunggay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ini. Kabalo naman kita sa iya sa nga mga health benefit sa aton. Paano na makabulig, no, sa mga tao bala nga kulang sa maidiidag mapisan sa nga pagpamensar kung ano makapayo sa ila sa nga lawas? Una-una nagasuporta ini sa nutrisyon. Tungkol kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode, tamara na maghimos. Tamara na magprepare sa nga ila sa nga pagkaon. Luto utan, magbakal utan especially. Especially kung magtanom sa utan, badamo galing tamaran pagid sa nga. Kagkapin pa kunwai ka man sa lugar sa imo sa nga palibot. Ang balunggay, makahatag sa imo sa nagkaigo sa nga sustansya kung nutrisyon. Dira siya sa Sunthon Plus Gold capsule naton. Kanagabulig man ni para nga mahagan-hagan ang pagka-damage sini sang aton sini nga cellula bangod sang oxidative stress tungod sa mga antioxidants nga ara dira sa Sunthon Plus Gold capsule nga dala sini sang malunggay. Kagano pa gading isa nga makabulig sa aton? Kung halimbawa ara kita sa autopilot mode, spirulina. Ah, spirulina may protein, may iron, may B vitamins, copper, antioxidant, kag may phycocyanin, strong antioxidant isa nga makabulig sa aton sa nga lawas, especially in protina nga ari diri para mapabakod ang aton sa nga muscles. Ang mga tao nga ra sa autopilot living o kung autopilot mode, kulang sa exercise, tamaran sini maghulag. Kag nagaplano lang mag-exercise per me, siya mag-exercise ko ba? Sula pagkaaga, bla, ma-push up ko, bla. Pagkaaga, hindi tamaran ko, sunod naman niya aga. Hasta lipasan na lang inadlaw siya, di ba? Nabinulan, why pagyapon maka, sugod siya sa pag-exercise. Pabakod sa muscle na to ng pag-exercise, kag pag-repair siya natin sa nga muscle, kinanglan natin sa yung protina. Makabulig diri ang spirulina. May protein, may iron, may B vitamins, may copper, antioxidant, kaglibaton ko phycocyanin para sa aton sa muscles, hormones, sa aton sa enzymes, kag tissue repair, kag maprovidean magkita sa nagkaigo nga antioxidant for our cell protection. That's why ang Sunthon Plus Gold Capsule highly recommended sa mga tao nga tamara na magprepare sa ilan sa pagkaon, pero tandaan na to na hindi ni maka-replace ang aton sarili healthy eating habits. Makabulig siya puno sang kakulangan ha, sa aton sarili maginakaon na magigitawag nga food supplement. Pagkatapos disiplinahon gid nato ng aton tugolingon, kinahanglan ta mag-exercise, kinahanglan ta mag-tulog sang husto kun gusto naton sang mas maayong outcome. Amo ning panugyan akon sa mga nagapamangkot la sa aton, ano dokman, ano nga mga pagbag-ong mahimo ko madulot sa aton sarili kaugalingon? Paano ko ma-improve ang aton sarili health? Focus kita sa tatlo, nutrition, exercise, kag tulog. Tilawin nyo ina, ha? Kaya araya, proven and tested din ang mga technique kag mga metodo nga pwede naton himo kung pwedeng-pwede gid naton mahimo sa aton sininga lawas. Isa ka bulan may resulta na kamo sininga makita sa inyo sa kaugalingon. Bisan 21 kun 20 kun 21 dias lang gani kun sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha, nagakaigo nga pagtulog sini sa gabi, pag-aaga sini may exercise ka, tapos throughout the day mayara ka sang healthy sininga mga pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide sa pisa-pisa mga kakulangan sa aton sininga lawas ang paginom sini sang Sunthone Plus Gold Capsule tungod sa iya sini healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sini kinahanglanon sa lawas sa mga kulang nga wain aton na pasulod sa aton sininga lawas. Also, ang vitamin D3 importante man sa mga tao nga naka autopilot mode kalabanan sini tamaran na magpasilak sa adlaw. Ha? Tamaran na mag effort sini nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nilang ara lang gatuban sila sini nga gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sing ginatawag discomfort sini sa pagpamahit sang balhas sini o kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So, dari sini masulod ang aton sa nga premium D3 capsule. Tuman, ini ka-importante ha? Sa mga tao nga ara man sa autopilot mode nga bisa nag-opisina, drama lang, balay, opisina, opisina, balay. Masami nagagamit sini sang computer. Kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man, o kung iba nagakommute, pagwa sini, nagapamayong man gani, kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw, kag hindi makapanghikot sini ang vitamin D sa aton sini lawas. Pero pinaagi, sa pagtumar sang premium D3 capsule makabulig, para nga maabsorb na aton sini, ang ginatawag magnesium nagapabakod o kung ang magnesium what I mean is ang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sininga tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton sininga muscle mabuligan man nga mapabakod man aton nung magnami ila sininga pag-function immune system tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton sininga immune system and even sa aton sininga modo ang mga tao nga ara sa autopilot mode hindi man tanan ha, pero kalabanan sini alabuton gid madali sini ma-iritar o kung na-iritable. Makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami pagid, kuni upod naton siya sa Sunthone Plus Gold Capsule. May nutrisyon ka, kag may vitamin hormone ka. May nutrisyon ka, pinagi Sunthone Plus Gold Capsule. Kag may vitamin hormone ka, pinagi siri sa premium D3 soft gel capsule. Kag kamano bala ka mo, sa mga indoor dwellers dira I mean sa mga laban indoors bala laban dira lang sa sulod routine nila sini te bugtaw computer gadget sini kaon higda pulo pahuway untay-untayan dira pagkatapos guwa lang kadali pag mainit gading adlaw karon balik dayon sa sulod kini kini masilakan sang adlaw kuno mo nang routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no affectado gid ang imo sini nga lawas. Mabuligan kung nagainom kita sini sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag manami pagid kung mayara sa Sunthone Vitamin C. Kaya nga man, ang Sunthone Vitamin C, kaupod sini sa vitamin D, nagabulig pa bakod sa aton sini nga immune system, kag kinanglan ini sa collagen production para magnami aton sini nga panit, magnami aton sini nga gums, magnami, magbakod aton sini kaugatan. Kag bisan pa sa aton sini mga luta-lutahan, ano, kung mapilasan ka madra, mabuligan niya, madasig siya ma, pali. Kag hindi mauyang ang iron na inom nyo o kung ginpasulod nyo halin sa mga utanon. Like for example, ang balungay, ang ginatawag ang palaya, ang ara, dira, ang spirulina, di may mga iron yan sila, no? Di may vitamin C ka, like Sunthone Plus Vitamin C, mabuligan niya maabsorb na kagwa icing uyang. Kag may antioxidant defense pagi kita nga makabulig para nga maprotehiran nga ton sini nga cellula batok sini sa oxidative damage tungod sining oxidative stress. Pinakamanami, no, kung naugali na ton, kung naandan man na ton yung itatawag nagapahapos na lang kita, why kita nagamayin kung anong sudano na ton sa pamahaw, kung anong na lang mapurot na, mapulot na ton dira, kung anong na lang instant ang aton buuan sa ininit dira, o kung may malunod na ton kadali sa ininit, kag aton haunon, kag aton kaunon, nga ang impact sa aton na ikaing lawas sa ulihi, at lagko, gali nga mga balati, anong, yes, ni posible nga konsekwensya, why not nga amat amato na ton introduce, sining aton yung ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang, kadamo na sang nabuligan, sining mga tao, nga why malang gahuna-huna gani kun ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balunggay daw halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balunggay makasamo sa sabaw ginawahig-wahig padra pahigad sa pinggan. Pero sang sugod na nakagamit ini sila sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, why pa isa kabulan na may mga report kita sini nga nabaton nga nagpagsik sila, nagnayanaya ila sini nga pamatyag, nagmag-an ang ila sini nga panghulag hulag ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan ang naamat-amat na umpawan ang daw pagkaburingot nagamat-amat sini nga daw nagtawhay ang panguna-una kag naisla na sa pagyuhom-yuhom bisan pa sa mga bana nakanotar sila sa mga asawa nga daw may dako gid nga kalainan hindi lamang sila sa mga physical health and even sila sa mga emotional amuman sa mga asawa nga kaburingot man sila sa mga banahong kaysa, no? May iba nga nag-report sa aton nga pangayo, sinisang ko na nung ma-advise naton. Santhon Plus Gold lang, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, try lang inom sini. Bisan twice daily lang sa aga, sinikag, sa gabi, para nga mabuligan, ano? Nga mabalanse ang dapat atong balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan nato sa isang nutrisyon, manami sa nga balance ng atong sa nga hormone, kagabang ginanglan sa isang vitamina para ma-absorb nato ng ibang pagit sa nga mga minerals nga magamit sa aton sa nga lawas. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dugangan nato ano? Ang pila nato sa nga mga panugyan sa inyo kag pagbasa sa inyo sa mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa ma-report nato sa nga mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko

0: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga pukika.
1: Pabalik sa aton siringa pagpangalaga, dali sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo siringa para mangkutanon 0950-975-6970. May nagkapinamangkot dali sa aton, ano? Actually, mga baguhan, yung mga texter na aton, ano, ka mga listeners, hindi ko na mabakal na rin Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthone na Vitamin C. Pero may isa din nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Doc. Tsaktugin man niya kun sa autopilot mode ikaw ko, no? Nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang imo sa nga brain. Actually, hindi man literal nga waay nagagana nga aton sa nga brain kung narakit sa autopilot sa nga habit o kung nagawi. Inalang galing, di waay nag-create ang aton brain sa isang bago sa nga mga dapat na aton buhaton ni tungod nga waay sa maanad mo. I mean, mga i-challenge bala na aton dapat ang aton sa nga galingon kundi dira na lang siya. Kung ano na lang ang nanda na ito, namun na lang ginaas na pabalik-balik na lang kita. Kung nakikita sa isang conscious effort nga baguhon ng aton sa nagkagalingon, kagdisiplinahon ng aton sa nga lawas, ti asta na lang ang mabugto o rangos, tayo dara na lang kita. Kaya mo na lang naandan sa aton sa nga brain. Amo ganyan nagpanugyan kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C. Tinguhaon gid naton, tag-anaron gid naton, ugalion gid naton para nga mabuligan ng aton sa nagkagalingon nga mapunan ang mga kakulangan ha, sa aton sa nga kalawasan. Naman ang panugyan ganin nato, no, galiyo na ito ng pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthone Vitamin C. Isa na sa maayos sa nino nga mahimo na ito sa aton sa nga kaugalingon, especially sa aton sa nga lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. Sa nagabi naman ko, tunin mabakal, yan yung Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, Sunthone Vitamin C. Kanto ka sa mga butika, na mga parmasya, dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drugstore, maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drugstore, antes ka magpuli, ara mga produkto sa isang Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drugstore, sarang nyo man mabakal, ano? Generica, All Green Pharmacy, available man dira yung mga produkto na ito, ano? FDA, o kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, sang nabatian ko sa inyo program, Sunthone Plus Gold, Vitamin D3, kag Sunthone Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag na pirmi lang nagapalang luya. Kag, daw nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya pirmi. Ano ay hanang ari diri, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsika aton lawas, B vitamins, halin dira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Sunthone Plus Gold Capsule. May labot sa aton mudo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 Capsule. Kang isang nagapabulig para magnaming aton sa blood circulation, kinami ang kondisyon sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa Sunthone Vitamin C. Dasi kung napuron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa nga beneficyo, kundi lakip na sa aton sa nga panghuna-huna ang mabinipisyuhan mo na no, sa pagtumar sa nga aton nga Ultimate Trio. So dito ko, available sa nasambit na kon sa nga mga butika, kag sa mga butika, malapit sa inyo sa nga mga lugar pa, mangkot lang kamo. Dira. Pero kung gusto ka mo iyang samtang nagiinom ka mo sa isang kafe, especially sa mga hindi ya fan of drinking caffeinated coffee, dira ka mo sa isang Sunthone Plus Gold Coffee Mix, may ara pag ito ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa ringa brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pag ito ng aton sa ringa utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sa ni, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sa ni, para nga hindi magnasig ang pagkabalipaton sa ni, tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans. May ara man din sa ginatawag ay soft flavones. Phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababaihan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo kag sa post menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Sunthone Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pag dira ang malunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa nga garlic nga may benepisyo gid sa aton sa nga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero naga-expect balasang Agad ito agdugang pagin nga benepisyo. Magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero, hindi man naton manigar, may nag-message sa aton. Dari nga siya, Dok, ako yung mga nag-expect sa kung ano ganyan benepisyo. Importante mo lang sa ako niya, pagkaaga, inoom ko niya kape. Nakompleto ng adlaw ko iya. Pero panugyan naton, always, try to bala nga mangin conscious kita. Ugalion, tanga kung gainom kita, gainom kita sa coffee. Try to abing nga sa mga alas 9 hasta alas 10 sini, kung alas 10 sa aga, ang pag-inom naton sini sa coffee. Sa aga, yung pagmata naton, pwede iya tap water lang, ukon na plain water, ukon maalabaam nga tubig lang. At least nga, bila ugalian nyo bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sini nga. Lawas, especially kung nag-inom naton sini, Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap na nagabulig pabakod sa aton sini nga lawas. Kasubong sang balunggay, kasubong sini sang ampalaya, kasubong sini sang ginatawag mangustin, kagagindugangan pag-inisang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod, hindi lamang sang aton sini nga lawas sa pangkabilugan, kundi specifically sang aton sini nga atay. Naganami ang pag-function sang aton sini atay, especially sa paglimpyo sa aton sa ringa dugo. Kung magnami ang kondisyon sa aton sa ringa atay, abin nyo kung nano, naganami man ang aton sa ringa kutis. Nagasanag man ang aton sininga panulukan kaya naga-healthy pagin ang aton sininga mata. Kung may collagen kita sa aton sininga lawas, dasig mag-ayong aton sininga pilas. Kung masamaran kita, dasig maulian ng aton sininga mga joints o kung mga tuhod na ton, tungkol ang mga lanit-lanit dira, mabuligan niya maamat-amat padamol. Bisan pa paano, though hindi naman aton nina mapunggan, ano, like magkurinot sang panit na ton, pero pwede nga matamat na ton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagkakaigong nga collagen kag glutathione na ginapasulod sa lawas. Bisan hindi mangin bastante, pero kung adlaw-adlaw bisan pag ginagmay, may ara inigihapon sang masupot ng efekto kay binipiso sa aton sa ringa lawas. Kung halimbawa nagapangafe gin man kita, hindi taman makuntatan pagpangafe, Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa ringa testingan ukon aton sa ringa gamiton. Available nun sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Ang pampatabis ng gamit dari sa niis himo o kung halin sa stevia. Abo man sa pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Kung nagainom ka mo sa premium D3 coffee mix, sabihin pa ko na medyo aburido, bala ka mo permi, stressed ka mo permi, masinulobuon ka mo permi, ayan, kulang ka mo sinisa sun exposure, kulang ka mo sinisa inatawag silaksang adlaw. Kaya nagabulig pa na yan ayas sa nga ton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpabakod pa sa ton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sa kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga ton panguna-una, gali mabuligan niya magnaya-naya. Ano? Tungod sa vitamin D3 nga ara, dira, kag tungod sa panit sang mangustin nga may dalas rin nga santhon nga nagabulig pabakod man sa nga ton sa nga lawas, panami sa nga ton sa nga blood circulation. Kaya kikombine mo ining duha, ining vitamin D3, kag santhon, mabuligan gali nga ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. So kung sensitive ang aton sa ringa lawas sa ginatawag insulin, te automatic na hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa ringa dugo, ma-absorb sa aton nga selula. That's why nagapamangkot sa aton nga nagapagsik kudokaw. Kung makainom ko sa premium D3 coffee mix, isa sina tungkol nga naganami ang aton sa ringa glucose absorption, nagapapagsik sa aton, energized kita, magluwas nga may binipiso sa aton sa ringa mitochondria. Ining kombinasyon ano sang aton sininga sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sininga battery kon sa cellphone pati ang iban sa hindi nagakahangawa nga naga gahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag nakigan gag may ka na nagreply mo ni mo to gali ka nalubat gali pero kon kargado na sa ginatawag kondisyon natin sa nga mitochondria. Kaso mga full charge kita permisory, isang nga makabulig sa napag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatamis, amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang kamo dira. Pero may mga, kuan kita may mga listeners kita sa nga kuan gid kumpleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Santhon plus coffee mix para sa akon bata kay ti pulo ka tuig bata ya yeah. Pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sang Santhon plus coffee mix. May ara ko sang Santhon gold coffee mix para sa akon para sa bata kung nga babayi kag santon ako na premium D3 coffee mix niya para sa akon sa ninga bana kag para sa akon sa ninga tatay di sa bilog nga pamilya may ara sila sa nagkarin lain niya kafe nga puro malang manami kag puro malang may benepiso sa aton sa ninga lawas pero ari iya sa mga hindi ay mahiligon sang kafe pero from time and on o kung hindi man gani kung madumduman man lang o kung mayo man kung madumduman o kung mayo man kung hindi pero recommended na to especially sa mga disturbang tulog sa gabi kapin pa kon ang kabangdanan sa pagdisturbo sa imo panulog amo ang hindi o maintindihan niya pamatsyag sa imo sa ninga tiyan tilawe bala ang paginom sa ninyo isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sa ni panami sa ang kondisyon sa aton sa ninga tiyan, nagabulig mo panami sa aton sa ninga bowel movement. Kapin pa kung imnon mo siya isa ka oras tapos o kung antes sa sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog sa ninyo alas 9 takna sa ninyo sa gabi. Di mga alas 8:55, inom ka na sa nga maalabaab sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan nga matawhay, matawhayan ang imo sa nga tiyan. Antes ka magtulog, di kung tawhay imo tiyan, wala nagabutod, wala nagrinaguok, di ang posibilidad sa nami imo sa nga tulog. Kag ang manami pagid sa ni, kay kung manami imo sa nga bowel movement pagkaaga, waay pagid sa magpalala sa mga sintomas na ginabatyag mo rito. Kati ang basura sa aton sa nga lawas, through bowel movement, mapagwa, gid, naton. Ha? Hindi naman naton na kinanglanon. Ang problem sa na kung nagadala-dala kita sa sadlaw-adlaw tungod sa constipation, bala, sumabuligyan kita dira kung naginom kita sa Santhon Gold Herbal Tea. Ti pwede nyo ni idugang no sa inyo sini tatlo kasay sang kafe sa mga naga-message diri sa aton nga tatlo iko no bang iban ka pa indis indis pero nga daw ga pinahambugay ba hindi man mapaperde sa silingan niya pero may ara iba na nga isa-isa lang gid ta coughing ila kati amo lang ina na sa uan so depende yan no sa ginatawag nagainom o kon sa may lawas pero bisan diin sa ni puro healthy lang gyapon even ang aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea pwede nyo madugang sa inyo sini ginakonsumo dira nga mga na inom pampa init-init no sa Santhon Plus Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ukon Santhon Plus Coffee Mix pwede nyo madugangan ano sang Santhon Gold Herbal Tea kon try nyo man iyan no nga maiba naman ang inyo sini ginagamit at ginainom nga pampa init-init sa inyo sini nga sulok-sulok kag isa gali no sa dapat man naton matutukan sa aton sini mga tagpanamati especially sa nag-message sa aton dre ang iya problema 30 ang iya sini nga edad nagaburon iya sini nga panulukan ano ang mapanugyan may naghambal sa iya nga magamit sang Xenex Plus. Sige, kinanglan pa niya sa reseta, Doc. Salamat kabay pamabasa ang akon sa nga message. At least since nga food supplement siya, pwede na to siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sa nga aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburon ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ang aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa santin, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na ito madugangan sina kung nag-inom kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa kung nag-aburo na imo panulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang na, nag-aburo na panulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata. Sini, may nag-message sinis sa aton. Sino, kung nag-aalay, gani akon mata. Sino, kung nag-aalay sa mata, ano pa matiyag man? Ginaumpawan sila, o kung nag-ila pa matiyag, nag-nami ang ila sinis, ginatawag vision. Kag ang mga symptoms na matiyag sa mata, ang nabuligan, nga na mata, amat dula sinis. Sa tayo yun, nga pag-inom sinis ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, was yung reseta, over-the-counter, nisa pwede ka makabakal sa risa butika kay food supplement ini siya. Kag sa inyo sini concern na sa inyo sini nga ginatawag body odor, may iban dirang sa kalabanan ano naghambal gani ang isa naton sa nika texter nga siya, Dok. Kalabanan bala sa may mga body odor, hindi sila aware nga may ara sila sang body odor. Iba nami pabayaw-bayaw nila, bro. Doon yung nakaginhawang tupad nila sini. Pero ari bala no, para sa aton sini kinaugalingon na lang ang pagpaninlo sa lawas. May body odor ka man sini o kung wala, pwede ka ganyan makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man na ni. Kung wala ka man sini isang body odor, mabuligan man niya makondisyon ng panit sinigati, may ara sang sangkap kasubon sa isang kapayas. Ha? Nga makabulig, ano? Pahamis ang aton sininga panit, may ara man sang balungay sininga nagabulig dugang sinisang pagbakod sang aton panit sini para maprotehiran kita sinibatok sa sagwa sininga mga kagaw, nga hindi na makapenetrate sa aton sininga panit, posible maghalit sa sulod sang aton sininga lawas. Southone plus herbal soap, kapin pa ko na diba, nagaubog akong kaisa sa baha, may mga ihi sang ilaga, ihi sinisang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring. Nga posible na no, nagapataas sa risgo sa leptospirosis, isa sa pinakamaayong mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo man ginhungod ano, kung kaisa ganin nagsikan ka lang, kung may maagyan ng malimpyong at tubig sinang sarang ka makapanghinaw, panghinaw ka dayon. Gamit siri sang Southone plus herbal soap. Pero sa aton guya, may isa kita kahabon sininga special ganyan ma-recommend siri sa inyo. Especially sa may mga dark spots dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin pala dira, pwede ka mamakagamit siri sang clear skin herbal soap. May aras ng kojic, may aras ng glutathione, and may VCO para magtuman ka dry ng aton sininga panit, mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa aton sininga panit, ang maamat-amat sinipanas, gagmangin palariyas ang kulor sini. Kapin kung gamiton mo sa imo sininga guya, sa imo sininga liog, kag sa imo sininga abutkon. Ang Clear Skin Herbal Soap. Kasubong sang Southone Plus Herbal Soap, available ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Kag sa ibang dira nga, pag-abot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat na nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sa lamok sininga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muipoy. Ang iba nung kaysa nagaka-irritar na, nagapasingit na lang, no? Kay tungod nga kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan, abi, try nyo abi, banyusi o kung pamanyos ka mo sang Southone Plus Herbal Oil. Ang Southone Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa-relax na sa aton. Pagkatapos kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ng lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sanima latunan sani, o kung hindi pa kita sanima infect. Kapin pang dengue infection bala, kabudlay kon ma, ginatawag, suprer kita sina, pinagi sani sa pagturok dira, no? Sa nga sungo, sinisang lamok. Pero kung may ara kita sa Southone Plus Herbal Oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton. Therefore, hindi ba kita basta-basta magka-dengue siri, kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sa aton. Mabuligan pa ang mga palang-alay, palamuypoy, kag palamaol sa kalawasan, nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iba nga nag-message sa aton, tidok, nagamit man ko sa Southone Plus Herbal Oil, nabuligan ng akon sining palanakit sang lawas nga nag-umpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, pwerte yung kasakit nga daw, hindi na madalaya sa balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra, nag-recommend kita sini sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sini, nag-disturbo na sino, nagpa-stress na sino, nagpa-taas na sino sininga blood pressure, nagaka-irritar ka na, abitil lawin yung pagtumara sa isang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na tong dugadingon, inom sa pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sa Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa inyo siri nga mga lugar. Well, sa mga baway na tumarangatan ng pagbasa ng mga text messages dari, pero pasensya, gina, kado ginakalabos naman kita sa nga ton sa oras, sa ton sa nga pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa nga ginapang-replyan gina ton. Pero hindi na ton mahingagaw, ginabasa na ton dari sa kahanginan man, ano? Pero hindi man na ton mahingagaw dari, gina-replyan man na ton, ano? Through sa ila sa ninyo mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton. Tige na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigaw sa ninyo mga question tagsabat ang inyo sa ninyo mga palamangkutanon. Pero sa nagapahayag lang sa ila sa ninyo satisfaction na maayong resulta sa ninyo sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi sa inyo sa ninyo mga feedback, no? Sa nagapinamangkot sa aton kung pwede kung order online, pwedeng-pwede gid ano, Yes to Health Inc. 2011. Kung may TikTok and may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kaya sinagapamangkot sa aton, Dok, sige gihapon ang libre sininya konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin. Ano? Kadtol lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang lang gid sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila haling Domingo hasta Biyernes, alas 9 ng takna sa aga. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front o kung atubang langgid sang Marayo Bank. Binta, hagin man kuno ko naka-turbo suplemento. Siya daw Lunes lang adlaw-adlaw, dok ba? Pero kaduhalin na mag-inom sa isa kasimana, daw Lunes kuno adlaw-adlaw. Sko nga man, kada adlaw may plug ceremony. Kaduha lang magtumar sa niya, kaya hasta pa man na 3 days sa niya ang ginatawag beneficio kung efekto sari sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alang, nagiging aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad subaybayan, ang masunod na aton sa nga talakayan para sa dugang pag-in sa nga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified na Turopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Ina nang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay wala ka lang music magtapos mukta ko mamaya ako sa mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kagad.
6: Wala sang konkretong asal. Kag
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
8: Timo.
9: XFM 103.9
0: Santhon Gold Live Testimony.
10: Aurora Balik Sinilo Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister P. Payne.
8: Ako si Sarah sa mga tutan ni Lilo.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Go!

0: magkasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugi butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribel. Sa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuday yan yung pusang una. Kay Dofer me lang maluya ako lawas. Dofer me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kidbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Saan Tone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Saan Tone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Saan Tone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Saan Tone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Saan Tone Plus
5: Herbal Oil.

0: XFM。
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. VisionX. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa VisionX Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa VisionX Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Go! Yeah!

0: Plus Gold.
1: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbinipisyo sa Santong Gold Coffee Mix.
3: Alain mga ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santong Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santong Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa, ganda mo pa, customer ko.
2: Santong Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Santong Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santong kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangapi, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Santong Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Santong Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santong Plus Herbal Oil.
8: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: X-rated sa XFM.
8: XFM, 103.9.

0: now that he's crying out.
1: Yeah, I'm keeping that.
0: No, never.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
9: sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santol Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akon skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Santol Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga ubra hanay, nagaglow pa skin ko. Ikaw man mag Santol Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
1: Santol Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix,
0: ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nanyang music, ah.
6: XFM, kid!
8: Ay... Pula ka lang, music magkatapos, mugtaw ka bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
6: May how kita pa?
9: Oo, enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
9: XFM 103.9
11: X-rated sa XFM.
12: X! XFM.
13: FM.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
12: Go!

0: Hinahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
5: XFM 103.9.
0: XFM News.
6: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari na ang aton nga top of the hour news. Natigayon nga maluwas sa isa ka bag-ubunag or ang isa ka bag-ubunag nga lapsag na babayi matapos nga ginaligar nga ini ang ginbilin sa higat sa

0: pagpabulong kagiyara na ini sa estable nga kondisyon. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: episode sa ay mga katropa. Nga pagpatak sa alas 4, may bago na ka mga kaupod para sa inyong programa. Dari lamang sa Extra Drive. Actually, ano ni siya? Extra Service. Intro ka intro, lain na tayo. Anyway, it's Extra Service. Kaupod si Mommy G. You heard me right. Pagpatak alas 4, tub-tub alas 6 ang gabi. Siyempre, ako naman na mag-guide sa inyo, pabalik sa inyo daraya nga gusto padulungan. Pero sa mga estudyante naton, dapat from school, diretso gidya sa balay anay. Okay? Hindi na naman pa sa YA, diretso sa balay, magtuon. And sa nasilig na, ako ang inyong amangin guide ka kinahanglan nga pasakaon nato ng inyong energy. So, afternoon energy, check! Dapat dugangan nato ni ang inyong energy paagi sa pag-inom sa ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix ang maghahatag sa aton sa focus drive diretsyo sa aton niya nga balay. Pero sa iba naman dira iyan, no? Especially ang halin sa opisina, siguro karoon 4:30 pa sila magagwa. But ready-ready na dapat, ano? Basi may istoryan po ka mga dira ng mga kliyente ninyo, clients ninyo. Dapat makuha gindi nyo dira ang agreement, no? So, dapat energy sa gihapon. Amoy na gani nga ako gid ang inyong amangin service sa siniya nga hapon. Don't forget, kinahanglan nga it's going to be a date every 4 o'clock in the afternoon hasta yamag alas 6. Damo kita sa gihatag sa inyo, especially sa mga hilig dira sa information nga ginatawag. Nakuha mo ba na ang favorite ko daan, no? Gusto ko yaya. Pagpuli ko sa balay, wala sa gihapon nagauntap ang mga information nga ako nga mabaton. Hatagat na ka mo later on sa mga fun facts and trivias, ano? Kag syempre, may harap kitaya sa mga extra nga mga chismis. Ang aton pagid nga mga extra viral nga mga contents sa siniya nga hapon or sa nagakalatabo sa isaya kaadlaw. May harap kita sa mga updates sa aton nga traffic as well as sa aton niya nga weather. Kag syempre, ang ginapagita-ngita ninyo ng mga musika nga sarang nga makapabugtaw sa inyo nga mga kaluluwa. Base man ako na igo na kamusang katuyuhon. Okay, so we're just getting started. Sa nasiling na, just ano, pump up the volume. Kay para nga mabatian gid kag madugangan ang ato niya nga pagka lively sa sininga hapon. Ari lang ko diya, ako ang inyo nga mangin extra service Mommy G para sa 103.9 XFM.
1: Musika, istorya, chika at iba pa sa Extra Service, Extra Service with Mommy G on XFM.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga bukika.
11: Feel the vibration.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Anton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen
1: ang gutatayon ka pa.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music ah.
5: XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw kapla may harap kayo sa mga balita blabs yung amin bigit sa mga DJs nila kag
8: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka-X simply
5: may how kita pa
8: enjoy lang
5: nga XFM gid how
9: Timo
8: XFM 103.9
10: musika istorya
11: chika
10: at iba pa
11: sa extra service
10: with Mommy G on XFM.

XFM time is now 4:35. Won't you take me to the funky town? Amoy na subong ang ato niya yung tema, ano? Para inabalang samtang nag-drive ka mo dara, no? Pabalik sa inyo yung mga destinasyon. Well, ang inyo dara yung feeling, no? Feeling lang, no? Nga very, very lively. Okay, sige. So, we need to give you some information sa dasiling na, no? Kadamo, saan pwede natin bantayan. And for those nga nag-drive subong, ang ato mga manang drivers nga nag-abiyahe gisang taxi, mapa-traditional, traditional o kung ang aton balayang modernized jeepney or yung gani mga e-bikes or e-trikes dira. Hello and good afternoon sa inyo. Sa liwat, ako si Mommy G para sa aton yung extra service. And speaking of service, beep, beep, beep, beep ang ako niyang tunog. Sa mga nagabiyahe dira, syempre, kinahanglan may baluan man ninyo, ano? Nga kung sa diin, ang inyo dira nga ruida o kung tires, no? Sa paggamit sa inyong pagbiyahe-biyahe, may gali sa ginatawag niya nga oldest wheel, no? O kung ang pinakadaan niya nga ruida. Amo ina ang ato niya nga X-Time, you know! Amo ning extra nato niya nga mga knowledge nga i-share gin sa inyo sa siniya nga hapon. Mati ka mo bala sa mayo, kahit balon man ni sa gyapo naton sa tag sa nato niya kaadlaw. At least may share ka mo dira ha, pagpuli sa ato nga mga manong drivers sa ilay nga mga kabataan. Uy, may aragali iya or ipamangkot mo sa ila. Ano ba lang pinaka-oldest wheel, ano? Or sa diin-ini nga makita, no? Sige, manong driver, ha? Ari ang ato niya subong nga extra nga info sa inyo. Ang oldest wheel gali, na-discoverhan ini malapit sa Jublian, ano ni magbasa man? Jublajana? Sa Slovenia. Nga kung sa diin, over 5,100 years na ang edad sa siniyang ruida, making it one of the oldest known wheels sa bugos ng kalibutan. Siyempre, hindi na nato niya mabiyahe. Imagine, 5,100 years old na ang ininga klase sa wheel. Te, ang ininga wheel, no, ang na-preserve lang kag dito na-discoveryhan git sa may Slovenia. And sigurado giko, no, nga this will cost much kuning kaso gid man, ano, nga pwede mabalik ya o galing kay tida display na gid man ini siya para makita sang tanan nga may ara gid ya sang gingamit sang una, no, nga wheel para iya sa mayo nga pagbiyahe, no, pag transport gani ikaw dira manong driver, check mo man ang imo dira nga wheel ha, basi kun 5,100 years old 5,100 years old naman inati, syempre islan mo na na kay baka cause pa inayas ang aksidente. So dapat gid nga siguraduhon i-check anay kung may mga buslot, no, or mga sungaw ang inyo dry ang mga ruida antes ka mo magbiyahe, because samtang nagabiyahe ka mo, you are transporting, ano, ang mga lives ng ato mga estudyante, ang ato niya yung mga empleyado or workers, no, para nga maka-study sila, no, or makakado sila sa school, makapauli sila sa Iglabalay, as well as makaubra sila, no, kag may ara sila sa income for the day, kag makapuli naman nga safe sa ilang panimalay. So always check on your wheels, mga manong drivers naton. Awi na ang ato niya nga X-Time, you know, dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod. This is your extra service with Mommy G. Pao daw parang gini sa akon. Oh, G!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ako sakin sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangin, nagatake mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidibala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
2: ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyo
0: magaan.
2: Extra service.

0: Check your time. It's now 4:56. Time check brought to you by Santone Plus Herbal Oil. Ang Santone Plus Herbal Oil, mga katropa, ang naghahatagit sa ato na no, sa feeling nga naibsan ang muscle tension sa ato niya ng lawas. It can help soothe mild muscle pain, help provide comforting relief after long drives ninyo dira, kay pabalik na kamo sa inyo yung mga panimalay, and nagabulig ba nini para nga feeling relaxed and refreshed gid tanan-tanan. Okay, so don't forget ha, labay dira sa ato niya yung Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica. Kung naubusan na kamo sa inyong Santone Plus Herbal Oil, kay available gid na, no? And syempre, kung makalabay man kamo sa ato niya nga Yes Health Wellness Center dira sa may door number 46 Vinco Building sa Lizarre Street sa Barangay 39, yara lang dira kag pwede gid maka hambal kay Miss Angelina. Miss, may Santone Plus Herbal Oil kada, diba? So very easy na lang gid nga mapangita ini kag matistingan ang kahilwayan when it comes to mild pains. Yana right there with SM. Ano siyang SM? Wow, nakakainis ang ganitong buhay nga wala pa nakasunod sa wallet. Ang ibang diraya, buwas pa makabaton. Ahay, di mo natin may maimo ah. Nakakainis. Team song sa mga wala pa nasudlan sa sidiya nga hapon. Extra service sa ang inyong nga kaupon. Basta pagpatak alas 4 sa hapon, tutuman na sa isang gabi. Maski mo niya ang imo na experience kay tropa, wala na niya sa problema, mati lang di bala. Kay sigurado gid ko nga maibsan man ang imo dira yung mga worries. Buwas pa si Judith. Ah. It's now 4:58. Tutok lang sa 103.9 XFM.
1: Extra service with Mommy G.

0: Sample Plus Gold.
1: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster.

0: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad lang trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
6: sa mga butika. Hala, ka-exciting!
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagidpagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
3: XFM News.
12: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang aton nga Top of the Hour News. Nagapabilin sa yellow alert ang Visayas Grid sa tong Lunes, Hunyo 29. Umali na alas 6 ang ugto, tubtob or alas 6 ang aga, tubtob alas 7 sa gabi. Sunuin na sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung alerto ang bangod sa manubo nga reserba sang kuryente matapos sa ka-experyensya sang outage ang tatlo ka mga mayor nga coal-fired power plants sa rehiyon. Sunod sa NGCP, mayara sang 2,571 megawatts na sarang magamit nga kapasidad kun ipaanggid sa peak demand nga 2,288 megawatts. Apang bangod sa pilit nga pagpanon sa pila ka mga planta, nagpabilin nga manubo ang reserba sang kuryente. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Malanakit sa kalawasan magamit sa Santone Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
3: XFM News.
13: Ipunta na ang hapon. Hapon.
14: Bring it on.
13: Musika?
14: Musika?
13: Istorya?
14: Istorya?
15: Despo. May kukuin muna tayo.
14: Ano?
13: Parinig! At iba pa!
3: Extra service!
16: Extra service!
3: Extra service!
16: With Mami G!
3: With Mami G!
16: Sa XFM!

0: XFM.
1: FM. XFM time, it's now 5:16, last hour, para sa ato niyang extra service. Go put si Mommy G. So, let's check first, ano, kung bala, kamusta ang ato niyang road right now. Well, moderate to heavy traffic ang ma-experience andriya sa Bacolod City. At syempre, aragid nag-upod sa aton, ano, para i-clear ang ato niyang mga operations. Via the Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, kagang City Legal Office. O expect ninyo ha, may significant delays kag localized congestion sa mga areas parehas lamang sa San Juan Street. So medyo likaw-likaw lang kita dira. Exceptionally slow and periodically diverted. Kay tungod ina sa active sustained clearing operations sa man ginakakas dira sa buong mga illegal structures. And sa Lacson Street man, ano? Syempre, rush hour, may mga congestions. Burgos Street and BS Aquino Drive. High volume sa mga salakyan subong, ano? Ang nagatugagit sa slow-moving traffic. Eh, syempre, sa muning ang mga oras, ang tanando, halos gusto na yung magbalik sa ilaya yung puluyan. Gani, hinay-hinay lang ha sa pag-drive. Hindi magpainit sa ulmo, ulo, I mean. Kalma lang. Maski wala pa unod ang wallet mo. Sige lang, ano? Dapat i-avoid gid ha ang mga peak hours sa iba niya nagapabilin-pabilin pa kung kisa mga lasay sa sila yung nagagawa, no? Kag-plan ahead na nga daan kung diin ka nga ruta ya magakanto para at least smooth lang ang imo yung pag-travel. Or hindi nga ni, check mo ang mapa kung diin sa karon ang sarang malabyan padulong sa imo yung pakaduan. Alright, so amoy na nga ito yung traffic update. Ato ni nayatag sa inyo, ano? Every day, para at least may baluan man ninyo kung safe and sound ang mga dala noon. Ato niya nga pag-agyan. At ako naman niya, safe and sound man sa gihapon ang mga music na gina-play natin din para sa inyo. Tayo yun lamang ini, ganit tayo yun man kamo nga magpamati diri sa XFM. Ang iniyaya nga ang pahanon charot, do ka Domingo lang. Ang ini naman yung hit, no? From NSYNC with Bye Bye Bye. I'm not saying goodbye. I still have songs here ginlatag para sa inyo. So, pamati lang because extra service ang maghahatag sang serpisyo. Tup-tup, pakita ala sa isang gabi. Kaupon si Mommy G.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabigili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurukuro.

0: Supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: System Pain.
5: Si Sairan isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Anton Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na
0: work. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami, kitbala, kay batyag ko gid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
6: Depart.

0: FM.
1: 5:41 on the clock, and here's Kitchen the Doll with Wag na Wag Mong Sasabihin. I'm so sorry, Kitchy, ano? Kaya balanta ka, hindi pwede nga, hindi ko niya pag-isugid sa atin nga mga katropa. While they are on their way sa ilay nga mga puluyan, let's check anay ang atin nga mga kabataan, especially sa atin nga mga ginikanan. Pakicheck nyo dira, ha? Kay baw, may natabugid, ho? Ang naglapta sa social media ay isaya ka-conversation sa Messenger kung sa diin involved ang mga estudyante. Dito yaya sa may Escalante National High School sa Escalante City, Negros Occidental. Ining may threat, ano? Involved ang mga kabataan. This is just a conversation, ha? Kagin share sa isa yaya katiya kay nakita niya gaya. Ang ining pag-istorya, ha? Na isa giya nga hinablos kagsang nakilala niya sa Roblox nga hampag. Aba, delikado gid kung mag-amo sini ang mga kabataan nato, ano? Dapat ani ang leksyon, ang ila sini nga ginapaminsara, hindi ang mga pagpanghalit. Anyway, tagaan ta lang kamo iya sang ideya, ano? Although amo ini daw kadamo sa mga threats, ano? Kag kahangawa or kabalak-an ang ata niya nga mga ginikanan parte sa Roblox. Ang Roblox ang isa yaya ka online game, no? Online game platform, ka game creation system. Nga kung sa diin, hindi pa ini-banned sa aton diriya sa Pilipinas. Pero ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, kag as well as, ano, si Senator Bong Aquino, nag-consider, I mean, si Risa Ontiveros, or Senator Risa Ontiveros, nag-consider sa nationwide ban. Kay tungod gani sa seryoso ng child safety and exploitation concerns. But wala pa ina na decide na, no, nga i-block gid ang platform. Pagkatapos nga ang mga Roblox executives ang nagsugot nga mag-implement sa mas estrikto nga child protection safeguards. Ang gobyerno ang nag-imbestiga sini sa karon, ha, sa threat nga ginatawag man nga ban nga nag-trigger sang child grooming and predators. Nga kung sa diin ang mga otoridad nakabaton na abi sa mga reports sa ginatawag adult predators nga nagamit sang platform para i-target nga i-groom ang mga minors. Nga gina-brief sila, ano, sang in-game kung sa diin moving them to private communication channel. So, mas kumbaga na gina-lure ini sila or ginaakit ini sila para yaya nga makakonverse sila, ano, kaglain ng platform ang pagagamiton. May mga illegal activities man, ano, mga allegasyon nga ini nga platform ginagamit para mag-facilitate sa mga illegal nga mga aktibidades, ilabi na ang illicit drug transactions kag ang ginatarget ang mga young players. And lastly, school violence plot, no, amo ni subong ang naano naton sa balita, no, dito sa may Escalante. Ang issue na kalabot na, no, nga ang mga local authorities ang nag-foil gani, ano, sa school attack. Allegedly, sa isa ka minor, gin-groom, kagin-influenced by extremist through the app. So, well, pag likaw lang sa ginatawag kaya nga mga kung ano man ang posibleng matabo, like dito yung sa Tacloban, ano, ang mga ginikanan dito sa Escalante National High School ang ginpangsugat ang ilay ng mga kabataan tungod lang sa naglaptang conversation. Okay? So, halungalungan nato ng mga kabataan naton. Pagpuli sa balay mga ginikanan, dapat istorya hun. Make them feel, ano, nga they are safe and hindi sila pwede yakahimo sa malain or makasakit sa iba niyang asag-isag isig katawo or kapareha man ng mga estudyante nga inosente man, no? Kaya ti syempre ang ila diri nga kahilwayan sa ulihi ang saranggid kag future as well, ano, ang saranggid nga maguba. So amo ina mga katropa ang pinaka latest. Amo ini ang aton nga mangin segment man diri sa aton nga extra service ang eksakto nga viral, no. Okay, sige. So sa mga katropa naton dira tutok lang sa gihapon diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Cold Plus Cold.
1: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
0: Santon Plus

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila dibidi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
6: Naun sa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Mark Villasis ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Sanson Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one sa presyong magkaan.
14: Sanson Plus Herbal Oil.
15: Musika, istorya,
16: chika at iba pa.
15: Sa Extra Service.
16: Extra Service
15: with Mommy G on XFM.

58 on the clock. Take on me. Aha! Take on me. Buti di ngon si na, take a chance on me or accept me for who I am or let me be the one you are with. Pero ang correct phrasal verb, no? Ang pag-form gitsi na, should be take me on. Sa bagay na mention niya man sa sinieyang song. Anyway, sa mga katropa natin dira, before I head out, of course, gusto ko lang i-remind ka mo, ano, nga mag-join sa gihapon para sa atin niyang Santo na Next FM, libo-libo pa premyo! 3,000 pesos sa gaulat sa inyo on Friday or every Friday. E man, may weekly draw kita. And the more chances nga makakuha sa 50,000 pesos as grand prize kung damo man ang inyong mga entries nga igahulo. Gani every week dapat maghulogid ka mo para matipon ina. And then, kung damo imo entries na siling na, tawin na ko chance mo nga makabaton gid sa 50,000 pesos grand prize sa Santo na Next FM libo-libo pa premyo. Buwas naman, kita ay kita para sa ato niya nga extra service. The new time slot with the new katropa. Mommy G, alas 4 sang hapon, tub-tub alas 6 na sang gabi. Up next, James King para naman sa Extra Drive. Darin lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM 103.9.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Sutton Gold, pag nawala po yung hingal

0: GCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
3: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: Silent Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus.

0: Invitational Day of BTS sa mga nagabusong ang mga babae. Pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kaga sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsarin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez.

0: pag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabutlaya sa akong napagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
5: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
6: Sige, mukhang okay nga doon.
7: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
5: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
7: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa. Exciting.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, sigur po ako, inahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Call si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
1: pinahusa.
0: Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kalaban may migraine kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Fireman D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng

0: ka. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a coffee mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health. Santhon Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibig sa mga butika. Gusto

0: pasukin butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
6: Si Michelle Legali, isa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kapita ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa
2: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.
10: FM.

0: Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bilis sa mga buki
2: ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katrupa, excited!

kamay Santhol, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kapis ang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santhol, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabibig sa mga utina. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Pwerteng ang style ba? Ngurob pa more.
2: Ano-ano mo lang daw ginalabatiha. Come on.
0: Ay, it's Monday, right?
1: Right.
0: Oh my goodness. Lunes na gid man.
1: Yes, last Monday of June.
2: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta na gid ka mo.
1: Labatiya na gitan.
2: Di ano mahambal mo kay ma-July na taya?
1: Well, ang mahambal ko lang, goodbye June sa kay July na ko yan.
2: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
1: Memories.
2: Yes. Ingat na. Ako may natumtuman nyo.
1: Nawala.
2: Gusto mo i-recall ko sa iyo.
1: Sige,
2: di lang sa pagpalin na.
1: Ah, okay.
2: Kulang ang
1: mahal. Ah, okay.
2: Ang title, Ikaw Lang Ang Mamahalin.
1: Layo ba?
2: Grabe yung churaw. So, ito ibos. Tos puto. Sige dyan, subong yaman.
1: Ha?
2: Kung nawan ka naman.
1: Yes, eh.
2: Mag-i-adjust siya pag aircon 23 sa animal.
1: Uy, hindi kaya ako ang nag-adjust siya.
2: Ay, GC City. Kinaya bala dapat mo.
1: Wala ko yung blaga-adjust sa aircon.
2: Natong nawan ka pa sa 23 nga.
1: Yes.
2: Oh my God.
1: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa June nga ini.
2: Nga man.
1: Nga ang pakla. Pwede po to sa ibo.
2: Isulit mo naman liwata.
1: Yes, eh.
2: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sang June.
1: Oo,
2: Ano naman ay matabo sa July?
1: May ma.
2: Basta kay ako ha, manog July pa lang, di ba?
1: Hmm.
2: Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
1: Wow!
2: Pero hindi akon.
1: At least may 1 million.
2: Lati ka na. Basi i-hold up ko ba lang namang naogoblao. Joke-joke lang na amon niya. Hindi na ito. Hindi nyo kami papatihi ha. Ano lang niya. Nang tarang tayo panghambal na amon. Wala sing kamatuuran. Wala sing kamatuuran. Kagung ano man ang amon nga ginapanghambal. Kag kung nanonano kagululwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: May disclaimer na
2: may opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa programa ng Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
1: Judy Ray.
2: Dali lang taon ko ha. Nice. Sino to? Sino to?
1: Judy Ray.
2: Ay, correct.
1: Oh, see? Love you, Judy Ray. Pick up, babe.
2: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
1: my love, Papa Rodel.
2: Ganadong-ganado sa sumungagap. Yes. Iba, yun eh. Sino na yung iya karong inspiration, ha? Inspiration, giman o kung expiration?
1: Ah, pwede. Commotion.
2: Pero feeling ko iyang inspiration do taga-kanlaon yun, guro mo.
1: Ba?
2: Okay, may patigayo naman kuno mo.
1: Ipos.
2: Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
2: Correct. Tipila to ko, no?
1: Di wala kita da.
2: Sa San Carlos, i-tune in ang inyong mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropang
1: Supremo.
2: Correct.
0: sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 sa mga FM radio ninyo. Kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo. Upod ta si Katropang
1: Alec
0: Genre. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil.
1: Oh, okay.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sabi ko nilang yung muyambala. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: James King.
0: Correct! Sila sala mo?
1: Isa.
0: Anong isa?
1: Isa lang!
0: Di ba gambal ka perme? Sa akon sala, sa akon sala.
1: Tatlo ka sala. Imagine up lang ka tatlo mo gito ulit.
0: Te, isa lang yung masala?
1: Ah, hindi ah. I-qualify ta lang. Ang una nga sala, gamay-gamay pa na. Ikaduwa, dako-dako na. Ay, katatoy, dako-dako. Nagkidya ka ito, gambal ka. Sakon sala, sakon sala, sakon dako. Dako nga sala. O, oh, te, kundi siyempre, yung ikatatlong dako-dako.
0: I-save niya naman XFM call and text line sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kaya sa Globe, 0915-8311-431. Ang phone pala ng programa, ginadulong na sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Sa ginadulong man sa akin ng Premium D3, your food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabari pa ang phone, palubod nyo si Katropa ang Troitisoy.
1: Kag Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene.

0: Wala agad nakapaurok-urok ah. Wala agad kaya tansaya. Balik na sa phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kagkula dyan sa mga gusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Ginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
0: Ang tanan nga Yesol products sa ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi, kag Manananggal Di Amor.
1: Wow, ha? Si unang aswang.
0: Gapusing na ko di Troy. Dahil lang yun, ha? Gapusing na ko di Troy. Kay marakak naman ko sa inyo duwa. Kasadyagi dyan sa inyo duwa. Madulag yung problema ko kung makapamati ko sa inyo nga program.
1: Wow. Gusto ko na makilala si Manananggal.
0: Ay, hindi na pag-ambisyon, ha?
1: Nga aman.
0: Basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
1: Hindi pa ako naging babae ako.
0: Hi, my caller. Hello, good evening.
1: Hello, mayong gabi eh.
0: Leo ko patay sa radyo.
2: Mayong gabi po.
1: Open na yan eh, radyo mo.
2: Okay,
1: radio,
2: sir.
1: Kwa ang headset.
0: May ano daan daw kagahod sa background mo, ah?
2: Naka-loudspeaker, abe, sir.
1: Amo na gani. Painaye.
0: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
2: Hello?
0: I-off imo loudspeaker. Paano ta ni karon maghilibat i-ID? Okay,
2: sir.
0: Ay, guwapo, ya.
2: Hello?
0: Migo, mabatian mo kami?
2: Oo, oh, bati. Sige po.
0: Hindi lang pa... Hindi pag i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
2: Oo, oh, na ano na po.
0: Tapos ang radyo, liw lang ko anay, mute.
1: Oo, oh, ipalayo sa radyo.
2: Nakalayo na po kami.
0: Oo. Pero katunog sa imo radyo, hindi ka dyan batian, kalaway sa imo background. Tawag ka na lang liwat. Migo. Ayawan ako explicar. Tawag ka na lang liwat karon ha. Oh, tawag ka na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa. XFM call and text line sa SmartCard TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Ang sa Globe 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga Yulngan City from Dale Rain.
1: Wow, maayong gabi ininyo diha.
0: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga nagaan ta sang radyo wala do. Taga Sagay man lang ni siya si Madam Kix Gonzales Malundo.
1: Wow, o Malundo?
0: Oo, parintiana ka mo?
1: Hindi ano yun, sabi
0: ko parintiana
1: ano, si Raymond siya ang akon da nga close na Malundo.
0: Ah, Malundo.
1: Malundo gidya.
0: Agi-agi ba pala. May caller sa line number 2. Good evening.
3: Katropang Troy.
0: Yeah!
1: Oh, welcome back!
0: Are you born again?
1: Were you baptized?
0: Hi, Nanay Rose! Welcome back again! Okay lang, ari. Agi man dyan punupod ko. Ay, pagbato.
1: Baka dugay-dugay. Masi mo magbalik ba? Katapusan pa.
3: Dugay-dugay.
1: Ako sa bagay.
0: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo. Ah.
1: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
0: Ti, may radyo na ikaw halin sa XFM.
3: Oo. Bundo na lang po katupang Troy, patawag mo nga gabi ka na to kay Sir
0: Emerson. Gingaan ka Sir Emerson?
3: Yeah, si Sir Emerson, ang ano lang.
0: Si Joshua, si Joshua.
1: Si Joshua?
3: Puro aman, tutukan na sa liino, hapon yung mag-abot.
0: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na.
3: Wow!
0: Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
1: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sang XFM Antique. Kagangamon admin nga gwapuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo?
3: Okay lang.
0: Oo. Uli na na sa amon kaya nakagamit man. Bawi yun. Yes, Nanay Rose. Ay, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo ka kay ginlatayan ka na sang kilat. Joke lang.
1: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo ka na da mo.
0: Ay, oo. Pero okay lang na yan. Importante, damo man kakahuyan sa inyo palibot.
3: Oh.
0: Ay, nalipat. Adamo, galito, nalipat ko kay nambal niya na sa akon kay kung maglupad siya, dira sana'y gahugpa.
1: Di na, Nanay Rose?
3: Yes. Na...
0: Dolpe.
1: Dog na kalipatan mo na, kuwaw.
3: Ay, ano nalipat mo ko kanino katulad ng Dolpe.
1: Na, di nakadaog ka na. Sa Sansaw, ay wala pa din.
0: Ay nan,
1: oo man.
0: Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
1: Basi wala ka man guro gabakal.
3: Ay, wala na tipon. Hindi, wala ka damo-damo.
0: Oo, hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
1: Basi kung ginahulad ka pa sa Grand Draw. Ah.
0: Sa Grand Draw, Todd.
1: Oo.
0: Sa Grand Draw, guro. Basi ang highlight, ara, ang highlight mo sa Grand Draw, hindi ikaw yan. Pang 50,000, yun na yung beauty na Nanay Rose yan.
1: Correct,
0: no?
1: Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung makada... Nanay Rose, anon mo gani 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nag-SFM libo-libong pa-premyo?
3: Mag-sip kita sa Hong Kong.
1: Oh, hey, go na!
0: Bisyosa ka man, no?
1: Pangita ka na lang na manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na ang 50,000 ah, kung siya lang gidya gusto. Kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
1: Kung sa bagay.
0: Ay, kinanglan niya may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
1: Oo, tood ka.
0: Hindi lang ako magtulog-tulog sa lima kadlaw.
1: Hindi pwede makami ka tulog ah.
0: Ha?
1: Pwede kid kami katulog.
0: Paano?
1: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay te Gintigayon kid man sang XFM Antique para masabat ang imong handom nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpe nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako.
1: Nag-ana bala?
0: Ano mo lang na baylo-baylo mo lang na mo?
1: Oo, ah.
0: Di ba, amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisa nga, ahay, ginahulid, ginininay, Rose, kung mamati sa bala.
3: Kaluoy
0: man sa iya, no?
1: Wala saan may madusi, ati ang radyo na lang.
0: Pwede. Nanay Rose?
3: Yes.
0: Manami mo na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan kay nag-vibrate na siya.
1: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amon ng amon radio nga espesyal katama na Nanay Rose kay dala na siya vibrator. Gani, pero amo na gani ginapadiscover namon si imo nga ibutang mo dapit sa imo sa rakangan kay silbi na siya nga vibrator.
1: Iulit bala karon bala.
0: Oo. Tapos tanday-tandayan mawala na Nanay Rose.
3: Yeah.
0: Tanday-tandayan mo man.
1: Kada tanday mo bala. Oo bala, nang Nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, kasabat na siya lason nga. Exciting, exciting.
0: Oh, gambala bi, exciting, exciting. Gamon pa na amon pa ni pati alma ya so.
3: Hey. Katupang Troy?
0: Yes, Nanay Rose.
3: May ipamangkot to ba namin?
0: Ayun lo. Dali lang. Hindi kami pag-gulpi. Ha? Kaya basi kung makibot kami balaw.
1: Basi confidential na kasi nga pamangkot.
0: Ano na ang imong pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
3: Ito po kami na nawag. Wala ka mag-isa ko niya. Sa gagawin ba? Ginatag mo ka no. Ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
3: Wala akong kalagaan mo kay... Okay, pang-try nga plug na ako yung number.
0: Oo man.
1: Eh, hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko, no? Bombay? Bombay ko, no?
3: Hindi ako kung kisa. Manawag sa ako. Kapag hindi ako nagpanawag sa imo. Galwa ni Katupang. Ay, ano
0: si? Bombay ang kapanawag sa imo?
3: Hindi. Si ano? Tagagimbal.
0: Ha? Tagagimbal ang kapanawag sa imo?
3: Si ano na... Hmm. Ano ka no, Katupang Troy, si Richmond? Niklala ka nga, Richmond.
0: Alam, oo, na-caller na namon si Richmond.
1: Oo, bala mo? Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
3: Ay, wala ko galing ka pamangkot. Hindi na kung kisabi mamangkot ang bako. Hindi, edad naman tawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka galing magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphy nga taga Bacolod, taga Gimbal pa.
3: Kaya
1: kay Mosna ang Dolphy. Oh,
0: te. Laing giman gali ang mga ano no.
1: Mga jugera.
0: O te, sige binyagan, na imo radyo subong. Ano ang imo gusto ipatugtog subong nga gabi para patuduan mo imo radyo?
3: Torn between two lovers.
1: Wow! Ito wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kanta nga na. Oo. Sige, tuduhan mo ha kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
1: Ha?
0: Maureen?
1: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Nairos, lain.
3: Ano?
1: May kahati pala ako sa puso mo. Ano na? Ano turn between two lovers ka, bay?
3: Ikaw lang.
0: Sige. I-plaster ang radyo si mo sa rakangan. Kaya i-play na mo ang turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dahil nga ang radyo nga nagali. Ang iya gamit sina vibrator.
1: Yes. Pagkaaga bala, Nairos, pagka alas 4.
0: Oh.
1: Gapamukaw pa na bala ang radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo naton?
1: Kuruting, kurut!
0: Tapos, put, putok!
1: Eh, hindi ka pa sina.
0: I-play na mo request mo ha, tuduhan mo da ha.
1: Yes, Nanay Rose, okay. Salamat gin.
0: Lamat, talong da ha. Good evening.
3: Okay, I'll come
0: again. We love you, Nanay Rose.
1: Love bye-bye. You. God bless.
0: Okay, ari na ang turn between two lovers ni Nanay Rose ah.

0: pare namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Diyan-diyan all pass.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: เขาเป็นฮ่า
1: เบาบ้า
0: Balik na sa phone para po nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kakatropang Duffy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Mas kuga imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Kag para sa imo ngay kayong lawas, Santon Plus Gold.
2: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C.
0: Bago ko lang inbasa.
2: Arap man ang clear skin herbal soap. Nga, cutis porcelana, cutis artisa pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Igrita gali ang mga, ano, ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon, nagapadayon, gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint, pati ang mga private cars pa
2: gyud. Yes, of course.
0: Kaya syempre, lain na bala subong ang mga big time nga mga mudos kay di pa karuna na sila subong.
2: Oo, di pa van-van na na gani.
0: Di ba?
2: Pag-van.
0: So, amo na ang pinaka the best da kay ti mayara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
2: I guess hindi lang gani guro Negros and Panay.
0: Even Luzon and Mindanao areas.
2: Correct.
0: Bilog na in nationwide na lang. Okay, ti ang aton malang ya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
2: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline.
2: Ate ada joke lang. Kasi bagay may nga Pulau Bugtaw mga kapsula.
0: What I meant nga
2: ngawon man kamon niya.
0: What I meant nga sideline sa ilang negosyo kon na pagtapos sa sila sing duty. Manegosyo naman sila.
2: Oo eh.
0: Mga lain-lain ni Muya ginapinsar dayo.
2: Oo, ako pa ya.
0: Ma-checkpointan ka gani sa pulis. Halong ka gid. Tod man. Sa bagay, eti gusto mo man ng papriso gani, ano?
2: Oo, inulso lang sila.
0: Inulso sila lang. Prisoon ka nila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang sir, Katie.
2: Agwa na lang to.
0: Agwa na lang sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Dayon, ano mo din mga piniriso, isa-isa ho mugid sila ya.
2: Papalmalipay man lang mga priso. Oh, di ba?
0: Kag speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani persons that deprived
2: of
0: liberty.
2: Yes.
0: Mga PDL naton nga ara sa tagsa ka mga selda, may mga radyo man ata sila.
2: Oo,
0: Para sa diri sa aton dira sa ano sa Barangay Rizal nga
2: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na ta sila. May ato na to gani nga nakagwa na message ha, kun nga phone pal ang ginapamatian nila sulod prisuhan.
2: Kaya mo man ang ila kalingawan.
0: Mayo man si warden no kay nagatag sing radyo. Konta-konta ba lang mga warden bala? Panggaan to sila radyo nga para lang gidya sa mga pineriso bala. Nga depende na ya sang ano ya, sang jail guard kung ano oras nila pandaron kag ano oras patyon, no? Matag ta. Pila man lang natin kabilog prisuhan diya sa aton nga area man, no?
2: Para may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sang ibang istasyon.
2: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
2: Ti gapangatag ta radyo, di ba?
0: Oo.
2: Paaman ako. may lakamot na.
0: hindi nila mailogali kay ikaw yung gali yung ano.
2: Oh, ako
0: ikaw ang toppings.
2: Yes. Oh. Kung sa mga ano pa, kung daw ala choking.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
2: Lampingasa.
0: Line number 2, good evening.
3: Good evening, Sir Tro.
2: Hi! Hello!
3: Kamusta to?
0: Nahidlog yung kami yung subong nga may babae na ganyan bala. Okay lang kami, ma'am. Ikaw, kamusta ka?
3: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
3: Hindi po, si ano po, sir? Si Ashley po yung, ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na, caller ka na namin dati, di ba?
3: Opo, ma'am. Ano lang po na advice, Troy? Kasi yung, ano, ko po pumunta dito yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung, ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
3: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpa-fight sa boyfriend mo?
2: Yes, di ba?
0: Oh.
3: Kasi ano po, kanina po kasi, kung ano, pinagalit na ako ni auntie ko, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po. Yun, kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
3: Opo.
2: Amo ni siya na, ano? Nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo
2: diba?
0: Yun?
3: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
2: Ay, iba, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
3: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin.
3: Nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga. Ay, mayong gabi, Migo. Ngalan mo, Gani.
4: Ano po?
0: Pangalan niyo po?
2: Sino ni Gani?
4: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
4: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Iba din. Oo, oh, iba din. Ito
2: yung ganito yung class doon.
0: Oh, oh. So, kamusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley.
4: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo, yaya. Kadong-kadong ka.
2: Nakadaw mo lang po, yaya.
0: Ibo pag hindi as gitu, yaya eh.
2: Kapitawan ang how is your ass?
0: Oh, kamusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
4: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago, ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
4: Nung, di ba, nung Martes, nung nag-live siya ng ano, nagsasabi ng...
0: Last week?
4: Oo, oh, yun po. Tapos,
2: Bali one week pa lang.
0: 1 week?
4: Oo. Mm-hmm.
0: Bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba, ginapang si Ashley? Bakit napa-oo mo agad?
4: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
4: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
4: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
4: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
2: Sabihin
0: mo naman.
2: Sabihin, oo.
4: Oo po.
0: Nakailan na?
4: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
4: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya.
4: Sir?
0: Oh, yes, sir.
2: Yes.
4: Nag-ano lang sana po, sir, nag-gain niya ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapa-ano nga ako dito, pinapalayas, sir.
2: Hindi.
0: Bakit? Bakit pinapalayas ka? Bakit?
4: Hindi kasi boto yung ano eh, yung pamilyar sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, na ano lang yan, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap kaagad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kay sinong bahay ba yung ano, inistihan nyo?
4: Yung hindi namin kakilala po.
0: Hindi, what I mean yung bahay na ano ba tinutuluyan ni Ashley diyan, yung may-ari yung tiyahin niya.
4: Oo, yung tiyahin niya po, pero yung tinitira namin po ngayon, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
2: Kaninong bahay 'yan?
4: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto mayroon lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
4: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?
4: Apat po.
0: Apat. So, andyan din sa kanya sumama yung apat?
4: Yes po.
0: Bali, anim kayo lahat?
4: Oo.
0: Anong trabaho ni Ashley?
4: Wala lang po. Nandito lang po sa may bahay po.
0: Okay. Ikaw, ano yung trabaho mo bago ka umalis ng Antique?
4: Construction worker po.
0: Ngayon, meron ka ng trabaho dyan sa Kalibo?
4: Naghahanap pa rin po ng trabaho na panibago po.
0: Ayun. Eto, mas maganda ganito. Diba, yes, diba anytime po pwede ka pa naman bumalik doon sa tinatrabahoan mo sa Antique?
4: Ay, wala na po. Nagpaalam kasi nagpaalam na rin po ako ng maayos po eh.
0: Oh.
4: Bago po ako na ganun.
0: Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
4: Ay, wala na. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga 2.
0: Oh. Bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
4: Yun nga. Hindi, oh. Yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng
0: Antique.
4: Oh, kaya lang po na ano nga, yung na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
0: Eh ganito na lang yung gawin natin. Kasi syempre, di ba, nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
4: Yes,
0: ganito na
4: yes,
0: lang.
4: Po.
0: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na. Kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo dyan sa Kalibo. Mm. Tama?
4: Mm. Oh. Yes, po.
0: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo.
4: Wala rin po eh.
0: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
2: Kaya siguro against yung ano yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
0: Besides, nabigla lang yan. Oh, nabigla lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo, i-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No?
4: Oh,
0: tulad ng tulad
4: din po yung ano ko po eh. Oh. Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
0: Tama, tama. Tulad ng magbanat tayo ng buto na
4: yes,
0: talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba?
4: Oh.
0: Tama?
4: Yes po.
0: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa sa buhay-buhay. Tama?
4: Oh.
0: O sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
4: Ito po.
0: Sige.
5: Hello po. Sir.
0: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
5: Opo, opo.
0: Opo. Hindi mo talaga dinideny, opo ka agad ha.
2: Mabuti at honest ka.
0: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
5: Opo, opo.
0: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
5: Opo.
0: So ano ba yung ano, yung sa inyong plano lang kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba yung pangalan ng lalaki?
2: Si Emil.
5: Opo.
0: Nakapagbigay na ako ng konting
2: advice.
0: Remedyo general kung paano kayo makakaahon sa ganyang problema.
5: Opo.
0: Ano ba yung pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
5: Plano po kasi namin na bobobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagtatuloy ko daw po yung ano sa kaya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
0: Oh. Sandali, sandali. Yan sa part ng family mo. Oh.
5: Opo.
0: Kunyari, syempre, aayaw ka talaga sa plano ng auntie mo, tama?
5: Opo.
0: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong buhay-buhay?
5: Yung plano po kasi namin magbobo kami ng pamilya ko po. Kaya nga lang po yung auntie ko po parang naghahad lang po.
0: Hindi nga. Oo nga. Diyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, 'di ba? Bubuuhin niyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung yung plano nyong dalawa? Ito na lang para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil, doon na lang muna kayo sa Antique uuwi?
5: Opo.
0: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ikaw ba ay ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa Antique while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho.
5: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
0: Oh, so yung problema natin, pamasahe, papuntang Antique.
5: Opo.
0: Oh, Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? I-messenger lang natin.
2: O, pwede.
0: O, ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papuntang Antique? O, anim kayo lahat, di ba?
4: So, magkano kayo?
0: Magkano yung pamasahe from Kalibo to Antique?
4: Ang Kalibo po kasi pa from to Antique, 450 po yung pamasahe po.
0: Oh.
4: Naling ako ng ano, tapos sasakay po ako ng tricycle, mga 750 po, lahat po.
0: Oh, isa-isa yan kasi anim kayo lahat.
4: Oh.
0: Medyo malaki-laki din.
4: Mm.
0: Oh, yan na yung problemahin nyo. Wala na kami magagawa dyan.
4: Hello? Sakit naman yun.
0: Ang sakit naman.
2: hindi naman sa ganun. Kaso nga, diba?
4: Hindi, yun nga yung ano nga sana namin, sir, kung ano, okay lang namin, tatanggapin po namin, pero kung wala talaga po, hindi namin po na-expect yung ganun.
0: Hindi,
4: ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo, kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin po. Kasi kaharap namin microphone at saka parang ang pupugi namin sa social media, pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. O, sa in the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
4: Ay, wala po.
0: Paano ba yan?
4: Palawan na lang po sana.
0: Oh, GCash account number.
4: Yung ano lang sana po, kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: Oh, sige. Sige. Oo. Hindi, ganito gawin natin. Huwag nyo nang pabukasan kasi i-ano na natin, i-grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Kalibo pa-uwi ng Antique. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga.
4: Oh. Kay Ashley niya lang po, ano, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Ito yung mahirap sa amin, ano. Mahirap na maghanap ng ano, mag-jowa. Mahirap.
5: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung ano, yung GCash number mo?
5: Bukas pa po i-text mo, pwede lang po kasi nandun po sa bahay namin, hindi po ako nakauwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano 'yan? Dali. Ganito na lang. I-follow up ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
5: Opo.
0: O sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hihingi tayo ng pamasahe para makauwi kayo ng Antique, di ba?
5: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo, ha, para then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin, makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
2: Uy, malaking tulong na yan.
5: Thank you,
0: Pam. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto, ganito you, ha. Ganito, Ashley ha. O, ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung decision mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang. Yung ante mo o si Emil. Kasi hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. Baka kung uwi ka doon sa Antique, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang ano ba? Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O ano mo muna? Tatagan mo yung ano, yung sarili mo at the same time pag-isipan mo talaga yung desisyon na buo na ba talaga nasasama ka kay Emil kasama ng apat mong anak. Yan ha. Yan
5: opo,
0: yung
5: thank you po, sir. Lagi po akong nanonood sa live lang kami gabi po.
0: Oo. Then bukas, balikan ka namin, tatawagan ka namin para i-plug natin yung GCash number mo ha, para marami din magpapadala diyan ng ano ha, ng pamasahe ha.
5: Opo.
0: Totoo na ba talaga yan yung ano, yung pag-ibig mo for email?
5: Forever na po yan, sir.
0: Weh.
2: Evaluate mo muna lahat.
0: Oo. Ano mo muna ha? Totoo. Opo. Hindi, sandali. Totoo na ba talaga yan?
5: Opo.
2: Tapos ang ano, ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
2: Oh, bakit hindi naman
0: valid? Advisor ka ba?
2: Sinabi ko ba? Kasi pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
2: Siyempre, hindi tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
2: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magdi-decide talaga sa si kanilang pagsasama, Ashley. Si Ashley. Oo. Na pag-isipan mo talaga ng 100% ha, na
2: oo,
0: totoo na ba talaga yan?
2: Yes.
0: At
2: oo,
0: tama ba yung ano, yung bibig mo na nagsasabing
2: yung decision mo,
0: siya na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil. Ha? Pero eto ha, masarap ba talaga si Emil?
5: Opo.
2: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga walang ano, wala nang kasama?
5: 5 years po.
0: Ah, oh, kaya see? Pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon. Baka sa susunod na araw, iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
5: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
5: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil.
5: Opo.
0: Ah, gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
5: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo, ano, i-describe mo sa tinig,
2: sa
0: katulad
2: tinig
0: nito.
2: Mo, oh.
0: Kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh, yun.
2: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha, kung gano'ng kasarap si Emil, eh, padinig nga. Ay. Sarap talaga
2: sige,
0: si Emil.
2: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan,
2: mo
0: sige
2: pa.
0: Nga, i-prolong mo nga ng kaunti.
2: Grabe.
0: Kayo na.
2: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow-up namin ha.
5: Thank you po.
0: Ingat. Bye-bye. Yan yung malaking problema natin eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap.
2: Kaya
0: ayun,
2: na.
0: Meron na nga nagkatuluyan.
2: Oo, nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
2: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo naman kami.
2: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
2: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Eh. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim.
2: Oh, siyempre,
0: di ba?
2: Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
2: Nang kaya nga eh.
0: Baka buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
2: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
2: Ha?
0: Parang na-improve yung Tagalog natin ngayon.
2: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog
2: mga
0: eh.
2: Oo,
0: di ba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, dakuulo ba?
2: Ang ulo-ulo, ya.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Zolfi lang ka.
0: Itong XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ko si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sista pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, ano po yung sikatropang Troy Tisoy?
1: Kag, sikatropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magkalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, ara man ang Sanson Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang Yes to All products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Tawag man ka mo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Yeah! Kada mo nagit bala subong ang mga estudyante ka sutil bala dol.
1: Amo na gani.
0: Basahan mo tong sa sumag. May ginbuno naman sa sumag. Amo kay na nagbalos to ang nagbuno kay una kuno Arya based niya sa police report no. Ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima. Amo na ang suspect nagbalos nga ginbuno. Kag wala na sa kabalo kung ano to ang iya ginbuno sa biktim. Na.
1: Nga, na
0: gadamo wala. Naman subong
1: man. Amulang gani.
0: Tapos, kaina naman, ang mga taga-Eskalante diri sa Negros, ang mga parents, ginpang sugat ng ilang mga kabataan kay may natukiban na naman nga konvo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan.
1: Ngan.
0: Ano na lang ni subong ang
1: gakalatabo
0: sa mga minor man? May values education pa subong dol?
1: I think so. Oh, siguro.
0: Pa, no? May harap pa values education, guru. Sang una kita to, bisan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang kag maamo niyo nga ton di tingkoy bala di ka. Ano na di ganing tawag ng Dolph diri dapit sa may dulungan dapit ni ari driblo ano di ganyo
1: ng patilya
0: sa patilya, patilya? Mainata nang tagani sa patilya sang una gani disiplina na sa aton ikaduha nga nanay amo na ang
1: mga
0: teacher
1: maestra, diba?
0: Nga subong do haras-haras man tagani Japon.
1: Nan. Hindi, ako ya, kung ari lang kaya, honestly, kung ibalik lang kaya ang daan nga
0: curriculum,
1: old school discipline, abi, kag curriculum as well.
0: Oo, oh, no?
1: Oo.
0: Nga, ano, nga, hindi, taman guru, ma'am, pero, ang napunteriya ko di Dolph, tungod gid sang, ano, sang teknolohiya.
1: Ay, ako agree man ko sa nandang.
0: Kay may mga conceptualize na sila sa mga malaway ng hinimuan sa lain ng mga lugar tungod sa access bala nga makita
1: correct.
0: Nila sa aton nga internet, no? Anong tana man?
1: Kag isa pa may mga video games nga, di ba? Doon mga war-war.
0: Oo, isa pa gina, mga piro-piro.
1: Ang isa sa nandang kakarakter, ikaw mismo mo.
0: Oo.
1: O, na, amo na.
0: Ga Call of Duty man ko gani.
1: Call of Duty sa...
0: Ah, hindi ka na iya makarelate kaya wala ka na iya gampang.
1: Ang amo na?
0: Oh, yes. Lain ang imo ginahampang, ang pichuro ko iya imo ya.
1: Siyempre, masarap.
0: May caller to sa line number one. Good evening.
2: Isa try, good evening, Troy.
0: Hindi man yung problema, amon pang atubangon sa bunga gabi. Problema ni hindi.
2: Ay, gamay lang ang problema, Troy. Ah.
0: You deposit, yun din may problema. Gidaw.
1: Pagin, ang adan problema na to, sumong problema, pagin.
0: Nga, asod-asod, sumong mga problema, nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan, anay, be?
2: Si Troy, siya to ang problema ko, Troy.
0: Ah, dali lang. JC, sang?
2: Ang ililaw sa Troy,
0: ah. Ang din to, amo to ang amon friend nga security guard?
2: Oh, Troy, ang class loan na tanay, pero araw na sa subong, grito lang siya ang pag-ulan ng tawag na nga naibulig.
1: Si ano?
0: Dali lang.
1: Si Ashley?
0: Si Ashley, to mo itong ginsugat mo last time, lain man itong pangalan niya, o kung si Ashley kag si Arlene isa lang.
2: Arlene isa lang na sila.
0: Iyo, deposit yun.
1: Si Rinko Gidaw, hindi ba lang nagambal ka ito sa nagligad nga?
0: Yung daw pareho sa tingog.
1: Tapos, nagambal ka nga, ikaw manigyapon ah.
0: Ti, dali lang gid bala. Migo? Ang ngalan niya ni
1: Gana, Jesse
0: Migo, abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pag-intindihan na yung duha.
2: Dekin permisan aku sina Troy nga ma pakasalan kami tani sila pero wala man sa buti kin tistingan ko na sa kay bar ko mapa no ko
0: mapa Dubai
2: Saudi.
0: Aw Saudi ho.
2: Pa Saudi. Di naglala ko kun ano nang gilman siya. Sabi ko tampat sa ako ni hindi man gali.
1: De amo to gadi kagina bar ko si mga amo ning class loan.
0: Ah.
1: Di ba? Amo pa pariyog sa tingog ya.
0: Sa sining
1: nga hugada.
0: Sa sining nga hugada, madampig ko siya nga ante. Siya nga tiya.
1: Ko na
0: kay mas nakakilala to iya tiya kay Ashley o kun si Arlene.
1: Correct.
0: I-compare mo ni sa ila ni nga duha si Jessie kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa ni nag voice out si Jessie.

0: ni email.
1: Correct.
0: Why man?
2: Why problema? Why man? Why problema sa akong Troy? Welcome, ano, welcome naman ang sila na nga dua kati alala ko naman.
1: So, say mo ya wala problema. Eh, kati, ato naman siya ka-email.
0: So nagpaubaya, oh. Nagpaubaya ka na, baligindiga mo na lang siya ka-email.
2: Oh, Tri, sila naman nga dua. Ano mo po sa kaplangkay, kung din sa mga lipay, supportaran ko sa'y.
0: So sa sini?
2: Aralan ko na sa'y mo asma, supportaras ang ano.
0: So sa sini?
2: Sa todo jali no, todo jali aswa, wala ko na pasaw di. Hindi sila talaga ko kundi kakutob, di.
0: Wala ka pa ka pasaw di, may gimbaylo na sa.
1: Dito, singan mo lang gali.
0: Mm.
1: Sa mga kanta pa, na willing sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit base sa imo nga panugiron, daw gintuntuyan man ka eh.
0: Mm-hmm. Kami gintuntuyan man.
1: Kami gintuntuyan man.
2: Sige lang, Troy, may problema na ako mabuli pa ko na gani. Kung ano siya, kaya
0: ay, hindi yan. Hindi ko yan hindi ko yan mabaton nga, mambal. Kaya nga, sige lang. Hindi kami yan mag-plug number. Yaya bala sa daya.
1: Kami yan, wala kami yan ga, prangkana yung istorya. Wala kami yan ga tolerate sa bulaton yung amo na.
0: Oo, kay ti, siyempre, tarong ang amon nga ano
1: pagpatigayon
0: nga pagpatigayon pagkatapos
1: sa
0: likod gali hindi gali tuod ang iya ginapangambal
1: double timer gali
0: ha hindi double ah
1: ano gin
0: two timer
1: amo na gani
0: mga double double body lang guro yang oh te sige na okay na deal na na Jesse okay na at least nabalaan amon
2: na number ko na Troy.
0: Ha, ma-plug na lang sa number mo?
2: Ma-ano ako ng number ko para ka basi kong mayara man nga.
1: Mangita kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
2: Oh, mangita na lang ko sang, ano ko na. Sige, 09-0964-7878-150.
0: Oh, solita, solita.
2: Ang 0964, Troy. Ang 7878. Ang 150.
0: Okay, 0964-7878. Ano to galing tatlo da yun?
2: 164-150 sa Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ang dito lang Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you, bye.
2: Okay, bye-bye, Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene, isa lang gid gali.
1: Amo na gani kasi hindi ba nagduda ta to sa nagligad.
0: Nga yati mo familiar ka tama gani. Si Ashley.
1: Tapos ang balo niya yung ano to nang
0: hindi ang yung drama sa aton sa Manila Salin.
1: Tapos si
0: ang lain gali kay gin padalan sa gali to ni Jesse sing kwarta.
1: Sang kwarta.
0: Kay nag-expectar si Jesse nga sa Manila gidyalin si Arlene.
1: Mm-hmm.
0: Kay gali hindi gali. Sa kalibong lang iya gali si Arlene.
1: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga auntie. Kahit nakita man sa auntie nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, akilala naging sa iya nga tiya.
1: Nan.
0: Ti wala taman to yung pakalain niya tiya ha?
1: Huwa.
0: Wala man tayo nagdampig da yun ha?
1: Correct. Kaakoya wala ko yung ano sa kay Arlene nga ano ha. Pero daw hindi lang bala nami ang imo ginhimo.
0: Basta kaya mambal kuya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Yan, correct. Pangayuan, ano nga daan yan sa ano ya,
0: ano?
1: Sa kapatawaran. Di ba
0: lang? Uy, dali lang yun ba na?
1: Mm-hmm.
0: Subong ba lang panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kaysa sa mga maayo.
1: Nan.
0: No, ako na notice ko gina sa sininga tuig.
1: Mm-hmm.
0: Puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw, meaning madinalagon subong ang mga malain ikumparar mo sa mga may maayo nga buluhaton. Nagadamo na gid sila. So paano ina natuntap naon?
1: Baka ta kamang yan buwas man no.
0: Istiwitis lang guro ah. Istiwitis.
1: Ilakot sa kamang yan.
0: Hindi ang laya ng istiwitis, amo nang sunugon para mag-aso.
1: Oh, pwede man.
0: Ang oras 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palubod niyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kakat

0: La ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: 33 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: As usual, zero pa din. May na mangkot. Mayang gabi sa inyo, Duwa Troy. Mangkot ko lang tani. Kun nga apirmi, may tulakbong si Dulpi lang ka. Siyempre ka obvious, sige na sa sabat.
1: O ah.
0: Kanugon kung matunugan ang iyang hubon bala.
1: Na ang yubon-yubon bala. Abuslot na mo.
0: Balo na gigam mo nga bagong bunag ni. Kinang lang gid yang may talokbong.
1: Nan.
0: Talok, talok ulo.
1: Ulokbong.
0: Ulokbong. Kung kakson mong iya talokbong daw ulokbong.
1: Di actually, ginatabunan ko ni nga no kay wala labot nga ang tanan nga buga ari di sa akon.
0: We, seryoso na.
1: Oh, yes. Oh. Tapos ang ano, ti, may sinusitis pa ko nga daan. That's it.
0: Paluiluoy ka na naman.
1: Ako na nga ba ko nga mapaluoy ko?
0: Amo na nga ilong ginasinusitis pa?
1: Balo ka na ginang wala takungad.
0: Pati ko tani kung daw ang ilong mo dorang model sang New Zip. Ari mo, mapati ko ang kinasinus na iya.
1: Hindi, santon plus gold na lang gin.
0: Hindi na imo sinusitis.
1: Ano mang gali?
0: Sinops of itis?
1: Amo gin. Correct! Amo na da.
0: Dagi-dagi wala.
1: Ano?
0: Oo, oh, yung bot sa inisaton ng mga viewers. nga pati ang mga nag-tulakbong na ano na, nag-ano, talokbong.
1: Ambot ulokbong
0: nila no.
1: Oo.
0: Amo na ko nga nga nga tawag ni gani. May punggod mo subong dusungay ako nagtang gani.
1: Duha ka bilog.
0: Nga nga subong pa kuya ginpunggod nga hindi naging tatuman kaya box sa guapay.
1: Ko nagatindog na ang punggod.
0: Oo.
1: Do si Batman.
0: Sungay kuya subong iya. Inaano mo niningato niya yung plastada sa mga gabi. Pero nilipay ko sa sining ano, sa sining episode sa atong program kay kadamo sa aton nga ano.
1: Nga, oh yes.
0: Sa aton nga mga caller, no? Hindi ta maubusan. Mayari pag ito, basi ko mapalo up ni.
1: Sige, Ben.
0: Ngayong gabi.
1: Hello?
2: Ngayong gabi. May palo up din ako, Troy.
0: Oy, may palo up again.
1: Palo up again.
0: Si ano Emil, na? Si Emil ni? Si Emil ni?
1: Hello?
2: Ako to, Troy, si Ulan.
0: Ah, dali lang. Sino? Lain man to ya si Emil. Taga din kay si Ulan?
2: Lain to, sir.
0: Oo, oh, taga din si Ulan.
2: Samanduriyo, sir.
0: Problema man ni Imo, Ulan?
2: Oh, ikaw lang po, sir.
1: Anong i-follow up mo?
2: Ayong kay Ashley na yun, saka kay ano yun, si Arceli. Sabi niyo sa akin, si Arceli.
0: Ah, marami siyang nabiktima.
1: Ay, grabe. Si Araceli man yung imo, lain naman yung ngalan.
0: Damo sa nabiktima.
1: Kaglain-lain yung ngalan.
2: Baka una pa ang pangalan, sir.
0: Yung pakilala niya sa'yo, pangalan niya si sino?
1: Si Araceli, kuno?
2: Arceli.
0: Na, Arceli. Si Arceli. Eh? Si
1: Annalyn.
0: Arlene.
2: Arlene.
1: Kag si
0: Ashley.
1: Kag si Ashley, isa lang galing katawo.
0: Meron pang isa, pangalan ng isa. Yung pangalan
2: ang
0: na isa.
2: Ang pangalan sa akin si Arceli.
0: Oo.
1: Nan,
2: Arceli.
1: Grabe, no?
0: Nakapagpadala ka ba ng GCash?
2: Ay, magpadala sana ako, pero marami pala siya eh.
0: Oo, yun. Nan. Dapat lang at kasi yes. Maganda yun dahil updated ka sa program namin kaya na ano mo nakukonek-konek mo nakukonek-konek mo
1: natimbang ya bala doon natimbang ya
0: pero diba meron ng ibang nag-text sa'yo nung nakaraang gabi nung sumali ka sa amin
2: may nag-text po sa akin mga ano, parang ayoko na sa mga ano mga single parent manliloko.
1: Hindi naman lahat.
0: Hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Hindi, galingan mo lang sa pagpili.
1: Kaya nga.
0: Ganito kasi pare yan. Ganito kasi yan. Wala namang may maluloko kung
1: walang
0: nagpapaloko. Yun. Walang may naluloko kung walang nagpapaloko. tama dol pa kung Tagalog. Correct. Yun. Oh. So dapat ikaw talaga yung pipili. Ganito gawin mo. Kung parang ano, diskumpiyado ka sa kausap mong single parent, pwede naman yan mag-usap kayo, mag-video call kayo pagkatapos. I-ano mo talaga, kung hindi talaga magbi-video call, i-ano mo, decline mo.
3: Oo.
0: Oo, wag mo nang ipagpatuloy, hanap ka naman sa iba. Hanggat matumbok mo. Oo.
2: Yung pero kung yung talaga ano ni Aracely sa si ano si Emilio yon, si sana lang maging masaya siya, pero dapat hindi siya manlukan tao bago
1: kaya
2: niya
1: nga, na si Emil. Ang sa amin,
2: kilala niya si GC.
1: Yes. Ang sa amin lang, kilatisin niyo muna bago niyo kayo bago kayo mag ano ng isang relationship. Oh,
0: naloko ka lang naman ni Aracely. In the sense na iba yung pangalan na ibinigay niya sa iyo. Pero wala naman siyang may nakuha sa iyo at hindi mo rin natikman si Aracely, tama?
2: May balak ka na pumunta doon. Kasi ako, busy ako sa trabaho.
1: O yun! Kaya nga, hindi mo siya natikman.
0: Hindi mo naman siya natikman. Tapos wala naman siyang may nakuha sa iyo.
2: Natikman sa video call.
0: pinakita? Pinakita din
2: hindi
0: ba?
2: Hindi, sa tawag lang.
1: Oh. Kaya nga.
0: Kaya pala.
1: Ha talaga ang babaeng ito.
0: Oh, sige, save ko na lang yung number niya para kami naman mag-video call.
2: sabi ko, parang wala na akong tiwala sa mga single parents.
0: Huwag mong lahatin.
1: Nagkataon lang na manuloko yung ano, naka-chat mo.
0: Marami naman kasi nag-text sa'yo, kaya nga sabi namin, kilatisin mo na.
1: At saka,
0: kasi pinagdaanan mo na yon na niloko ka ng single parent, pero huwag mong lahatin. Hindi naman lahat masasama, tama?
2: Kaya nga, idol, sabi ko nga sana na sana kayo, tanggap ko sana kahit mga bata niya eh. Kasi yun, ngayong uli, parang hindi siya kontento, naramdaman ko.
0: So okay na yan.
2: Bukod lang pala sa ano.
0: Okay na yan kasi
2: okay na rin.
0: Oo. Yung pinuhunan mo lang naman yung ano mo eh, yung damdamin mo sa kanya.
1: Oh, diba?
0: Hindi, yung ano, yung feelings niya.
1: Kaya nga.
0: Yan lang naman yung puhunan, pero importante diyan hindi ka nakunan ng pera. At the same time, hindi ka talaga naloko.
1: Yes, at least
0: naloko ka lang sa ibang pangalan.
1: Yes, at least maaga pa, nalaman mo na.
0: Diba? So, ayan, good luck ha sa mga nagtitext sa'yo. Kilatisin mong maigi yung mga single parent na nakikipag text or chat sa'yo.
1: Yes.
0: Kaibigan, ang pangalan nga ito?
1: Ano nga yung pangalan mo?
0: Si
2: Olan.
0: Si Olan. Yun. Kaibigan Olan, salamat po.
1: Yes. Kaya Olan, ang masasabi ko lang sa iyo.
0: Sa bakla ka na lang.
1: Sa akin ka na lang.
0: Yun.
2: Dapat niya, kinulupin na lang ako eh.
1: Oh, kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nakarinig ng kanta? Yung kanta ng Dagdang Lason? Alam mo ba yon? Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manluloko, sinisiraan lang kami, kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Makakwarta ka na, masupsupan ka pa,
1: makakupang ka pa.
0: Pare, maraming salamat po. Magandang
1: gabi. Maraming salamat.
2: Sige po, sa idol.
0: Paalam. It's 42 minutes after 11 o'clock. Mga tech on duty, salamat sa mga station managers sa tanang XFM station sa Negros Cagpanay Island. Thank you, man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO, President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
4: XFM exciting!
5: XFM.
6: FM.

0: morning.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito sa Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: X FM.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Canton Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Canton Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Canton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Canton Plus Coffee ka na. Canton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Yahoo!
5: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: The pain.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo?
7: Bitin.
6: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
7: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Sa mga
2: bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Mga katupa, exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting! Man,

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunful Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunful Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Assist the pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Hala, ka-exciting!

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Sample Glass Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Glass Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Glass Gold.
1: Sample Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Glass Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santone Gold Coffee Mix. 6-6 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili
1: sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM.

0: Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
9: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa!

Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Pilipinas! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa yan dari sa Exciting Pilipinas. Subukan nga daw sa Martes! Magkatrapa, June 30 na kita 2026, last day of June. Last day of June, mga katropa. Tapos July na kita. Kadasig, no? Kadasig sa aton nga tempo, mga katropa. Pero anyways, matamat na dira bangon sa natutulog mong isip at puso. Sa tanan-tanan ng mga katropa naton sa in love man dira, akon heartbroken. O kon ang importante buhi. Amat-amat na bugtaw, amat-amat na gising. Sa may mga pakantuan ha, no? Sa may mga arasang natalana ng kantuan o kung aktibidad this morning. No? Para yung hindi ka malate tira, mga flight abi, no? Sa ilang mga flight today. Pero ti sa mga nagabiyahe o kung sa mga may pakantuan dira nga mag drive, no? Sa naman sa rakyan o kung mga motorsiklo, hinay-hinay lang. Ay, basta ang dala nung tungod aga pa nag-inulan. Nakibuto ka rin na, no? Mga around 2 a.m. Kaulan na, 2 a.m. Oo. Nakibut ko, nabugtawan ko. Kay, nag-damol-damol, nag-aliulan sa gwa, no? Basta na tiil ko sa bintana. Hindi magbugtaw sa alarm clock, pero mag-ulan. Dapat galiyan muna, basta. Para mag-gising. Ay. Mga katropa, live na kita sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwata, live na kita sa atong official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabati naman kita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 96.7 and 103.9. And syempre mga katropa, subong yung aga ng ating gululan, ganyan magkakusugod na nadaan. As of 2 a.m. today, mga katropa, from DOST Pag-asa, June 30, 2026. Ang low pressure area ako ng LPA 06D. Ang ginamonitor sa karoon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ako na TIPAR. And mayara sang high chance ng manginisaka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Wala sang bagyo mga katropa, pero ang LPA yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa ginamonitor, no? Mayara sang dako nga chance ng manginisa ya mga katropa ka tropical depression kag posible pagit magin bagyo. Kag may thunderstorm advisory man mga katropa ang DOST Pag-asa diri sa bahin sang Negros Occidental sa kadiin makaapekto ini sa hinubaan City of Sipalay sa Cagayan, Kanduni, Ilog, City of Gabangkalan, City of Mamaylan, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Pontevedra, San Enrique, kag Valladolid. Samtang 2 hours ago, ginpagwa man sang DOST Pag-asa nga mayara sang heavy rainfall warning number 5. Ako niya rin sa yellow warning level mga katropa, no? Nga tig posible nga pagbaha ang mabatsyagan sa pilaya ka lugar sa Negros Occidental. Sa karon daw wala pa kita nakabukad kung kumusta ang sitwasyon sa mga katropa nato, no, sa ining mga ari diryo sa yellow warning level sa possible flooding, no, sa heavy rainfall warning sang DOST sa dira sa may Sagay, Cadiz. Kamusta kamuda sa Manapla, no, sa may Toboso, Calatrava. Kamusta kamuda sa bahin sang norte mga katropa, no, sa mga listeners naton dira sa Iwi Magaloda, good morning. Sa mga taga Victoria City, district sa Bacolod, no, mayong aga sa inyo ah. Mga taga Bago City man, La Carlota, San Enrique, good morning! Sa
tanan no nga probinsya kun sa tanan nga mga local nga gobyerno kun local government unit diri sa probinsya sang Negros Occidental. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ay sus, alas 5 in punto na. Kaya matamat kita bangon mga katropa. And matamat naman kita diraya pabukal sa atong mga tubig para sa pagpangapi sa pagbalik na tondo gulugay. And syempre, matamat kita tigang. Digamo. Nabalang biskan niya. Ang bulsa mo dira to gina. Ano na, malana. Ako nang imo heart dog gina. Kumus man. Kung ano man nabatsyagan mo subong, that is valid mga katrapa. Pero there's no way to stop moving. Or there's no way nga ikaw hindi magpadayo. So matamat na bugtaw, matamat bangon, himos, and go, go, go! Diba? Kung si Rofa may pa, yeah. Todo mo na, yeah. Alas 5:01 na mga katrapa, para naman sa ato niya nga mga musika nga magkapa bugtaw sang imo yang diwa this morning mga katropa. Dasig na kag magpamati kita diri lang sa XFM Bacolod. Hindi ka mo maghalin na magabalik pa kita. Here's Cupido by Rachel Alejandro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawa. Kag-massage ang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-Vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial,

pagbabalik sa inyo mga ratyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, oras na ito na 5 desisize na. 5:16 in the morning. And, kamusta ang inyong mga hilikoton? Kamusta ang inyong mga pagpamahaw? Kung kamusta ang inyong mga scroll-scroll dito. Pag-scroll-scroll sa aton yung mga cellphones, no? Live man kita ha sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, kung nag-scroll-scroll ka mo da, padulungin yung aton nga official Facebook page. And don't forget to like and follow and share. And of course, ang aton man nga live stream sa karon, no? Live na to na sa aking official page. Ari na! Kita una ko mo. Sa ilayan ni Jillween, good morning! Kamalya, dan na ko no sharing. Kag maulano na naman ko no. Namig na naman ko no pangape. Nga may Paris ko no nga puto. Maya mahilig ang mga Pilipino sa kape. Kay sa pagbugtaw sa kadaaga ko no kape gada yon ang pangitaon. No, chakto kagida.

0: mogina da, no? Kag te... Masa Pinoy, abis ka niga tagi ite ang init, yung mga pinagyapo niya. No? And speaking of kape, syempre may aram makita sa mga kape, mga katrapadriya sa aton sa XFM. No? Produkto sang Yes to Health. Mga katrapa, sa mga nagpamati na subong magpangapi-ngapi man, may aram kita sang mga kape, no? Driya sa Yes to Health. Una dira ang aton pinakabagong Suntone Gold Coffee Mix. Usa din ang Suntone Gold Coffee Mix, mga katrapa, ang manamit nga kape. Healthy kag makapagwapa kag makapagwapo pa sa imo. Ini ang kape, mga katrapa, kamiyara isang malunggay, turmeric, mangosteen, chia seeds, mayara isang glutathione and collagen, and of course may Suntone. Kung sa din, mga katrapa, nga hindi lang namit kag healthy para sa imo nga lawas kundi skin care mo pa. So din ka na, dari ka na sa ating Suntone Gold Coffee Mix. And syempre, sa mahilig naman niya sa kapeng barako, kung kapeng-kape ang lasa, kapeng-kape ang aroma, nga makapabugtaw gid sa imo, nga aga. Mga katrapa, mayroon ako isang kape man, nga para gid sa imo. Arya, manami man, para sa may mga mataas nga sugar, o kung sa may mga diabetes, mga katrapa. Tungod, hindi mga katrapa, ang hindi mo na kinahanglan payadaan nga butangan sa sugar ang mga kape nato. Nang ari, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix. Kape nga, wala sang sugar, bangod stevia ang gingamit nga pampatamis. Mga katropa, healthy-healthy stevia, mangosteena plus vitamin D3. Kaundan sa ning nasambit ka kape nga makapahealthy gid sa imo nga lawas. Mahilig ka magkape pero ikaw wala ang nagaproblema sa sugar mo, ini na para sa imo. Ato nga Premium D3 Coffee Mix. And sa mga kabataan dyan, like me, oh, na sa mga mahilig man bala mag coffee tani pero allergy abi sa caffeine, kun hindi gid gusto sa sulok-sulok nila ang caffeine, no, kun ang coffee beans kid ang kape gid mismo, makatrapa, mayara kita sa aton nga coffee mix nga para gid sa inyo, ini para sa pagdi sa tanan, pati sa kabataan, mga katrapa. Tugid niya ang himo sa mangosteen, soya kag malunggay, ini naman niya ang coffee mix for the family, ini nga aton nga Suntone Plus Coffee Mix. Mga katrapa, ang aton mga kape ang mabakala sa aton nga nga mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. No? Siyempre mga katrapa, iniwan ang mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man! Good morning, good morning, good morning! Sa kay Andy Molyenedo, good morning man. Naman niya, ginapag-greet lang ko ng family Molyenedo sa Sipalay City, kay Anyesa Joy, Romy, Jay, Mendy, Dian. No, palagi ko no nga naka-XFM. Uy, thank you so much sa Molyenedo family, dira. Pareho sila ni Anyesa Joy, Romy, Jay, Mendy, Dian. No, good morning sa inyo, dira. And of course, kay Sir Andy Molyenedo, mayong ana. Thank you for listening, no? Dira sa Sipalay City. Gaulan-ulan man da, sir. Kamusta lang ulan-ulan, dira? No? And of course, good morning man sa kay Marlon Campuid Villalba. Sa kay Carl Tejare, uy, good morning. Sa kay Noisky Bilaes Francisco Mulya, idol sa babaw kagatulok. Ari man ni camera natong bisera rin yung sa babaw! Ang cellphone kay Aris Dalom, no? Tinga, lagid siya nga sa babaw ko gatulok. Ari, di atong nga camera. Oo, ari din camera natin sa babaw. Sa kay tatay, good morning man. Ano? Sa kay Soy, no? Good morning. Dira kay Nanay Rowena, good morning man. Dira sa may barangay Binubuhan sa Bago City. And kay Tuto, 7, good morning. Sa ilaya ni Sony Mapa, mga po, good morning. Kay Jill Win, kay Andy Molyandino, ay nalawag ko na siya. Good morning. Kay Maid Lompines, good morning. Kay Alberto Norbing Loreno, good morning man, sir. Nandra sa mga listeners natin sa Talisay City Zone 15. Good morning. Sa ilaya ni na naman dyan ni Ma'am Beverly Sarabia. Good morning sa ila ni Ma'am Melanie Martisano dyan sa May La Castellana. No? Sa ila ni Ma'am Marive Kipgano sa Talutog Morsha. Good morning sa ila ni Sir Randy Santisa. Sa isa talang yung mga listeners na to. No? Good morning! Good morning! And now, mga katropa! Sabang naman nato naman padayuno ng ato naman yung programa sa ato niya segment naman syempre nga TikTok ka ng mga TikTok naman nga trending online ako sa TikTok app mga katropa ako sa din nga makahatag sa good vibes sa ato niya tanan o kagsabang agar yun kay syempre you know opening of classes na nag-start ng klase ano ba mga ganap sa sulod dyan classroom especially sa una ginaka mabatian sa classroom nga okay class get one half ano piece of paper sa bata da yun ng mga ma'am one half ma get one half piece of paper gani diba lalik ang mga kasuit wala okay makwista get one fourth tapos mamangkot pagina 1/4 ma'am di ganun magambal ba lang get your ano 1/2 lengthwise lengthwise ma'am oh lengthwise gani no? Anyways malaaring naman yun kakaiba pag iniyang content creator nga niya kailan tawang iya ng mga videos on TikTok is it relatable or at the same time makahatag yung good vibes no? Oras na to on the 5:24 na, alas 5:24. Ari na nga to niya, nga ginahulat sa lahat niya, video mga katropa. Ari na! Ari na! Tiktok ka na!
1: Class, please get any paper.
2: Ma'am! Any paper?
1: Any paper, paulit-ulit.
2: Okay, papindili ay yung gagamitin ko.
1: Hoy, yung pwede masulatan!
2: Ama, awas! Okay. Kartalin na yung gagamitin ko.
1: Hoy, masyadong mal... Ano ba?
2: Manila paper yung gagawin.
1: Number 5 na ha! Wala ka pa rin paper!
2: Ah! Bawal! Sabi mo yun yung paper! Sige, Cebu paper.
0: May Cebu paper ha? May Cebu paper ha? No! Tama na mga estudyante, mga katropa. Tarna na lang na iyan! May muna yung student, di ba? So, buday-buday. Ayun, number 5 na. Wala ka pa papel. Dumdumak. Huwag na. Okay, number 2 ng maestra. Huwag po papel. Kaya nga, pangayo pa. Ginasulat ko lang din sa kamot ko. Answer ko. Huwag kayo malipatan ko karon. No? Oh. Sinawala, no? Pero totoo lang, do. Ay, hindi. Nakabakalma ko papel. Ah. Sa so, mga grade 12. Abi, kumakamba ko. Tanya, nakagraduate. Mga kumula nagbakal papel. Nakabakal ko galing. Sa so, first day. First day of school. Nabuhi ko mula sa pangayong-ngayo papel. Ah. Papel, ah, by low answer. Papel by low answer, no? Ay. Tapos ballpen pagit. Ah. Pero ang ballpen ko, ikakadula. Kasi ang una mong... Lang pag oko lang bakal. Oo. Nakagula. Hindi lang graduate man ta. Gusto mo nagko sa ballpen ko, te. Ate, good for you. Oras na to na alas 5:26 na mga katropa. Kag, syempre, padayon lang sa pagbumati. Comment down lang ka mo dira sa ito niyang... mga live subong mo sa Facebook kaysa pagbalik nato natin na yung mga katropa nga at thumb you one. So samtang naga himos ka mo dira no this morning eh syempre naga pang timpyo naga paligo pang ilamos galuto or naga kamahaw gapakal ka na da ah. Ari pala mga musika nga makapa induct sa aton oo makapa mga galawan lang ang mga pangbailihan. Kemerot. Charot lang mga katrapari ng mga musika ang ating makahatag sang beat sa aton mga aga. Ariang, Counting Stars.

0: natin. Babalik sa inyo mga racho. Magkatrapa. This is our last portion sa programa nato. Nadria sa Exciting Filipinas. Subong yung aga. June 30, 2026. Kamusta na kamo din ang mga katrapa? Oh, oras nato. 5:32 na. Ay, pero so far madulum-dulum ang palibot tungkol nga tito. Magulugal-um pa. So sa mga may laktan dira, bring your payong para kita tanan ang protektado sa masakit. No? At the same time, mga katropa, panilagi naman dira, tanawan ninyo ang weather forecast. Yeah. Para yung ati, prepared kita, no? Adlaw-adlaw. At the same time, magtumarman sa ating mga vitamin C. Dari siya sa ato, sa XFM Bacolomera, kita sa Santon, vitamin C. Yeah. Kung saan ninyo makapapasko gid sa imo yung alawas, no? Pagpapabakod sa immune system ni mo batok sa balatian. No? Sa ato niya, mga katropa, ngalawas, dapat protektahan gid naton. Maginom kita sa Santone Vitamin C. Good morning sa Riwata, sa ilayan ni Jelwin, sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning sa inyo. Sa ilayan ni Arnais Irida. Good morning. Sa ilayan ni Noisky Bilaes Francisco Bonami. Cruz ang color sa akong nga buhok. Correct. Nag-paint na siya ganino. Hindi na siya red. Red gid kayo. Iga daw, ano siya, ito highlighter, saka color red, so mong ano na lang, ito ka burgundy na lang siya. Na-fade na. Kay Yana Bebs Dukay, good morning. Good morning man sila ni Romel Bautista. Kay Jerry Parian Ganila, good morning. Kay Lenny Ligatam Nohas, good morning man. And sa mga taga Talisay Zone 12, dira, good morning man. Especially kay Sir Luis, kay Francisco dira, o kuno, nabalya samtang nagapamati, kag nagapamati sa XFM. Mayo lang ang pagpangapi dira, ano, sa Talisay City Zone 12. Kay Tin Fardo, good morning. And of course, natanaan natin yung mga listeners sa ilang mga tags sa Tagsaya Karadyo. Good morning sa inyo, Dra. And sa ilang malalim yung Jojo Galea. Good morning. Kita Daisy. Ta Daisy. May sudaan ka da. Nagutom na lang. Basta tingululan. Nagutom. Gid mo na. Anyways, ano? Madamat na himos. Kag sa mga nagabiyahe halong, hindi na hinay lang. At the same time, don't forget your breakfast. Don't forget your vitamins, your payong, your yabi, your money, everything. No, and don't forget to pray also. Let's pray, you know, for our safety, for everyone's safety, for peace, for love, and for blessings. And syempre, you know, magpangayo ako madapatawad. And magpasalamat ka kita nakabugtaw naman subong aga, mga katropa, no? Alive. And ano, energetic, enthusiastic. Salamat mga katropa, ang inyong programa. Gapampuga ko na agad sa Exciting Pilipinas. Kapo din yung si katropang Wendell Balinario. Itay naman kita buwas sa diri lang sa liwat sa XFM Bacolod 96.7 and 103.9. Mga katropa, happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi some 25 years.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulaan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nani ang music, ah?
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkretong asa.
5: Kag wala sa katumbas nga rason, kung naka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, apat.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
0: XFM 103.9.
7: Yes to health!
8: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
10: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro lalo gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secrets of Health.
9: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
0: Santon Plus Gold.
7: Yes to Health.
9: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
9: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibleng can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning na batyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo?
10: Kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagin sa alatrasan.
8: The Secret of Health.
9: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
10: Tindihan naman nila.
9: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
10: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magambalga ni kita constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magambalga kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa kasimana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay ganyan nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw dito na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kung nabuton man pwerte man kabudlay ang ilas sini nga may experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera halos-halos ka maka segunda kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa amo ni ang mabatyagan kun constipated ng isa ka tawo
9: amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposit ito tana sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun amon ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra akag ang ugasip kung sa lubi pa amon na ginapagwata kung sa mga tubo pa bilang iya sa nga bagaso amon na ginapagwata ini na mapuslan ang problema sa nga iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kung sige mo ka deposito kagawa gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo
10: kaya gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto.
8: The Secret of Health.
10: And speaking of constipation Sir Josil ang aton pagistoryahan subong ang chronic constipation hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha hindi sang amuna kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna pero magambal kita ng chronic constipation nag prayer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sang binulan or iban gani tinuig nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sa tinae.
9: Pero sa masabi anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation nabudlayan ikaw pagwa sang higko dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete no? Nga may amo sini Doc Leo anong kalabanan na ginahalinan sini?
10: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle kag diet aton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sininga mas na gustuhan magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sininga bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josil.
9: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa so ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation Doc Leo
10: kung lifestyle related Sir Josil i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan hindi ka pala kaon prutas amo nang imo sinay correct Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated na hindi ka pa rin yung tubig. Instead, mga soft drinks mo, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa atong lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ito ng atong tiyogolingon.
9: Baliskad ang epekto.
10: Ha? Basta sugary.
9: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
10: Pag sulod sa lawas, automatic release na sa atong lawas yung nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
8: The secret of health.
10: Kung nagatinamad ko ng Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalot-balot ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Yung once magbatsya gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng imo sining at tiyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil, ano, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
8: The secret of health.
9: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako inang kao nagkambiay kao. Why dayon magwa constipation na?
10: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
9: Amo na kalaba ha.
10: Ambot lang kung paano nila takso na.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise. Ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
9: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga itong sininga bowl. Ang design sa nga itong sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli. Unlike before, sang uso paya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagod, doon ni magwa.
10: Ay, iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sa nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
9: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
10: Semi katin-katin.
9: Nga, kung magpungko ka lang straight, ang imo sininga anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
10: Yes.
9: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
10: Yes.
9: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na konsulod, amo man ang kadakon sa gwa.
10: Manami ang flow niya pag pagwa.
9: Okay.
10: Pero isa pag itbalan sininga problema na ito si Sir Josil sa subong bala, kadamo sa complication, ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dokabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josil.
9: Kung nag-edad ka?
10: Yes.
9: Why?
10: Kung nagahina, imuhulag.
9: I see. So, number one, you should exercise.
10: Yes.
9: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
10: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
9: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
10: May problem na sa sulod Sir Josil sa ngayon sa ringa colon.
9: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan na Doc Leo? Hindi kita mag-suffer sa constipation.
10: Ang isa sa ni kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o konsolusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
9: So kaon kita utan, galing kun hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
10: Mm-hmm.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
8: The Secrets of Health.
10: Ang manami sinis sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined rin ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya, kag of course, may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content, kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema, kung nga constipated ang isa ka tao, kay wa sa pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kun magamit gid kita sang Santone Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sini kunding yas nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo, iyas ang santhon dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos, mayara pagitsasang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon na ito, musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya, nagabulig, acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tideris ni ang mga bacteria, tideris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
8: The Secrets of Health.
9: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nila nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santone Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
13: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: makabulig in man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leon.
1: Makabulig, Sir Josiel.
0: Just like for example premium D3 kay oil based ini siya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid and the vitamin D3. Yes.
1: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa premium D3 naton mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kon mabudigan sang premium D3. Kagang manami pagid sini sa premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone gold capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Dok Leo.
1: Yes.
0: So makabulig ini dilas tinae ta.
1: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
0: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
1: Maging factor gid sa Sir Josiel.
0: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
1: Correct.
0: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
1: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
0: Manimaho gid.
1: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
0: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no, makapagwa gid kita higko.
2: Yes!

0: ka. The Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpampasa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The Secret of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningala was to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siningala was? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sininga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sininga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkakabaraka about prostatitis, ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pa gid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagamit yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema sa radiosil sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated, ginasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josil.
2: Assist the pain is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience siya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton tumarga po Sir Josel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla gamitan mo sang sabon kami antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sininga guya sa mga kauturan ta gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic

0: Kuluhiton, pero masolusyonan ina gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakin hana, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
0: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving, hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before loving-loving among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawig kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: The Secrets of Health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung nakalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inumpirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Southern Plus Gold, the secrets of health.
5: Yes, to health.
6: XFM 103.9
3: Southern Plus Gold.
7: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
9: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it.

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito. At dito kayo dadaan.
2: Yes. Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Makabalita nga una mo mabalat. Trimo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
4: M News Express Balita.
5: XFM time alas 6 Biyente na. May agasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kag konsiling kaman sa buong bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
4: Express Balita.
5: Adlaw kita sa buong mga katropas sang Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
6: Ako si katropang Wendell Balinario.
5: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa inyong mga radyo. Kaya kita sa FM band. Sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa sur o kun sa norte, nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, mabatian ninyo kami dira mga katropa. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
6: Mga katropa, kita man ang walang tao sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang mayaraman sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
5: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod din nyo ma-download nga libre sa inyong darang mga Android phones ang aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Ma-download nga libre mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropa kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
6: Mga katropa, kita man na mayroon sang text line address sa itong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
5: Alas 6:22 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagibat pa. Dri lang sa Express Balita.
4: Express Balita. Headlines.
5: Sa update mga katropa, karon bantayan taman sa lakat sang panahon angot sa pagbantay sa low pressure area nga posible mangin masunod naman nga bagyo. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lokal.
4: Express Balita. Local news.
5: Explosive eruption sa Bulkan Canlaon na posible matabo sa bisananong oras. Bangod maathag naman ang banag sa baba sang bulkan.
6: Kabangkala na magapaydalom sa State of Calamity bangod sang RSSI kag ASF samtang Cavite City naman magaporma sang tatlo ka mga task force ago dibalo ang estado sang kahalitan sang RSSI, ASF kag El Nino.
5: Senior citizens concern ang tanan himuon sa bagong nga ginbuksan nga center sa Bacolod. Sa aton nga headlines and national news.
4: Express Balita. International News.
5: Napulo ka mga foreign nationals ang gindakop sa operations ng Philippine Immigration sa Siargao.
6: Mix sa movement sa presyo sang gatong, mahimo mabatsyagan karon nga nagbalik na ang tensyon sa Middle East.
5: Para sa aton nga headlines sa International News.
4: Express Manila International News.
5: Luting kagpagpangawat sa Venezuela, nagdugang sa krisis kag ginapangatubang matapos ang mabaskog nga linog.
6: Heat wave sa Europa naging mabaskog, nagsaka ang kadamuon sang nagkalamatay.
5: Para sa atong nga balita karon sa sports, Canada pinakauna nga team nga na-qualify sa round of 16 sa FIFA World Cup.
6: Samtang sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, si Jose Marichan, kag iya musika nga sikat hasta sa karon nag-gain ay hand sa gihapon.
5: Kagibaloon tani mga katropa ang istorya espesyal o kung balita espesyal. Kaupot si katropang James King. Ano bala ang sala sang sininga lalaki? Nangawat siya kuno sang karne. Ato ni baloon mga katropa, ano nga karne? Alas 6:25 na. Inyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kag mga katropa, ang ining mga headlines kinadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Alas 6:25 na ato padulungan mga katropa ang pinakauling lakat sang panahon sininga daw sang Martes.
4: Express Balita. Weather update.
5: Ato ni baloon anong kabangdanan sa maulanon naman nga aga. Subong nga Martes, Hunyo 30, ginkumpirmar sang okay na posible nga mahimong ay isa kabagyo ang low pressure area kon LPA nga nasa karon sa kadagatan sang San Pascual, Masbate, sunod sa pag-asa. Kung madayon ini pagatagon ini nga bagyong Henry. Sa karon lakip sa mga epekto siniya mo ang magalumon nga kalangitan, mahimo man nga magdala sa laptalapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob sa iban nga bahin sang rehiyon. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa Negros Island Region nga magadala sa makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura subong adlaw ginabulubanta 25 tubtob 30 o kon 25 to 30 degrees Celsius. Kag mga katropa, ang adlaw magabutlak kaina alas 5:31 siningaga kag magatunod karon na nasa 6:13 sang gabi. At na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
4: Express Balita, local news.
5: Ginkompirmar mga katropa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga may posibilidad nga magluntad ang lava flow sa Bulkan Canlaon apang nagpasali nga wala sang dapat kabalakan. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst ng FIVOX La Carlota Station, ilang ang ginabantayan ng nasambit nga aktibidad matapos makuaan sang Laraguay ang banaaga o kon ang ginatawag nga crater glow sa bulkan kagahon sang Hunyo 29, Lunes. Dunga pa ni Aro, atag na nga makitaan sa panulukan sang tawang banaag sa crater sa bulkan kag nagadepende ini sa intensity sa kay niton o kon ang distansya sang magma sa baba sang kanlaon. Sa nagsilang investigasyon, mayara na sang history ng bulkan kanlaon nga nakapagwa na sang lava kag isang bulkan mayon kag nagpalabot na ini sang paandam sa mga lugar nga aras sa sulod sang permanent danger zones.
6: Sa bylaws ang deklarasyon sa state of calamity, ang syudad sang Cadiz magaporma sang tatlo ka mga task forces agud magatubang sang tatlo ka problema. Una amo ang pagaporma sang task force RSSI, magaporma man sila sang task force ASF, kang ikatatlo amo ang pagporma sang task force El Nino. Nagkalain-lain ang mga heads agencies ang magapamuno sang nasambit nga task force. Sunod kay Mayor Salvador Escalante, hindi na kinahanglan ang state of calamity bangod nagapabili paman sa state of calamity ang bilog nga probinsya halin sang nagligad nga tuig nga ginataki man sang RSSI ang mga katubuhan. Ang syudad sang Cadiz ang nagapanguna o kun nagapangaduha sa may pinakamalapad nga kahalitan sang insekto kasunod sa Kabangkalan City kag Sagay. Sunod sa kay Escalante nga magatilaw sila sang biological approach sa pagtapan sang RSSI bangod ng spraying kang gamit ang mga insecticides ang wala man sang epekto bangod nagdamo na gid ang kampo sa karon ang nahalitan.
5: Bangod sa malapad nga kalitan sang red soft scale insect o RSSI sa mga katubuan nga sakop sang Kabankalaan, ang lokal nga gobyerno pagi kay Mayor Benji Miranda ang magarekomendar sa state of calamity. Sunod sa alkalde galing nga madraft o kung magadraft sang endorsement ang City Disaster Risk Reduction Council sa Kabankalaan kag igapasa sa konseho agud nila kuhaan sang data bag-o magpasar sa resolusyon. Sa kapin 17,000 hektarya sang katubuhan sa bilog nga Kabankalaan, halos katunga na sini ang nahalitan sang RSSI. Sa validation sa Sugar Regulatory Administration, masubran sa 3,000 hektaryas ang kumpirmado nga may kalitan. Nagapakita nga kwalipikado na ang syudad para sa state of calamity. Kung mapaidalom na sa state of calamity ang syudad, mapos sa lokal nga gobyerno ang paggamit sang pondo agon magserbi nga ayuda sa magagmay nga mga mangunguma. Nagkakumpirma man si Mayor Miranda nga magpatigayon sang drone spraying agon mapalabot ang mga akon malabot ang mga mabudlay nga bahin sang mga kampo. Sa Naibaloan, may mga kampo sang tubo nga yara sa Pangpang kagtuman kanabukid nga lugar. Isa man sa magatulod sa pagpatuman sa state of calamity amo nga madamo man sa nagkalamatay nga baboy sa syudad sa tanagahulat sila sa confirmation report kung balakaso sang ASF o kung African Swine Fever.
6: Ginaimbestigaran sa karon sa mga otoridad ang paglaptas ng social media post angot sa plano ng mass shooting sa sulod sa Escalante National High School. Suro sa kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, ilan na sa karon na trace ang ara sa likod sa mensahe sa social media kag isa ini ka 14 anyos nga lalaki. Dugang pa ni Fajardo, nagpakingangot man sila sa burtuan ay kalakip na sa mga manunudlo. Principal kag Department of Social Welfare and Development kong DSS SWD, Women and Children Protection Desk on WCPD, kag iban pa nga natungdan nga mga ahensya para sa pagpalabot sang duga nga bulig kag pagpatunga sa nasambit nga insidente. Ginakompirmar man ni Fajardo nga hindi matuod ang armas luthang nga ara sa literato bangod ini ang gikan lang sa internet kag suspendido man ang klase sa bulutuan kahapon sa nasambit nga eskwelahan. Kumadumduman ay nagpabutyag sang kahangawa si Gia nga nagpadala sang mensahe sa social media alias Jacob sa iya nga hinablos nga nagkilalahay lang paagi sa hampang nga Roblox. Nakita sini nga nagpadala sang mensahe angot sa plano sang mass shooting sa sulod sang nasambit nga buluthuan.
5: Natigay nga maluwas ang isa ka bagubunaag nga lapsag nga babae matapos sining ginaligar nga ginbilin sa higad sa kampo sa Barangay General Luna, siyudad sang Sagay sa tuong Hunyo 28. Sa next sa impormasyon sang Sagay City PNP, nagpalabot sang impormasyon ng isa ka 27 anyos nga babae nga ginkilala sa kay alias Judy, kag residente sa nasabit nga lugar. Gipag ni alias Judy nga sa mga otoridad nga nakita man sining iloy sang lapsag nga nagdalagan matapos ang pagbunaag sa iya nga bata. Sa karon, nagpabilin sa ospital lapsag para mahatagan sa nagakaigong nga pagatipan kag pagpabulong apang ara naman ini sa estable nga kondisyon.
6: Ipasaka ang kaso nga frustrated homicide na batok sa lalaki nga nagtiro sa isa kababae sa sulod sang Kalan-an sa Dalan Circumferential, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hunyo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Reyna, legal ang edad, samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Ace, legal ang edad, kaglunsay mga residente sang siyudad sang Kabangkalan. Sunod sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4, nagapabilin nga at large ang suspect kag ginatipo na ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso batok sa iya. Nagdugang pa kung dugang panireklamado, nagagwa sa ilang investigasyon nga pagpangimon ang motibo sa krimen kag ginahibalo pa kung ano ang kalibre nga armas luthang nga ginagamit sang suspect sa krimen. Kung madumduman may upod nga lalaki si Reyna kag upod sila panyapon bangod nagasugalaw sang kaadlawan ng biktima kag ilayon nga ginsulod sang suspect ang nasambit nga kalanaan kag nagtugas ang komisyon nga nagresulta sa pagpangluthang.
5: Samtang ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya sa mismo nga opening sa bago nga Senior Citizen Council nga ang mga senior citizens kanay edad 65 pataas ang makabaton sang tigpulo ka kilo sang bugas. Para lang ini sa mga senior citizens nga wala sang may gakabaton o kon may nagakabaton nga ayuda sa lokal kag nasyonal nga gobyerno kaangay sang pensyon. Apat ka sesyon ang ipatigayon sa paghatag sang tigpulo ka kilo sang bugas. Ang ini nga bugas ang gikan sa bagong Pilipinas program sang gobyerno nasyonal nga naibaluan may arasang 4 million pesos ka pondo para sa syudad sang Bacolod.
6: Padayon ang kampanya sang Bacolod City Government batok sa mga nagalapas sa road clearing regulations matapos liwata nga nagpatigayon sang clearing operation ng City Legal Enforcement Unit kag Bacolod Traffic and Transport Management Department kon BTTMD sa Barangay 16 sa syudad. Lakip sa operasyon ang mga dalan sa bagong dalan Yulo Street kag Hernais Street kung sa diin ginpang impound ang kapentrenta ka mga e-bike kag motorsiklo nga nasapuan nga nagalapas sa kasuguan sa pagparking kag nagabiya kaysa nasambit kadalanon. Ang mga nakumpiska nga sa lakyan ang gindala sa BTTMD impounding area sa bahin sang Bredco. Kabahin ini sang padayon nga kampanya sang syudad agud mapahawa ng pampubliko nga dalan, mapadasig ang trapiko kag masiguro ang kaluwasan sa mga motorista kag nagalakat sa karsada. Samtang ang syudad ang nagatuyo naman nga i-regulate ang mga e-bike kagud sila makakuha sang permit sa syudad.
5: Opisyal na gibuksan ang Bacolod City Senior Citizen Center. Agad mapalapad pa ang serbisyo para sa mga senior citizens sa syudad. Sa Senior Citizen Center, mahimo na nga maka-avail ang mga lolo kag lola sa naglain-lain nga serbisyo. Kakaisang social pension concerns kag updates. Laderay centenarian concerns, assistance to individuals in crisis situation o kunaex concerns, nutrition counseling, medical consultation, dental kag eye check-up, kag libre nga bulong. Tuyo sa inisyatibo nga mapadasig nga paghatag sa accessible kag mas epekyente nga serbisyo para sa mga senior citizens. Ilabi na sa ila ikaayong lawas kag social nga kinahanglanon. Ang Bacolod City Senior Citizen Center ang namtang sa likod sa Bacolod City Government Center kag bukas ini para sa mga kwalipikado nga senior citizens nga nagakinahanglan sa serbisyo sang lokal nga panguluhan. Alas 6:36 na. Mga katropa, inyo nabatingan ang mga detalye sa lokal. Lagi na ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
5: Alas 6:36 na mga katropa. Itong padulungan ng update tukol mga balita sa national.
4: Express Balita. National News.
5: Para sa aton nga mga motorista, medyo may pagkusmod gamay subong aga. Kaya nga ah, nagsaka ang presyo sa mga gatong sa pila ka mga kumpanya, kaangay sang Petron kag Shell sining adlaw Martes, Hunyo 30. Epektibo subong nga aga alas 6 kag nagsaka sang 80 centavos to 84 centavos kada litro sa presyo sang diesel. Samtang 1 peso and 65 centavos naman, tub-tub 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina, kag 1 peso and 20 centavos, tub-tub 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Naibaluan nga sandi gini sa Department of Energy o kung DOE, kag posible nga may pagnubo o kung may pagtaas sa presyo sang gatong sining semana.
6: Pagabuksan sang Senado ang bahin sa ilang building para sa mga Pinoy nga luyag maglantaw sang live sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga natalana nga magasugod sa Hulyo 6. Sunod kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Mahimo nga walk-in ang mga luyag maglantaw apang dapat anay magparehistro sa Senate Visitor Management. Ang mga reservasyon mahimo man nga himuon online apang limitado lang ang makasulod bangod ang Senate Plenary Hall ang may kapasidad na mangyara sa 340 ka persona sa gallery kag 30 sa VIP area. Ang mga palungkuan naman ang pagatungaon man para sa mga nagkalain-lain nga grupo. Isa ka bahin ang igalukar sa mga ginagdang sang piskalya, isa sa bahin sa depensa, kag isa sa bahin sa publiko. Magluwas man sa tumalanaw sa sulod sang Senado, ginalauman man gamadamo pa mga Pinoy ang makalantaw sang trial, pinaagi naman sa online streaming platforms.
5: Ang trial batok kay VP Sara Duterte posible maging pinakamalawig na pagbista sa impeachment sa Maragtas, ang pungsod, sunod sa kay Senate Secretary Renato Bantog. Base sa estimate sa impeachment clerk of court, may mga maglawig sa 7 kabulan na trial. Bangot 3 kadlaw kada simana ang target trial schedule. Apang posibleng nga sa Gihapon, sunod kay Bantog nga mapalipot ang proseso kung magdamo pa ang mga testigo nga mapresentar kadadlaw. Kung ipanggit sa mga nakaligad ng mga impeachment trials, naglawig lang sa 44 kadlaw ang pagbista kay Anay Chief Justice Renato Corona sa tuong tuig 2012. Samtang ang nagligad ng pagbista batok sa kay Anay Presidente Joseph Estrada sa tuong tuig 2001, naglawig lang sa 23 kadlaw. Matapos nga nag-walkout ang House Prosecution Panel bago nagpamaliban ang Senate Impeachment Court nga buksan ang ginatawag nga second envelope.

0: Napulo ka mga foreign nationals, lakip pang apat ka mga Israeli ang gindakop sa mga ahente sa imigrasyon sa ginpatigayon ng operasyon sa General Luna, Surigao del Norte o kon Surigao del Norte sa nagligad nga simana. Ang Bureau of Immigration o kon BI nagsiling ang mga dumuloong gindakop bangod sa paglapas sa mga kasuguan sa imigrasyon, lakip ang under o kon undesirability overstaying and engaging in gainful activities nga wala sing pahanugot o permiso. Maglawas sa apat ka mga Israeli, gindakop man ang mga immigration agents. Kung sa mga immigration agents ang duha ka mga Chinese, isa ka Lithuanian, isa ka Australian, isa ka Moroccan, kag isa ka Nigerian. Sa karon yara sila sa temporaryong kustodiya sa General Luna MPS samtang ginahulat ang ilang pagsaylo sa immigration detention facility. Ang pagfile sa mga panumbungon ang may kaantanan sa immigration kag mga paghusay sa deportasyon, si kaso naman sa Bureau of Immigration.
1: Alas 6:40 na, inyo na pati ang mga detalye mga katropa sa balita sa National, kaginiginadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3, supports bone health, mag-Premium D3 everyday.
1: At ito na padulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita International News.
1: Isa na mga kable sa sulod sang gamay nga balaligyaan ang wala makaluwas sa mga kawatan. Halos wala pa magunta ng pag-uyog sang duta sa nagsugod ang looting kag pagpangawat sa lugar sa labing unak nga ginalitan sang dobleng linog sa Venezuela. Sa isa ka video nga nagalapta sa social media, isa ka grupo sa mga individual ang nagalibot sa mga kahon sa mga appliances gikan sa isa ka narumpag nga balaligyaan. Nagalapta man ang mga akusasyon sa online batok sa mga pulis kag mga tinao sa militar nga ginaligar sa mga kritiko nga nagapangawat sa mga puluyan o kumbisan sa mga patay. Ginapatungod sang iban ining sitwasyon sa ginatawag nga disaster opportunism apang ginatudlo sang iban ang gutom kag kaimulon sa mga nadulaan sa tanan sa isa ka pungsod ngayara na sa chronic crisis antes pa man ang mga linog. Walang itago sa mga taga Venezuela ang ila kaakig sa mahinay kag jutay nga bulig o kung sa jutay nga bulig nga naghalin sa mga otoridad pagkatapos ang duha kalinog nga nagpatay sang hindi magnubo sa 1,450 ka individual kag nagbilin sa 10,000 pa nga mga namising.
0: Ang makamamatay nga heat wave sang Europa nagpabiling nga mabaskog sa bugos nga Central and Eastern Europe sa diin sa Czech Republic, Hungary kag Poland ang tuman nga naigo samtang ang temperatura nagtaas kag mga na record ang ukon mga record nagnubo indi magnubo sa 191 milyon ka mga taga Europa ang ginalauman nga magaatubang sang temperatura nga labaw sa 35 degrees Celsius shoes sa adlaw suno sa pagbanta sang AFP. Ang World Health Organization nagsilingan nakarecord ni sa mga sobra sa 1,300 ka sobra ka mga kamatayon sa Europa halin sang Hunyo 21. Sa kabilugan ang mga 381 million ka mga taga Europa ang natalana nga maka-experience sang temperatura nga masobra sa 30 degrees Celsius suno sa pag-analisar base sa forecast gikan sa German Meteorological Service kag datos sang populasyon. Halos naman tanan sa Poland, Hungary kag Czech Republic ang yara sa ibabaw sang 35 degrees Celsius. Upod ang mga 42 milyon ka mga pumuloy sa Germany samtang ang Slovakia, Serbia, Croatia, Italy, Austria kag Western Ukraine nagatubang bansang tuman sa karon nga kainit.
1: Alas 6:43 na, inyo na ba tayo ng detalye sa Balita sa International kagining na dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: At na padulungan ng mga detalye sa Balita sa Sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Abansin na sa round of 16 ang isa sa mga host country nga Canada sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Inimatapos nagdaog ang Canada batok sa South Africa sa score nga 1-0 sa knockout stage sa ginampang. Sunod nga tubangon sa Canada ang magadaog sa tunga sa Netherlands kag Morocco sa piyak sa kalutusan. Magapauli ang South Africa nga may dako nga kadungganan matapos makalabot sa knockout stage sa pinakaunang higayon sa ilang pagpasakop sa FIFA. Samtang sinigid lang kaagahon ang five-time champion na pungsod Brazil ang nakasulod naman sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026 matapos makaingaga goal batok sa Japan. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At napadulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Si Jose Marichan, mga katropa, no, isa kasikat nga singer sa Pilipinas, sa pati sa ibang pungsod. Tungod sa mga kanta sa ni, ilabina sa genre, mga katropa, nga tipang higugma. No, binagid, kung Christmas season, tungod sa iyang mga Christmas songs, mga katropa. No, sikat na sikat yung mga kantra niya, mga katropa, nga pampaskwa. Pero mga katropa, sa isa ka press conference, mga katropa, no, sangin pamangkot si Jose Marichan, no, kung gagain ka pa bala, kamusta ang imong monetization abi sa imong mga kanta? Kahit asta subong, why galubad ang imong mga kanta? Ang iba nga mga kanta, kumbaga, wala iya per me, gina-play kis alang eh, kung depende lang sa okasyon, depende lang abi sa imo emosyon. Pero ang imo yung mga kanta, September pa lang, August pa lang, gina-play na, no, whatever, tanan-tanan na lang mga katropa, no? Pero sunod sa iya, sad to say, waay siya sa mga nagakakuha sa iyang mga kanta, bisan pa nga sulit-sulit hindi nga gina-play, o kung bisan pa nga permi gina-gina-play, ginahimuan pa remix, ginaubrahan pa sa mga saot, sa mga challenge, dance challenge, etc. mga katropa. Tungod sa no sa iya, nga sa ginaubrahan ini mga kanta, sa CD ini mga katropa. When you say sa CD, mga katropa, hambal niya, sa karon, why na may nagbakal sa CD? No, kung ginapaburn, ginawala mga katropa, nga sa disc, gina mga katropa, waay na, kadutay na lang nagagamit sa mga plaka nga ni, nga ginabutang sa mga DVD player, mga audio player, waay na mga katropa. That's why, yati wala na siya sang income nga gakakuha. Kaysa una, yati ang iyang income gakakuha ya sa mga CD player na nga ginapang baligya, sa mga cassette, sa mga, ano na, mga player na bala nga gina, ano, katropang friends, na ginabutangan sa plaka. Ti subong ya, online na, kagti, at his age kabalo kita, wala siya sa modern age nga subong niya mayara kita sa mga account naton nga pwede kita ma-monetize kung mag-upload kita dira sa kasaot, kanta, video. Ti mga katropa, wala pa ni siya ya. Wala pa ni siya that time kag subong ti amo na iti supposedly maayutan ni kung makaubra siya sa account kay download niya dira para somehow kung may mag-view dira may ma-play ti makadto sa iya. Pero ti amo na no, wala gid siya gali mga katropa, wala may nagkakakwa sa mga kanta ya ni nga sulit-sulit malang naton ginakanta, ginagamit sang iban nga content creators, no, ginasaot, tanan na lang, ginahimu meme, no, ginatanan-tanan mga katropa, waay gali. So, te, hopefully, nga, as early, no, as soon as possible, may muan siya sang account, biskan sa Spotify lang da, no, YouTube, para mga katropa, nga, ti, iyan niya kanta mo, kumbaga, iyan niya nga, ano, nga, property, mga katropa. So, kung ga-income, ganiyang iba, na sa iyang account, kanta, how much more nga, kung siya tani, kati iya, gimana, bala, no, muna tani, mga katropa, te. Ano pa lang ta? July pa lang ta? June, July, August, September. Duwa pa ka bulan. At least nga magkanta siya liwat katropang France.
1: Lawig pa.
0: Mm-hmm. Ang ato mga balita sa showbiz mga katropang ginadulong sa inyo sa ato mga habon sa Yes to Health. Una din nga ito niya, Santong Plus Herbal Soap. Ang ato niya, Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging kung magpapaputi sa ato mga panit mga katropa. Ini antibacterial man, manulagid ang mga germs kag amoy, baho sa inyong alawas no, para sa bugos nga pamilya. Ang ato niya, Santong Plus Herbal Soap. Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man, no? So mamahilig sa glutathione and kojic. Ginimpon ni sa isa kahabon mga katropa ang gindugangan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:49 na mga katropa. Ay, tiabi ko gagain na siya gapo. Iya na iya ano copyright royalty ng term mo timi Spotify man
0: gani
1: ting Spotify diba iting dugabayad ng Spotify mo artist mo
0: siguro isa Spotify nalagit na siya siguro
1: may YouTube man
0: wala siya account nga iya. No mo na. Then for example, ako may post ko lang yung kanta, damo news. Ako yung may game, hindi isa. Do ka muna ka sa front girl, no? Kala, ano gala ino?
1: Kasubo man na, man. Ang first ko ginaya na introduce sa kanta niyo si Marichan, ang cassette. Cassette tape na mo. Dara ko na nabatian ang tanan nga, ang iyang Christmas in Our Hearts na. Tanan nga kanta nga babatian mo, ma-feel mo gid yang Christmas. And kun ano pa gid nga mga ano pa gid ang mga kanta da? Ang kanta nga Beautiful Girl. Oo, kag ano pa gid nga ni na nang isa pa gid na. Lipat ko sang title niya.
0: Kumain mo ka na sa title.
1: Hindi ko magsala na Afraid to Love. Afraid to Love na. Oo. Afraid to okay. Basta nalipas sa title niya. Oh, Afraid to Love na guro, no?
0: Title.
1: Si Afraid for Love to Fade.
0: For Love.
1: May rendition lang by Lea Salonga. Pero ang original na si Jose Marichan. Batian mo na.
0: Guro. Kakabatian talaga ako sa una. First ko na batian sa radio.
1: I can't let you pass me by. I just can't let you go. Afraid to love. Afraid for love to fade. Ginkanta ko lang para hindi ma-copyright. Ang lahat, pabingkanta, tabi na-copyright pa, no?
0: Pag-in na lang kami mga friends, basta minus one, tapos ambitioso, kantahan mo.
1: Eh.
0: Copyright, hindi agapon. Tunti, wala. Kung
1: sabi, minus one. Tata?
0: Minus one, tapos kantahan okay. Mo. Gap,
1: copyright. Kahit yung tuno. Ang tuno, no?
0: Oo. Pag ang ano, guro, instrumental, balagro.
1: Ang instrumental, yes. Tapos, kay nga, ang iba na daw, nga copyright, kaya ang ila, ang key sa kanta.
0: Na
1: kahit, for example, key of E, na bing kanta. Ang gusto ba lang, nga key sa kanta, tiyaraya, anting ginaya sa pamatinan, sa gabantay, sa Facebook nga. Oh, amunin sa tayo. Pag first note palang ting, lagting na. Oo. Oh, copyright na.
0: Nabrabis ka, di bago.
1: Amunang iba nga ginapanubo o kung... Doon ka laban, yung ginapanubo, ginaliwat nilang key. Mga katropa, no?
0: Kalibagod ka, nagkaroke ka, copyright niya, pon? Instrumental.
1: Sakto na. Ang picture, pag ikita pang Wendell, hindi, ginaya makapirate. Nan. Wow. By Chris Librando. Basta siya na ding technician, no? Damo, agin na din may makita. Isa gani ka na pang Wendell, why hindi pa man bala November 1, makabalik, hindi ko mata-mata ko, ano ni man? O, dumayupod ka daw. Sino dumayupod mo, man? Isama mo na nga balikit-balikit kada si Piyak ang kwaryo mo. Kaya ko, nan, ito may sapig na nakatao.
0: Hindi lang siya.
1: Hindi lang siya. Wala, ano mo naman. Alas 5:53 na. Pabuhasan tala ng espesyal ta. Kaya iti surprise ta nas tanan. Nabantay na nila, boss. Ang oras na mo ni Katropang Wendell, doon ginakulabos na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dayton ni Mabakal.
0: Ang mga produkto natin mga Katropang Mabakal sa ito mga Yes to Health store. Sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Rizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kaginiman ang Mabakal sa mga butika mga Katropa sa Niagara's Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kay TGP, ma-order man online. Sa ito yung mga Yes to Health o kung sa mga aton nga online shopping application, i-search lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa na ito, nga nag-monitor maing aga.
0: Yes, good morning sa ilayan ni Andy Molyenido, sa ilayan ni Ma'am Lia Lombrado, good morning. Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am... shout-out sila sa Maisi Palay City, Draang Molyenido family.
1: Maing aga da.
0: Sa kay Luisa Ayuno, Arvin Lindayo Cuevas, sa Jessica Gonzalez, kanina Arivalo Katoliko, good morning. Kay Sir Arvi Chris Casillas, good morning man. Kay Marivic Cory Castin, good morning. Sa ilaman rani Marivic, kay Gano, Ma'am Marivic Gano, sila ni Ma'am Melanie Martin Pisano sa La Castellana, good morning man. Sila ni Sir Randy Santisas, good morning.
1: Maing aga.
0: Sa Randy Jodra. Okay, tayo day C.
1: Yes.
0: May ulam ta data.
1: Good morning. Sa mga nagamonitor dara sa barangay Damgo, sila ni Felix Burgos, kag Regina Burgos. Sa ila ta ni Maria Fe, kag Rusto Magael sa barangay Damgo, sa Banwas, ang Ibimagalona. At dara sila ni Lorna, kag ni Lauro Burgos, sa barangay Banago, nagamonitor gid, no? Everyday, katutokin. Wala piyesta da si Mukatropa Arvel. Wala piyesta, tapos na. May kagapon pa tamyo, isakon kay piyesta sang patron, sang purok may mulaton. Piyesta ni San Pedro. Alas 6:55 na. Ano? Wala pagod? Wala pagod? Oo. Wala pista. Pisti lang ko, no? Pisti sa tubo. Kaya alas 6:55 na. Mga tropa, hindi nyo na paglisoin yung mga radyo kay magabulos na ang Bullseye. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Saliwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinareo.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Seven plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Santhon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secrets of Health.
5: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secret of Health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yun sining to maintain sang manami firm nato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
4: The Secrets of Health.
0: Nga, XFM, kid how?
8: Kay pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
9: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
2: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
2: XFM 103.9
3: Santhon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santhon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event, hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
14: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
1: Mag 7 Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: 7 Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: 7 Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni ko.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Southern Plus Gold.
5: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Minom po ako ng iminom ng Southern Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Southern Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Southern Plus Gold. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbang.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabaka.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula.

0: Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: sabi natin, turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka sa sapat at tapat.
8: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: May aga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tapara mati. Welcome na liwat sa aton programa Bullseye. Wala nun nga hapo ang nga aga katropa sa pila ka mga kuturan tang nagakantunan sa ilang mga opisina, sa ilang mga obligasyon mga katropa. May aga, I hope nga okay nga aton nga sitwasyon, aton nga pagbugtaw, kondisyon ng aton nga lawas, kag aton paminsaron mga katropa. Sa sining panahon, damo-damo sa mga gusto ta matabo, no? Damo ta handom. Naka-istorya ta sa isa ka mga umabla mga katropa. Abalya, sige gusto ko man lang nga matapos ang pag-eskwela sa bata ko. Gusto ko man lang makatukod kami sa negosyo. Gusto ko man lang mag-ayo, malibantar nga akong papakabuhin. Hindi na ko gusto nga mag-manggrano na. Amo naman lang na. Di siguro, amo na ka mga handom, kagambisyon. Siguro, tananta, naka-relate kita sa sina nga mga bagay, mga katropa. Sa mga pangandoy, gagmay nga pangandoy sang tagsa ka Pilipino, pumulo yung Pilipinhon. Ngakat kita, gusto lang naton nga mabuhi. Gusto naton nga makakaon 3 times a day. Mumula lang ng pinakhandom mo, no? May ara sa mga sulu-sobra-sobra nga makalagaw-lagaw, makamol-mol, makatipon-tipo na mga tagsa ka mga pamilya, mga katropa. Amo man ang pinaka-inspirasyon nato, I hope, ha? Amo man ang inspirasyon sa tagsa-tagsa sa aton diri sa aton nga mga kauturan. Huwag naman ta gusto nga matabo pang mag-super manggranon pata. Kay gusto ta, malipay lang ta sa kung ano, ang may ara kita. Pero sa muna ka mga prinsipyo katropa, hindi natong pagkalimtan nga ang oportunidad nga makaangkon sang maayo nga pangabuhi katropa, kinanglan nga trabahoon kay bakabakahan. Okay? Mga drivers nato mga katropa sa Mirog Negros Occidental, Bacolod City, maing aga. Kumusta ka muna? Kumusta nga itong pinakamoturan? Kumusta mga pasero natong da? Nakapungko tanan? Naka-plastar tanan, basibla may nagkakabit. Budlay na. At the same time mga katropa sa mga office workers naton, sa mga pakadto na sa ilatag sa mga opisina, mga kauturan sa merkado, subong ang ginestorihan si Kapitan. Ang ginestorihan ang nagalapit nga eleksyon. Uso naman kapihay, uso naman istorya politika. The change is coming. Ang pagbag-o ara na. Amo naman ang ginestorihan mga katropa sa mga barangay. Te anong aton da? Siyempre, ilang taon ta ang ini nga mga tao kun samtang naghambal sila pagbag-o kag pag-avance sang inyo nga mga barangay, tanawon nyo naman kung kaya nila, kung hindi. Base puro istorya, gisi lang ni. Base istorya lang ni. Nga mapalabot lang sa tao para makakuha sa empatiya. Okay, sa Adres Pilipinas, mga abyan, kinahanglan ta magmadmad man mo. Kinahanglan man maanad kita sa mga palabra di uno sa mga politiko. Kaya naya pasalig lang. Para magpati ka, kung isa papati naman lang, para makuha simpatiya mo, para pag-eleksyon, butuhon mo. Pero tanaw, blad, lagan sa mga barangay ta. Amo man Japon, ha? Chapsoy man sa Japon. Ha? Aramat na Japon's punto nga ang problema, nagkadto Japon sa tao. Despite sa mga promisa nga ni, nga ginahambal sa mga politiko. Welcome, welcome mga katropa, no? Taton nga pala, tuntunan. Paki-like and share na lang. Paki-palapta sa mga sang page na itong mga katropa. Parang iban, mangin updated man, no? Sa nagkakatabos, palibot nila. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang aton nga Facebook page. At the same time, katropa, ang aton nga Facebook dito sa Kabankalan, mga katropa. Live kita nagkapangalagad man. Via 106.1 XFM Kabankalan. Sa YouTube mga katropa, pangitaon nyo lang ang XFM Bacolod, no? Live man kita nga nag-broadcast sa YouTube. Alright? Pero Negros Occidental, medyo damo na kita sa Negros Occidental mga katropa. Halin sa Sagay, pakadto sa Bacolod, kadto Kabankalan, kadto Gihulgan, kadto Canlaon, kadto San Carlos, kadto sa pila ka mga lugar dito sa Panay, mga katropa. Nagalabot na kita 60 ka mga istasyon nationwide, mga katropa. Amoreng ginpasanyog pa nga mga programming sang XFM para sa inyo tanan, para matagan sang balorman, no, ang oras kong ginahatag ninyo sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga listeners, mga katropa, sa aton katropa listeners and solid supporters. Thank you. Salamat gid mga katropa. Now 7:25, pila ka mga balita naton subong. Headlines. Ang Escalante National High School, mga katropa, tukoy na, no, sang Escalante PNP. Kung sa diin, naghalin ini ang isa ka shooting threat, no, dira sa Escalante National High School. Tanahon tara karon ang pila ka mga latest update, mga katropa, matapos nga nagsuspender kahapon ang eskwelahan, matapos nga nakabaton sa sining isa ka chat message nga nagahambal nga may ara sang matabo nga matabo kit, ha, kag nobody can stop me. May ara pa to mga post sa Messenger, may mga armas mo, may mga hinganiban, no? So kinahanglan kin mag-akto sang aton nga mga eskwelahan kun amo ning mga sitwasyon, katropa. Istoryante naman karon ang debate sa Gyapon sa ginabaltang debate nga ipanubuon ang criminal liability, mga katropa, para sa mga minors aras Gyapon. Okay? Pero mas mayo kung may arak kita sa mga impormasyon, may edukasyon kita sa ini nga mga balita, ini nga mga posisyon, katropa, no? I don't know kung okay sa inyo, pero if we talk about sang protection sa minors, mga katropa, dira kita, yeah, because di abo na hindi pa na may arak sa study abi, mga katropa, no, nga hindi pa plastado ang utang, ang paminsaron sa mga lamharon naton sa ila ka mga judgment, sa ila nga pag desisyon, ang ila discernment ba na hindi pa muna kaklaro. Pero ang pabangkot, mga katropa, nga anaglap nag ini, is it something about sa environment, bully nga mga issue, katropa, or probably pila ka mga issue naman sang maltreatment sa pila ka mga tao nga nagapalibot sa mga kabataan ta, or mismo environment ang nag-impluwensya sa ila sa maghimo sang isa ka bagay, no? May isa ka mga sektor dito, mga katropa, nga naghambal niya isa man sa mga culprit, isa man sa mga balansulon ang klase nga pagpangabuhi nga may ara kita sa Pilipinas. Nagatandog sa ekonomiya nga ang aton pamilya, hindi man nila ma-fulfill mo ang ilang tagsa ka mga parental obligation sa ilang mga bata, because nga ti kinanglan nila magpangita sang kinawala, kinanglan nila magpangita sang kabuhi sa adlaw-adlaw. So matapos nga nagakalatabo ina mga katropa, ang gakatabo naman mapabay-an mga obligasyon sa aton nga mga kabataan. Nagaresulta ina mga katropa sa pagpangita sa mga kabataan ta sang support group nila sa iban nga tao, sa iban nga grupo nga nag-impluwensya kung paano sila maminsan. Dugang pagid nga mga balita, katropa, ari pa ho, ang aton nga Dreamans Bacolod nagbalos, may isa man ka minor di edad nga nabun-an kahapon dito sa Sumag National High School. Ambot kun ano ang kontenido, hibaroon tara karon ang pinaka mga latest update sa mga katropa, because the involving minor man Japon, no, ang isa ka biktima sa nasambit nga stabbing incident. Well, see, no? Ang pila ka mga update, mga katropa, sa sining nagalap na luntad nga grabe, no? Daw histeryabla nga kung nasugdan sa isa, sugdan sa matabo sa mga lugar-lugar. That's why ginahambal natin sa mga kuturan ta. That's mas mayo, gid, responsable kita sa pag-share sa mga content nga hindi nami para sa paraminsaran sang tao. Nagabagabag ba na? Nagahatag sang disturbo sa paminsaron sang tao, mga katropa. With all of the things nga ginapaminsan natin sa adlaw-adlaw, pangita sang kinawala, trabaho, pangita sang nga dudugang para iba kalsa mga aton nga mga pagkaon sa atong kuryente kag iban pa. Amo pa ni nagdugang ang social media mga katropa, no? Pero pamangkot di, no? Hambal di, sinya kinahanglan ta i-contain ang aton nga mga minors para sa access nila sa mga online games mga katropa kag sa social media itself. I don't know kung ano pa rin awan yung mga katropa, but gusto ko hibaloon ang aton konsensus, ang aton pumuruyo, no? Kamodera, anong paglantaw ninyo? Palihog naman ko, post na aton sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede nyo na i-drop ang mga comments ninyo. Insakto ba na? Nga i-limit naton or totally i-ban naton ang 16-year-old nga mga kabataan sa paggamit sa social media. Pinaka mga latest development mga katropa, presyo sa petrolyo nagtaas timbuok. Subong nga adlaw mga katropa. Hibaloon ta ang pinakamay latest development sila mga katropa karon sa pagpangalagad naton. Kay pinsar ko may ara sa pagnubo ang pagwa gali niya may taas, no, sobra piso sa gasolina. Pagkatapos may ara sang 30 centimos lang at sa I think no diesel mga katropa. We'll give you the full detail dugay-dugay. Pagkatapos ang kerosene ta medyo taas-taas gid ang iyang makabigta epektos ni. Pero okay lang na, no? Importante mga katropa, may ara lang kita sang ginasandigan sa mga kagastuhan na naton at this point of time. No, whatever you have, a job, mga mga racket da whatsoever, try to take care of it. Amo man ang naton ginawayatan subong mo, no? Amo man ang naton makabuhi sa aton mo, no? O, kanto kita pagin sa mga balita naton. Pira ka mga opisyal sa atong gobyerno mga katropa nagduso para sa pagplastar sa Sinay City Ordinance para i-regulate ang mga e-bikes diri sa Bacolod City mga katropa. Hindi matapos nga ginpatigayon ang pag-impound sa mga e-bikes bangod suno sa atong BTTMD mga katropa kulurum ini. Pagwala sa mga dokumento nga ginauyatan, amo rin gusto naton maklaro sa aton nga LTO anong specification katropa sang aton nga sa mga e-bikes nga hindi na kinahanglan maggamit sa o kun magkuha sang rehistro o kun magkuha sang permit, no? O kun na registration or gina-require mga drivers mga abyan sang ining driver's license, no? Kay amo ni mga bisihan kun ano nga mga patakaran ang aton i-impose sa aton nga regulation sa mga e-bikes. I think upunta, no, nga kinanglan ni ara sa mga tulumanan, no, sa pag-regulate sa mga e-bikes kag sa mga mode of transportation naton sa lugar mga katropa. Number one, kay base magatuga ini sang traffic, no. Ikaduwa mga katropa, ang pag-flood ba na sang ining mga e-bikes plus sa mga lugar kag makahatag sang inconvenience sa pila ka mga motorista ta plus unfair man sa mga motorista nga nagabaka nga nagakwa sang ilang mga permit sa aton syudad para mag-operate sila, no? Pero di kinahanglan specific man ang aton nga layi mga katropa. Hindi man ta magpinalagpat sang dakop, hindi man ta magpinagusto sang dakop kay ti pangabuhian man sa tao. Oh, ari man isla para mabuhi katropa. Oh, kapin sa 300 o kung 300 o kung 3,000 hectareas nga duta diri sa Negros Occidental apektado mga katropa sang RSSI. Ang aton nga Sugar Regulatory Board mga katropa nagkapatigayon na sa mga forum, no, para ipahibalo, no, ang epekto sini kag anong mga measures kag paghimuon. Ang Kabankalan mga katropa kahapon naghatag sa statement si Kabankalan Mayor Benjie Miranda nga probably mag-declare sa sang state of emergency, no, dito sa Kabankalan following sa kadamoon sang mga kaso sang RSSI nga nag-igo sa pananom tubo sang aton nga mga planters sa Southern Negros. Pinaka-recent ka mga balita mga katropa, pinaka mga grupo sang pumuluyo nag dagsa dito sa EDSA. Sibunggit nga adlaw mga katropa. ginpamangkot sa aton pila ka mga otoridad kung ano ang ila tinutuyo, anong pakay nila, wala sa naghatag. Pero ang pila ka mga identity mga katropa, members ng Iglesia ni Cristo nga simbahan. Base matipon man lang ah. Base ma ano man lang ah. Kaya hambal nila kuno sinya kakapilang kami wag sasagot. Kakapilang kami wag sasagot. Tanawang tara ka ng mga latest development mga katropa sa issues ang people probably wait na kabalok kung ano nang tinutuyog in Manila. Pero dapat klaro ang pagkadto nila kung may bas-bas ni sa simbahan, kung may activities ang simbahan, kung may ara sa mga panagwaon ng simbahan, habal sa aton nga kapulisan to, hambal nila, hindi man sila way pa man eh, nagtipon-tipon pa man lang. So, no need sa permit. But if ever magdamo sila, ma-deploy sa mga tao, ang kung sa mga personnel, ang PNP, to contain sang possible nga mga kinagual dito sa nasambit nga lugar, mga katropa. Subangpit sa 30 na mga katropa sang Hunyo to 2026 mga abyan. Manugtapos na. Today is the last day of June 2026 mga abyan. Masulod na kita sa Hulyo. Sobra na kita sa tunga sa tuig. Sang San Olanta nakapatigayon sang New Year ah. Pero subong daw wala na daw kada siglang no katunga na sang tuig. Ah, ang nakalipas katropa. Sa sining tuig 2026. Okay pa? Kaya pa? Kayanin. Sa pangalan ng pangkabuhayan ng mamayang Pilipino, kinanglan mabuhi. Isa pa ka mga balita mga katropa, ang San Jose National High School nagtipon kahapon sa pagpatigayon sa isa ka pag-offer no sang pangamuyo candle lighting din patigayon dito sa San Jose National High School para magpatigayon sa pagpangamuyo sa mga nadula kung nagtaliwan no tungod sang ining isa ka school shooting dito sa Tacloban kagapila pa ka mga kauturan o pila pa ka estudyante ang pila suntuga sa nasambit nga pagpanglothang. Ang aton DILG nagpahayag man nga himuon nila ang tanan para dakpon kagakasuhan ang mga responsable sa paghatag hatag access sa mga kabataan sa pag-uyat sang armas. Oras na ito mga katropa, 7:35 na sa atong talatuntunan. Update kami katropang Chris Liberando sa atong technical side. Ako naman sa katropang Win Salinas sa atong programa sa Bullseye. Upod na ito na atong news team sa pagdala sa inyo sa mga latest update, mga latest balita sa atong nga palatuntunan this morning. Mga katropa, ang atong produkto, ang Ultimate Trio, nga gina-introduce natin permi sa inyo aga-aga, ginapahibalo natin sa inyo nga importante sa gihapon ang aton ikaayong lawas, bisan ano pang istorya, no? Kay ang aton lawas, magmasakit kita, ati dira na, gasto kita, ang ginatago tanga kwarta, ginatago tanga pilang nahot, maginawa, ginasa. No? So mas mayo, ang prevention na lang. Amo na yung gusto natin pabalo sa PhilHealth ta. Nga kami, hindi kami gusto magmasakit. Pero nagabayad kami sa PhilHealth. No? Para may income kamo ah. Ang panawagan mga katropa sa health department, sige bawal magkakasakit. Dapat hindi ka mo magmasakit, git. O, kay delikado magmasakit. O, kay ginula mo magmasakit. Guru ba siyang mapurdoy mo na nga itong PhilHealth ni? So ato naman nga, upod na sila sa kampanya nga na para ano, kay Kapigado sa health health system natong responsible Pilipinas mga katropa. Premium D3, pabakuron talawas naton. Inom kita sa Premium D3 nga itong Sunlight Vitamin mga katropa. May ara sa virgin coconut oil, kag sa malunggay oil para kumplituhon ang mga suplemento nga kinahanglan sa lawas ta. Ha? Ang Premium D3, Vitamin D, nga kinahanglan naton i-supplement sa atong lawas para magbakod ang atong bones, atong brain, atong circulation sa atong body, sa atong lawas mga katropa, hindi kita dali-dali magmasakit, kag hindi kita mapenetrate lawas ta sa mga infections o kung mga virus. Ang Santol Plus Gold, mga katropa, ari man eh, makitaan sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. May mangosteen, ampalaya, marunggay, garlic, kag spirulina nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton immune system sa sining panahon. So kinahanglan ta lang i-maintain ini, mga katropa, no? Ano ang ara sa mangosteen o kung sa Santol Plus Gold? Ara da ang aton nga ano? Ara da ang mangosteen, ampalaya nga nag-regulate, mga katropa, sa pagtibuok sa aton blood sugar. Ang manunggay naman gina-supplement diyan kinahanglan ta nga mga nutrients sa aton lawas, no? Tawag ni sa Miracle Tree, no, kay ang iyang vitamins nga mahatag sa lawas naton triple, no, grabe. Ang garlic na mga katropa, may ara sang alisin nga makabulig sa aton sa pagpaalam blas ang aton nga mga depensa sa aton lawas, sa aton nga mga soldado sa lawas ta, para hindi kita mag ukon na ma-battle dayon, maaway dayon ang mga viruses nga masulod sa lawas naton, sa kung kisaga camouflage na sa krumo. Ang isa at typical example to ang COVID-19 nga ang lawas naton wala sang kapasidad para mag-identify sa mga viruses ngini. They auto nag-ano sila, ga-camouflage, mga katropa. Hindi sa makilala. Hindi ko na alam ang imong ano yan, tiba di soldado sa lawas, katropa. Makilala ni sila yun, ma-identify na yun. Pagkatapos, tiyan mo ni, makihimo sa pamaagi para i-chupi itong mga viruses lawas ta. Di ba? Ari pa ang spirulina, kung may mga bukol-bukol ka muna, isa ni sa makabulig, mga katropa, ang spirulina. Mabuhin-buhinan ang hubag-hubag, bukol-bukol, inflammation sa lawas ta. Ang isa sa mga rason sa mga nagasugod nga mga bukol, cancer cells, nga nagadako sa lawas na ito, mga katropa. Alright, Santol Plus Gold. Kung hindi ni ma-absorb, hindi ni magamit ang tanan nga mga benepisyo, tingala ka, uy, nag-inom ako sa premium D3, nag-inom ako sa Santol Plus Gold, mga katropa. Pagkatapos, napigaw, haw, nawala, haw. Habi nyo, ang ininga bagay, nagkatabo ini because nga kita, nag-iedad naman ta. Gapigaw naman aton absorption sa lawas ta, no? Okay niya sa mga kabataan, pero mag-edad ka na 50 pataas, no, kinahanglan mo na mag-supplemento sa vitamin C. Kay para magdasig ang pagproseso sa mga nutrients gini gagamiton sa lawas ta. So kinahanglan mo ang vitamin C. Pero kung ang vitamin C mo, permi ka lang nag-suka-suka, permi ka lang nag-lain pamadsag mo, permi ka lang nag-hapdi chan mo, hindi nami eh. So mas maayo, mga katropa, inom kita sa vitamin C nga alkaline based, no? Ano ni siya? Amo ni ang Santol Vitamin C nga alkaline based, mga katropa. Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, wala sang hyperacidity. Babakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar: Mercury Drugstore, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Or para sureball nyo lang, mga katropa, may ara gid, kadto kamo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, at tubang lang sa Marayo Bank. Okay, kadto kamo da, pag magpangita sa mga produkto, ara da ang Cess the Pain. Ara mo da mga kape na ito, mga katropa, pwede mo nyo ma-check da. Kung nagpulo pangapi ka mo, kundi kape lang ka mo sa Santol Gold Coffee Mix. Dad, nami pa na yung puti ka pa, kag mag anti-aging sa because ng collagen, kag sa glutathione present sa nasambit nga kape. Alright? Wanta ora, o kung makomersyal lang ito, mga katropa, mahaboy lang ito sa mga obligasyon ta, balikan ta mga latest update balita sa aton nga pagpanglagad, sa aton patrol, kaupod sa kay katropang Franz Andro Burgos, sa pagkuha naton sa mga latest update balita, mga katropa, sa malibot naton, Dries Bacolod, Kagbukos, Negros Occidental. 743, we'll be right back.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santol Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako, Santol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko, sa pamilya ko at mga anak ko ang Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
7: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Santhol Plus
8: Herbal Oil. Garantisado
9: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
8: mag Santhol Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahit na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santhol Plus
9: Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag Sister Pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag Sister Pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Santhol Plus Gold.
15: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
16: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
15: Marami na akong narinig na testimonya
16: tungkol sa Santhol Plus Gold.
15: Kaya sabi ko, try ko rin.
16: Laking pasasalamat ko talaga.
15: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santhol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
18: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
20: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
21: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Negri, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa May Tore.
7: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yan sa dali ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy.
9: Tama si nanay.
8: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaaring nang maka-apekto sa dali ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw!
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Balancing ang mga komentaryo.
11: Nag-atras
3: ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
13: Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan, sa aton baratong tunan. Sa kay Junior Alegria, may aga sa inyo. Remil Mamilya, good morning lang kay Pupoy. Morning. Salamat, Gid. Thank you sa pag-upod permidri sa XFM. Ha? Sa kay Don Arem, nakatutok mong sumungo, kabankalan. May aga. Morning. Salamat sa kay Junior Alegria, Bisaya Nibay, mayo nga pagpangapida sa overflow, sa grupo sang... Butae. No. Tristan Yat Gulay, morning. Thank you so much. Salamat gina. Thank you ha. Si Jovi Sarge Amodente. Ma'am, good morning. I hope you're doing good sa ano da dira sa New Zealand. All right. Enjoy lang ang aton nga pag mga hilikoton dira sa nasambit nga pungsod, no? At the same time sa kay paring Vincent, ang iban nga pungsod na himo lang mabawal ang paggamit ng social media. Pero diri sa aton Pilipinas, no, kabudlay siguro. O, tuod na, sir. Oo. Ma-implement na muna nga hagna. Storyan na karon, sir. Basta makahatag ka mo sa pinuinon nyo man. Ma'am Lia Lobrado, good morning. Salamat, Gid. Sa pag-upod sa atong platong tunan. Morning. Thank you. Paki-share naman sa atong page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority, so that may mapalabot kita nga mga bagay-bagay ang utsin ni mga katropa, okay? Oras natin, 7:54 sa atong programa. Ang isyo sang RSSI, katropa, medyo gadalumgit, no? Dako na kung gastos ang SRA, no, para sa ining pagpatay o kung pag-away sa Lapnagon nga pamiste dala sang RSSI. Ang Kabankalan naghatag naman to sa ilang initial plan nga base mag-declare sila sang state of calamity due to RSSI. Pero we'll see, no? Because ang pinaka-latest mga katropa sa SRA, hambal nila, sobra 3,000 hektaryas na ang na apektuhan sang RSSI. There is Negros Occidental. Kaga natong tabang cause of damage bla mga katropa. Because panamdaman nyo to, ang ginpahayag man to sa Department of Agriculture sa una nga may ara sang mass production sang biocontrol agents to help para mabuligan tap na ang red stripe soft scale insect amo ni ang RSSI nga ginahambal nga isa sa mga culprit kun nga nagasakripisyo na apektuhan ang production sang ating kalamay dere sa Negros Occidental tungod sini nga peste. Kada tuig ni nagagwa mga katropa. Hindi ko magsala, amo man nga mga tuig mga katropa between May to June, July katropa ang pagwa sang RSSI. Oo, because madumdumanta June 17 daw naghatag sang direktiba mo. Ang Department of Agriculture last year katropa para sa pagpadamo pagid sang mga ukon pagbulig sa mga planters naton nga naapektuhan sang ining sahi nga peste. Ang aton nga ang UP sa una gingkwa man to gin nagpangayo ta bulig ang probinsya para mabal-an kung ano ang sitwasyon, anong pwede nga mahimo. Pero ti ang resulta gintun-an to. Ang pinaka-effective kuno mga katropa mag-counter ka sang RSSI is mismo butangan mo sa sang peste man mismo eh, no? Para mag-kaon, no, sang RSSI. Para mag tapna sang ining sahi sang peste. Pero ang problema kay ti paano tay muon. Kinahanglan pa iplastar mayo kung paanong sistema. Ano ni siya? Okay? Para matapna ang paglapnag sang ining sahi sang peste. Damo sa mga kuturan tanga may ihibaloman mo. So ang mayara na eh, no? Okay, so last time to may ginahambal mga katropa primero ah, June early week sang June 2026 mga katropa, ang report di is 75 hectares nga duta ang apektado sang ining peste. Pero recently naglabot na sa ano? 300 hektaryas? Okay. Oh, nan. So, muna, ang pinakadako ng mga katropa nga igo sa aton mga tubuhan. So, anong epektos ni? Una, manubong production nato ni. Sang kalamay, mapiktuhan ang production ng kalamay. Tiba sa magsaka naman klamay mag-export naman ta. Oras na ito mga katropa, 7:58 na. Diretsuhan ko lang si Katropang France, no? Mga latest update to mga katropa sa nagluntad nga school shooting sa isa ka eskulahan dito sa Escalante. Ang mga developments ng mga katropa na kuwaan to mga Italia topon sa kay Katropang France Andrew Burgos XFM Reports. Katropang France, may aga.
4: Yes, Katropang Erwin, sa ato niya pinaka-latest riba lang ng mga development, especially sa pila ka mga kaso dari sa Surat ng Bacolo, yung naglumtan. Katropang Erwin, ang isa ni ka grade 8 student, nga lalaki, Bilason, matapos nga gin, ano ni, no, Dugin Bono, sa grade 7 student.
13: Ah, sa Sumagni?
4: Dari mismo ka, Tropa Erwin, sa Tubang mismo,
13: oh.
4: Sa Sumag National High School,
13: oh.
4: Dari sa siyudad sa Kapolod. Considering dari ka, Tropa Erwin, gin, kuwanta ni sa information, sa so, namismo sa interview natin with Police Major Ricky Tayaw, ang, ano ka, Tropa Erwin, no? Ang, Station Commander sa Makulit City Police Station 9. Kaya ini incident, ikalik ka sa Farway, natabo ini sa itong asa dua kamang siyante. Bangod lang ganyan sa pagtinulukay.
13: Tabis na, tabis-tabis ah.
4: So, tinabisay lang ni ikalik ka sa Farway.
13: Oo.
4: So, ito ang rason di rin. So, kagabot iya sa puntos ang pagkilang hinang katanay na bla.
13: Oo.
4: Matigil ang katanay na nga matatulay ba lang.
13: Oo.
4: So, ito ang bitiba kagang suspect na involved din sa linabutan na higit niyo, no?
13: Oo.
4: Nagbayluan na higit ng inumol.
13: Oo.
4: So, galing, guro ka tropa, wait, ito medyo na risto na gurong isa sa suspect, amin sa bitiba. Kaya ang suspect ni ka na legit ni kita Farwin, doon nakakuha ni siya sa, ano, nakakuha ni sa patalom. Kasi, gin, ano yung blado, gin, nagwaras-waras ni Sabla. Tagtugtugtuman na pilasa ni ang ininga ano ang ininga grade 8
13: oho
4: so or ang ininga 14 anyos ni Katapa Erwin
13: oho
4: tugtog niya sinakago ni isang pilasa kabot sa walang kabot kag sa yan nga walang akilin so okay. Si Katapa Erwin ang ininga situation gilayan man ininga doon na inga gawang man dala pa report sa mga otoridad at tinatigayon man nga matap na no sumayo lang kahit ang grade 7 gani or ang suspect at Tropa Erwin, ano ni, no, nang wala man bala na, no, wala man gito la, i-dimandalong bala.
13: Oo.
4: Dimandalong ang pilas ng sining grade 8 student.
13: Oo.
4: Katropa Erwin. Tapos siya mismo ang mapilasan sa sining 12 anyos ng student.
13: Oo.
4: So, tayo karon na ano ni, eh, sa investigation, Katropa Erwin ni Police Major Greg Ikayaw.
13: Oo.
4: Na ang ano ka Erwin ang grade 7 do na other niya sa karon sa custody sa development center sa barangay.
13: Okay.
4: So, okay din. Ang criminal liability dire sa kanya at sa inyo po.
13: So,
4: so ang